0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Malo afua malo wa mau le alofu malanga leo le tua ne o tato utoi silfa ilu o peo le ele neyes fau. Tufa talo fa tua le pae mal malo Samoa ne tula talo fa lava malo le seifu ilangi maa mau matafi. Usi mailo le faafonga I telefoni o le asolulu aso tolu o yuni lua felu isfuluono ma le lima tolitasi PI PMN ya Aotearoa. Ua faa mautino wa mai ele pale mia o Christopher Luxon o le afaya lava I New Zealand faa iunga moana tupe faa alu I vaenga o le puipuinga defense ale atunuu. Mafualan sao noanga itua inga alifai lautusi o le ofisi o le puipuinga Amerika o le ofaapea mai o le omawa fuwe New Zealand free loading off le fiso soani ma le puipuinga Amerika. Ewi ina ua faalua ina e New Zealand le paketi moana vaenga au ina iyo atu le lua paseni o le tumao a inga le tunuu ay o le ofina upea le taitai o Amerika ya Pete Hegseth ele lava le vaenga tupe. Au se fono tanga sa fa ye Singapore na fa alia ye Hegseth lo na manatu lo fa atai nga le muina e New Zealand se osoani Amerika. Peitai lo fa amamafa le pale mia ya Christopher Luxon lo na fia fia ma lo na mita mita le si itanga wa faya lo na malo mo le puipuinga o le atunu. Ito o se fono lua ta itai mai le pasifika wa lo iyo na to sao I fa ilonga fa apitua le aso saifuwa le tupu le neito sanga. Olo tu mati ti la ile ali si tu mai tau pitches fa muina le u fa awina le fa ilonga o le companion of the New Zealand Order of Merit ona ona au au nanga matavele ita alonga malipulenga mawalunga sports and governance ole tu mai tai ya pitches fa muina o se tati u fa ta waina le New Zealand Sports Hall of Fame mai fa fa ona ave masuyo New Zealand ita alonga olimpika ai fa ali mai ta alonga le tau pulenga pole Olympic Games. Ile ngata ita alonga isa umia ino fo ini tulanga ta ita ipisinisi masa otanga fa vao malo e au fialana ta utua ifso osani fa ipisinisi ilo na avea makomisina o fa atawa inga New Zealand, New Zealand Trade Commissioner fa apia malikone sula au hao poli General Counsel in New Yorker mole fata usanga. Olo na manuia ilo na soifuo tale nia na avela na faafta itele ilo ntina, ilo na ainga, ilo na faatua tuanga po le faith, faapea ma communities po otangata saa langolango ya teia. Wafailo ato ni minister wa ifafo New Zealand ita ita ole Pasifika, ilo saa ile New Zealand ni awala tawe mafai onatoe faa mautu inaise lumana ita utupe ole awala moana Pasifika. Olo faa labtonga le super rugby na aloa ia le tapunia.

0: listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Eo au te whātalo whātu I le mamalu o le tātou o hātino u. Welcome back to our Polo Kalame. Koe Polo Kalama PMN Tonga ni o atu hangato nuia mei he whare wha mawhola rea I Pacific Media Network. Now to education, here with us right now is Latu Puloka, a navigator lead at the Oceania Careers Academy. Malo soi fua uso, malo e taulama ki he whewhini, Latu.
3: Aloha, malo, tēne mako hoi, lea wha mō peko mau e talofa. Tālo pe tau pōpō te tau kainga ha mō, ka malo mō mau, tau mā e whawhini malo e la maria ho eiki mō e tonga katoa pē.
2: Io whawhetai, hange koe lau e kau ha mō, se ki a, kau e nei he fwi tāna ki whawha ofa pito pia, malo pito e ngau e lahi me he tau api a kō. Now, Latu, Pacific unemployment is currently around 10%, nearly double the national average. Tell us about the work at Oceania Careers Academy. He toko ni koe ni, ki he mau inga koe ni ai ako, and also, you know, gaining the skills and training.
3: Io, malo koe se, hanga koe mea koe mea kiai, koe tabebe koe toko taha e toko ngofuru. E o vai, e kai ngā tonga, poe kau Pasifiki, koe o koe ki lau mga au e, ai ka pati tau sio fa luku fua lu silan ko toa ko pe se teni me pe ko to taha i he to nima ko tu ko mahuinga ko ai mata fika ko ni se uni fa mata lai tu nga ai tau nga mo ui ma tu fu na tau fononga mai hiki fonu mai mi tonga gi hen ko ko aku mi ha mo ha mo ui te sa yang e bo fa la kala kang ko to ko ni ki tau fa na ka vau lewa ku pehe lewa tu unga utawai tai mini ka toko taha e toko ngofulu ngā aue ka une whamatala mai a tunga taha e whawhia maari au pito utawai ai he pa whemau lewa ha toko ni ki ai iene pehe lewa ka e ngahi mea mau siofi tai mini he whonoka maa Oceania Careers Academy ko e ngahi whaka maari en ke te whoki ai a ki nau tolu koni naka ke mau hanau ki tu unga whakako ko e whaka maari en I tai mini ke nau ngā unu ki ai, toha ngahi kōsi, pe koe whaha ngahi wharerei, ngahi upskills, ke tokoni ke mā waha nau ngā au e, pe koe ngā au e o whai he Oceania Careers Academy, tau a piako koe ni I Māngere, koe tawhāki koe langa, me tawhāki whaka health and well-being, koe mōui. Malo, John.
2: Whawhawhau pito ai tāna ki mai koea e Latu, tau te whito ki he taimi koe ni au tau whono ngai pia mua ni hiko ni o kiki ai hanau ngā aue. So why is now a great time for someone who is unemployed? Pea kuha ni ihi o ku nau toe whekumi ki ha mala e kehe. Ko he mea ku sai ai taimi ni, o whainga maari ai taimi ni ke nau tolu ke nau toe ki ahi. Ai ngahi mala e koea o kua o mai he Careers, Oceania Careers Academy.
3: Ko tu ube u mō mea kotoa pē kāinga koe taim whakaita aina kumi ngā aue. Koe tau whakamā mana paha kēn tunga whakaono mika me reception gane ko tau sītoa me ai. Ka ko ka mata ke ngā unu e ngahi ta whakwha ngā aue ke mo ui a hango e ta whakwha la ngā. Ka mata ke mo ui in the shui ko ia. Koe tamia tau pē o koe ke pehe ke fu ngā unu lahi. Ko taimi e nuk pehe tau longolongo no ai, ko whakamaari enke nau foke ki a ko. Ke taimi kou ngāwai koe, a ngahi matapā koe ki ngai ngāwe, te nau kau rewa he lau, I he tohe ki ngahi ngāwe koe. Ka kumahau inga rewa he taimi pehe ni, ke nau foke o upskill, my qualification, for papau I wai lai pepa, mo e tau ke I ngāwe, ke awa mo ngai matapā koe, na osma teu teu ki ai. Malo jane.
2: Nā ke whakatala noa mai ane nai e la tu uktu e moe vaa e taha ai Oceania Careers Academy. Ai au tō kānga ene ki health and well-being. Ta whakoe ne mo uilele. Tā noa mai mua whekau aki pia moe ngahi ia. Tō kōni pia moe ngahi whainga maaria I ta whaki koea oe mo uilele.
3: Ia, malo sen. Ko tui koe tō lahe ki ngā tōlu e tau kai ngā tō ngā me Pasifiki unau. Nanau ilo I ka Oceania Careers Academy koe apiako langa. Koe Academy langa. Paka moani bea tau lahi. E ka mata pe mo health and well-being, ko tau pehe ke tawhaki ki a ko ke mo ui, tau e ua ko mariu atu. Ka koe tauni, o ku pehe ai whono, tau manga ki te whaiwa. Tau tō ki Eden Park ai, ki marae lahi. O te whai ngai wharerei ki ngahi mo, ngai wharerei ke Polokalama koe ni, ke specifically ke ngahi tawhaki koe ni, ki he hagan, ki he moile rei. Koe programma rewa tōlu koe hawhanua o pingi, a lera mai koe koe pathways, pepe koe ngahi, ngahi haranga ki ngahi tawhaki ngau ke ke. Koe tauri mau, au mau whewhea au pito, pau mau monui a Sony Academy, ke whekau mai kia ia toke tā lohea tongi, pau koe enu e utake programma koe ni.
2: Koe
3: ia. Pau ene tokoni mai ana, moe kautoke tāna, nau tokoni mai whao ngahi programma, ko tari NZQA ai programma level 4. Ai ko level 4 ko ni, ko New Zealand Certificate in Health and Wellbeing Primary Care Practice Assistant. Ai ko 120 credits. Ko ni, ko programma ko ni, ufa amke lere isi ulai. Ko tau kamata pe pātai mi. Ai ko mā lere foi tau e ua. Ka ki nau tolu ko nau osi I he malai ku ngāwe ko o Health and Wellbeing. Pa te nau lawa rewa o o tai tāna kia tu ki e nau pātaki ko.
2: Saipe, saipe. Koe mea lele e nā o whakatala noa mai.
3: Iyo.
2: Kau tūi maha koe.
3: Koe programma koe taha. Koe ia. Ai koe levo tolu na ta glere mai koe. Koe pāfuia. Koe tauni lewa ku mau. Mai o lewa e programma koe ni o. Nei doktari mai pēr neu. Ai New Zealand Certificate in Health and Wellbeing. Healthcare Assistant Strand. Ai mau fiafia o pito ke tuku atu ngō programma koe ni. Ngō programma koe ni ka mata whatoloa pe si ulai. Koe tau level tolu e full time. Koe tau level 5 e part time. Ka ku koutui o ku mau inga maari e pe, pa uhinga maari e. Ai mau wala o whaika kata ngō programma koe ni. He koe whono foki koe healthcare organization. Ai koe tau... Pa koe mau whiwhia wita mau whanga maria mo e toke tāke ne I ala mātou koni. E nai koe mau, koe mau tuake te taimini koe aha wanoa si ulai e ka matai ngō kōs koni ka pau kua ki nau tolu koe nau kunau I he ngahi tawhāki koe ia. Tau nau whāmu ke nau hoko ke tawhā koe ia ke nau whetutaki mai te ki Oceanus Careers Academy Mālo.
2: Fafofa pito pe kua lere apito rai apito angahi fainga mari many many opportunities mago tai meni ari ta mahatu to alo aku franesi mahalo kita me am halo to la hanga kau puke ya aku alo aku to ya ngai faga faga to kita pe franesi e la tu o ko me fokusa ia I he me ko ni ko yako ko yako ko nge ilo o ko ke to la wipe ko ta ufiha yo age pe ku te franga tangata ko hi ko to ta motua ai ko ha nai ha o ki ia tana ki mai mo popo mai ke ni ko ni malo ko la ta wene na wa hanga we ke pe ko ni ku ke na to e o ko na to lu e lava ke na to foki ki lo ki ako what would you like to say to them ke fa ai ai ki na to ke na fa ka ka ki he to ko ni ko ni ai Oceania Careers Academy
3: Eu godu e fer do meta po tuka vai pega tik tau tolu. Ko e tafaki ko ni o mo ile de ita pe pe ko mo ile tolu po mo I ka kato. Ko I ka me ai usola ka tik tau tolu ka to nga pe ka pasifiki. Ko e nai me ko ni mo e ko no mo ni ko me ngla fai fra a pe tau tolu. Me tau he tau ka nai ma tua tau ka fai na ta ia. Ai si toa ke kinna ki nau tolu tu hausia. Ko e foi me pe por kama ko ni atu fa ka mari ki ma ha ki lai pepa. Ke certify ai koe ki ke lava ai o mauhanga aue, te hiki ai moa tunga wāhenga, o toko nei ke whāmiri. Pako tuko e whālo tokolahe ka teki tautou, o ku whālahi tai mlihi koe osipe tau whānau mea kōpa tau hango whālo tokolahi ki nau tolu ke nau o kumhanau ngā aue. Pako mea mahu ngā ke mauhanau ki qualification po haki tunga whakaako ke toko nei teki nau tolu. Ai ko tui koe whālo tokolahe ke tau kā inga tonga tai mlihi. Ki motoro kona o kia giva, ki motoro kona o ngāwe koe, he ngahi whare maha ki, po ngahi kiriniki. Koe whanga maaringa te ki motoro ke mawa hao ki tunga whaako, ala tokonea ki hala whanonga. Mo whalatolahi ai pe, ai tau whanau. Ke nau te ākana toka tunga ku whanga fuangi. Mahina pe sena ke nau tolu koe te nau whanga maari o university, o open to university, o ai pe tau whanau mwe mātua. Te whema ke aki tītua, koe kotui koe whanga maari ea. Ai, oku ate o Sinus Academy, but ka ingata pe ai, lahi ngahi tawhake e kehara toko ne ki ai ai whono moi o Sinus Careers Academy. I ka ingata pe lo ki ako ka ko api. Ko me mei koe tau, tau taimio ko koe ngahi mea o ku whawhenga taia I tau tolu koe ngahi mea ki api. Ka koe nau kau mai koe ki ngahi polkarama koe ne o Sinus Careers Academy, la vai o inase ngahi toko ni koe ni o whawhenga maare. he lava ya ko ba hoko ta tunga ku te sayang malo
2: o ku va veni pe ai intake hoko e ma ko ma hina fo o e pe ko si ulai nai o ku te ke to e frava mai mata pa koia koia ai anga fe fe nai ai mateu teu pe ma uai ai frai ki ki e ho e ki pe ka kai fono ka pa una wa a fe ma u a ke na ka wa tu ke polo kala ma ko ni ka ta klatu
3: io o tu ko go au tonu mai te ki mangere ko hi va wa Ascot Road ki mangere pe go visit pe ma u website www.oca.nz pe go website te fono te ma uai nga fe tu ta ki mai ki he te ki mato pe ka ma wa na fai ki ki na por kala ma ko ni au ka nga ta pe ka mata e a ho no si ulai e tau programa health and wellbeing au te foke pe tau programa tu pau ai langa level 2 mo level 3 ko ni carpentry ko mata be mo ya ho no o si ulai malo
2: malo pito la tu ploka malo pito e tana ki pa mo to ko ni mai ki tau nga we ko ni OFF ni fo malo la heto e nga we ko na mo fra hoko kai ko nga ta pe i he langa ai ta fa ki e ma we fra longa i he langa ka mo langa ai ka ha we fo nua ko hi ko nga i fra mama mo fra hoko me i hena o fa la heto pe mo lotu
3: malo se o fat
2: o fa la heto Hau eki pia mwe kakai fonoa na moto ki mea mai aki a la tu puloka, ai aku kau mai he fiafini, pia mwe tānaki mai me he tau apiako Oceania Careers Academy. Ole a fai sina tātou mā lolonga, we are going to take a quick break, kai oatu a ngahi tu uaki koini. This is PMN Tonga.
0: You're now listening to PMN Tonga.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o naunau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu ngima.
5: Fai ho o siwi maa mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
6: Ko e mau timi, o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mihe pasifiki. O lao nge au hono tokolahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
9: Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai, e mawho i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kau meire. Ko i tanga i hopa, pe a mo i la i pere. Ko ki mautolo ko ia mou fie mau, mou fitu taki mai ke fika telefoni ko e ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mo e tu asila ko ia e mau pe a me e ai, malo.

Whaftai te le lava, koe kauhiwaia ai kainga o Hamoa ai lo ta nuu I e whailongai ai tawa ausia koea ai vaiaso o le ngangana Samoa. Kai tuku mua ke tau hoko atu ki he leti o Salasala ai ongo o Apia. Koe si uelia ni oe Pasifiki I he whafehoa nā ki he tahine kuini ko unga whonua kuinsa alote tu poutolo a tonga ki he ngai whonua kaunga Apia. Si uelia ni oe Pasifiki.

0: tai tu naura tu nuku afi mata nga hengo ngo me kolomua welinga toni ki weekendi malo tai.
1: Malo malo malia ho e ki pe mo lele ai tonga ko to ape mo me mai ke tau ho wa ngo ko ia I he fiafi pule lulu ko e ni. Ko e urua ki ko e langa fo o pe mo na fa fo o e ngai fare na anga mai ka inga ko ia o poli lua. Ko e taha e ni e whingawe anki a ngai kau taha la lahi I poli lua o ku kawakia ia te ranui I se koegua development ka inga ora. Homes and communities, pia moe Porirua City Council. Ko ngawe ko e ni o whate fito ia kono whafo o e ngahi api state houses, pia ko ngahi whale ko ia e puleanga, pia pia fōki ki he ngahi langa fo o. A ia o kwe unga pia moe apno fo anga, e varo noa fo o I he feitu ko e ni. Ko ngahi apini o ku I he loki taha ki he loki nima, ko ngahi state houses na e langa pinautoro mo, he tau nei ene ono noa pe fitunga fulu ko hili, pea kono tok fafo o eni ai ngahi api ko eni. O ti sain pe foki ngahi api ko eni fafo o, pea pe foki ke api fo o, ke toi ma whana ange, pea toi fafo o whaange, o fi unga pea mo ngahi fie mao ko ia kakai I he community ko eni. Ko e tohi kakai wha mui mui ko ia Porirua City, o fi unga pea mo e toko taha mano ni maafi fitunga o ni mango fulu, ai kakai pasiki I he feitu uni, pea I he Eastern Porirua, pe koe feitu koe ni o kulanga fo o, pea pehe foki ki he whaka fo o, koe ia o e UAP, o fe unga ia mo e pesete ono noe kakai pasiki o kunau nofo I feitu whahahake koe ni o Porirua. Ai e koe Eastern Porirua, o tolahi ai e kau Cook Island Maoli, Haamoa, tonga papie foki ki he toke lao. O kia di foki e wha amo, e hoko e project ko e ni e lava tokoni ki o tau kainga pasiki o kawai o tau kainga tonga. Pege he taita tau pi foki o kokoko te ai project ko iau I loa ko e awa whare awa whale. O kwa hoko pe ni e fei tu ta tau pe ai ko I se poi rua ka o kufate fito pe ia ma ai kai pasiki ke nau mao o nau uraki api. O ki sain pehen he kakai pasiki, tau ati teki pasiki, maa he kakai pasiki he koloni. O kwa hoko I he pōni ai uraki, ai uko uraki le lūu ko I ai mahina kotoa, ai vahe vahe ngahi whamatala, te ko whakataha wha hoko ngahi whamatala, pa he tainta tau pe fōki o kulava pe ame se pōtala no aki online, ai au kamata eni I he ono, ki he fitu, I fiafi, o e pule lūu, uraki ko ia o e mahina ka fitu taki pe ki he Central Pacific Collective aia ko kina tolu eni o kuna whakoko ai po kalama ko eni aia ko e norvalu ni au uo ua ono ono ono ono na ka wati foki a minister ko ia e Foreign Affairs Winston Peters ki he kato ngai ko ia independence pe ko e tawataina ko ia ha moa I he tau eni e ono o fulu maa whaa ai ana e mauwhai ngā maari e ai ke whilo aki fo mo whemea aki pe a moi palemia ko ia hā moa pa pehe foki ke palemia tonga Lord Whawhanua pa pehe foki uru o toke lau whai pule a pati tāwite ai a ko e whai ngā maari e pe ena ne pehe ke whai hatala noa ke ngai ngā ue ko ia whahoko tokoni ko ia pule anganusila ke ngai whanua ko ia o e pasiki pe ia te foki pe a moi ngahi talanoa ki ngai palopalema ko ia o I lolo. Ngahi polkarama toko ni anu usila, pa pe foki ki he tuunga o I timi akapuru ko ia moana pasifika pe a moi kahau o I timi ko e ni. Ani pe foki I whakalolo ma upito ka bai kai ke lava ke mau ha kahau ai timi moana pasifika pe a upe whakamu ke wakai e ngai whainga maali e kotoa pe e ala lava ke kei mo ui mo lele mo ui ai timi koe ni ai moana pasika. Na ne pehe foki koe whemea aki koe ia pa moe palemia koe ia tonga, ta pehe foki ki ha oha moa, e toko ngeni ki he timi pia ke lava ke kumia ngai whai ngā maalie ke whai hawhi ngā we aki. Ihene mea pe foki o me o si tutu uni mo whikau ai tau ofisiale ke nau ngā ue whakataha pe amai New Zealand Rugby pe amai ngā hekau taha kotoa pe e lava tokone si fai ngata ko ni ko ngata ngai ngai ngo ngala ma wa te fa fi pe me te au ta tu na una tu nu kwa fe tu afa
0: ko si ale pa se fai doton mo ta ngai ngo ngo me kolo ngo e kakala kroi chet ki he weekend ni malo si ale
2: malo au pe to ai ma o fai nga mari pe a o ko tu i o tau fi fi ka to a pe tau ke ma o ai mana wa mo ui o au ke mahina fo o koini ai a koe mahina eni pe am vai ua au e tau au tolu o siune ua ase ua o no pe a ihe koloni utatau pa moe ha a ene mafana e rotonga ni o kufitu au amana ke a upeti he tani ma neongo a ene fapopo uri te ke haela a kau ku mahina o pito pe koe taimi e nea pa tui pe mou mau, ko e tau whawhia fia ni, ko hui, ko e mawhana e koloni o i kai te hange ko ia, ko hange ko ngai tau mai ko ia, ko mariu atu. O ka tau pe ai mawhana ko ni, ai pe moi mawhana ai ka inga ko ia, o e kolongo e kakara, te tari, ai princesi, Angelica Latu i fui peka, halai walu mata aho, na pua o kalani tuku aho. Ai kau atu, ai kolo ngau e kakala ki he ene ngahi sekumi. Pea oktatau pe moe ha, ka inga lotu koia e sasue siriana, no tari de lei o e princesi pe pe he foki ki he kau fulau ne nau tau mai I he pulerulu koia o e wite kuosi. Pea I he aho tua pulerulu koi aho I hange koi lau koe ngā ue lahi au pito. Pau mea whao pia dia poki koe hui, koe kau mai a ngā usiasi tete, pei kai ngā tai pai a e whakame ite, koe hui, koe hen tonu a e princesi. Tete, te urawe rewa koe hui ki he ngāhi whekumi koe ni au ku mā I moa ako koe a ki hono toke tā, he koe hui koe whekumi ki he whakawhelawe I koe a e haatu I pea otonga pea pehe foki kene whakawhiho naki ia pea moe ngahi u mahu inga koia o ulunga anga whakatonga pea ihe koine foi whakaukau foki pe koe mea koia whaitea e whakatotoro koe ngahi seituu I tonga aia o kuiai a ene whakawhela vei pea moe tau wha ahau tu pō uruaki. I hene hoko koia, te hoko a ene whawhi tau laki koia, pea oke ai a mea e ua ai. Uruaki, kai te ngata pe ai, te to e kawan, a ngahi mea koini, a e tau tai. Pea, koe taha mea whawhi e fia, a e wha hoko mai he tō taha kia te au, ta te whito ke no muka, e lawa whai ai ngahi u whakamatala koini, e hui koe ngai mea mahu inga foki ia. Pea koe whaunga foki, whaka pasifiki, a hono whai koini o e sekumi, ai a kua pau ke whai ai a e tala noa, koe uhi ke lawa mau ai I lo, pea I ka inga tai o whaka whihoko taki, pe koe lalanga o hange koia o ku ngawe aki. Ngawe aki koia I he tawha aki o e a ko. Pea koe mea whawhiwhi ai ni koe hui, koe ilo, pei kai ngata ai, koe whai ai sei roaki. Pea, I heku wakai hoki, koe mahalo koe tuo tolu a keni, ai hao mai koe ia, ai hoa I tihange koe, tu I lolo tonga, tau wha hau, tu po uono. Nei heni fokia, ka nei heni ia, I he university, koe ne se kumi he taimi koe nai kei minista ai koe ki muri, koe hae ngai mea o kulawa tānaki I heni. Pea me he lai pe riu. I loa foki te oe Macmillan Brown for Pacific Studies. Pea oku tū a ki foki I he University ko I a Canterbury o ki aia e wa ai ko I ilo ki he Pasifiki. Pea ko tui o ku hau katoa pe ai ngahi whekumi ko ni pe ko I kawenga ko ni o ene whekumi ko I hi te whakawhelawe ia. Pea I kai ngata pe ki tonga. Kau ku tau tolu e tonga katoa pe aia koe mea whakawhiwhi aia au pito. Ihe taimta tau fukpe, tōna ki ne katoanga e ai e he Tonga Society South Canterbury, puka Society Tonga o e whakatonga Canterbury, hanau tau hongofuru. Pea koe nau ngahi ngā ue whoki koe tokoni, pea i kai ngā tai mo whaka i dhia. Whanau a koe tō tupu. Pea nei hā i he aho koe ni. Ai whakawhia whia, e tau fito ke tō tupu. Ia e whanau ai, koe taha se hui, kuei nei hā api ako toka mua. Koe hi koe tutupu koe nei whanau. Pea koe whanau koe ni wange koe lau, koe hono ataia o nuusila ni keke o uhinga. Ia e pārangi, pana ia e foki, a e whanau ako me ngai api ako ke. Ne kau mai ai ngai o whonua motu ke heo au ai ki South Africa. Pea whakari ari koi a unima mea a hou e ki whawhine. Ka koi mea whakawhiwhia. Ko hui, ko hono whakarere koi a o e poro kalama, ne whai kotoa ia e he tau tupu. Whakahoko. Pea ne whai ngā maari e ako ni ke ia e potungau e ako, pe foki ki fatu ora, oranga tamariki, pe foki e pot ngā e koia a e kakai o e Pasifiki, pure anga nusi lea pa mo e kosi leo a Timaru. Pea ne whakahoko foki a lea tokoni meia koia o Timaru, kou hipe ko hono whaka ilongai. A e hau koi ni te tau e hongo fulu pakangai e koi lau, koi mea whawhiwhia. Pakatanga mea whawhiwhia, koi whiwhine tonga ne a o kilo e tahaono. Tako e nau hanga whaka aonga e whetū koe ni ke whaholo ke he mo ui le rei. Pea penta me funa ai ane lawa mai pea me Okalani. Pea pivoki ke ai tō lai mo e nau tōru i Okalani. Ne nau whae e se ngāwe aki pea mo whetokoni aki. Pea koe mone monia koe tokoni o fie mau au pita. Pea koe ai hawhaka i via koe hui pe koe whanau. Pe pehe foki ki he kāinga kotoa koia o Timaru, kau atoi nea whainga mi Omaru, Tanitini, pe pehe foki ki he koro o ngou e kakara. E ngongo pe ia kurawa ke mau atu i he ahoni, ka e malo a pito ho mou mea mai, ka mou me a...
0: Ko ane whinau, me kautaha telefoni a TC Cell, mo e tala fi paanga maikes, mo e nau whanongonongo mo tuaki ke wikeni malo ane.
3: Malo te vita, malo le lei, pea malo tau tue o mai ki awha o fofago e ni. O kukole whenga malie ko e ni ke ki tuku mai pe mua o taimi ke o ato e whanki o whako ia mo ngahi promotion e kautahani. I e taimi koe o ke tāpa anga mai ai ke a whika tiju seo o receive i tongani. Pea pehefo ke taimi o kuke whakahoko ai e top up mai ko ia na ngahi whika ki o whamiri pea moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ke pa anga wange au pete lahia ke ai. E receive he fika koe i tongani, a 20 minutes international call, ki ene fika te jisel, o malawa le vai ke tātu ki o whamiri ki molina. E toi mao foki mo ne fika koe ia, ai tū gigabyte ke interneti, e la vai ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ke he fetu utaki whaka interneti. Koe ai, o kui ai ngahi agent, o malawa ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia i heni i he mai cash. O ku kauke a International Money Transfer, kauke a ClickX Pacific, ke RIA, ke Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram. O ku malawa ke mau i tongani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he mai cash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai kau mai ke tau ngawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni ke lava ke receive your family i he mai cash. O i ai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. O ki ai a loto honga ia mo wha mo nu ia atu ke ki mo tolu ke mo mao ha wike le lei he wikeni. O ko kei wha malo ia atu ai peho mo whenga we ake mai ko ia ai polo kalama tau. Kau taha teach yourself. Ofa ke mou mao e aho lelehe a honi kua wane whinau me e tiso tonga mo e talas paanga mai cash. Malo pito.
4: Koe tau ngā hiong ongo me Australia, pia mou wani vaha vea.
5: Malo linta pe a whawhetai mua ke langi e tau ausia mahina fo Ogon ko Sune. Malo mua lau Maria hou e ki te amue lelei a tonga kotoa i Aotearoana. Kau mat mou tolu me amai ngā luope me ngai feitu ke kehe o kolope. O kokore ke uhuwhanga toi pe ngai whakatapu ko Oseno a whaki. Ka ta mo oku ke uwhakahoko ate ngahi o ngongo o kuala mao at me aus te lelia i he fia fini. Na e whakakoloa ki he kovana seniare o Australia, Samantha Mostyn, mohonohoa, Misa Peketi, e toi whakatau folofola ki he
4: inga
5: fioki, tupo pono, pia moe eik paremia o tonga, Lord whakafanua, I hona ulaki aho I haa moa I he wiki kua osi. Ko e talfo kien mei septema tau kua osi, hono tai tai lelei e he kovana seneare, a ene a fio mo kuini na naspau e ap whakapure a ngā I he kolomu a kentela. Aia ne whamuoni ai, ai kovana seneare, moe pure anga tō ngā ki he palani whi ngāwe aki, ke hiki hake wāwhi tūtaki. Moe ngāwe whakataha a Austin, te leilia mo tonga, ki hatu unga mā o lunga ange. Nei whakahoko e taritari ko eni I haa moa, e talafikau lahi a aus te leilia ki haa moa, Will Robinson, e apfa komisiona, pea na ea lea ea bifoki, mo e mahu inga o e malu I, mo e haufaki, ako, ekonomika, pea ngop, mo e ngahi vāwhetu taki ko ia e kakai o e pasifiki. Ko e tau eni e te au ni mangoful mālo, ai whiohi vāofi a aus te leilia mo tonga, I ngahi tafaaki kehe kehe. Okto e makehe ange foki ae whetu taki mo ene a fio he uwhafowia I ene ngahi mai mo a koka wai ae University o Nisawere te mo ene hoko koe ulak tala whekau lahi o tonga ki Australia. Ko hawha mo oni o e wafe koe koe I he waha a o yongo fonua. O iloa foke ahoni I he whanuani koe aho o Mabo pe koe Mabo Day. O ku whawhita ia I e kakai o whanuani ki a Edi kai koe ki Mabo o ne pekia. I he ne loto toa mo ne viritaki ke tokoni ke whakangata e toka ateri ne hala ko ia ko whakata e ao ngai o ku iloa koe Terra Nullius. Aia koe tui hala na e pehe. Na I kaike ai hataha I Australiani, na I ataloa I fonuani, na I kaike nofo I ki mua I he tuuta mai ai kau Britania. Na I fuake ai tuutuuni mahau inga o e mābou, ai ana koe fuake totonu ki he kakai o e fonua, kakai tupu a koe e fonua. Pea ke mauta e ngata e he kakai tupu a, Aia koe kakai apuris na leia pia moe kakai o otmotu tōrisi. Honau kere kere ihe fonuani o whaka atai hahala ihe whakamau to tonu moe whakalelei wā te koe whetaiaki ai nofo. Koe aho fie fia moe laukau aki e tau whana wako ihe kau atu e ako angalea whakatonga a New South Wales ihe no whiri I ehe kau taha I ngahi ako lea whakamatakari a New South Wales ke nau kau ihe nau katoa ngā whaiva wafe mā waono. Koe uhi koe sāpate ne nau hiva e ki hiva manakoa koe ia koe whiki ta e fua ihe tānoa whakatātā o to hitapu kono whakamahu I ngai o e fua ki hatoe whainga mārie ke mo ui o tupure kina. O kwhetai a klelei pēni mo e moto a apiako rea whakatonga, tau mua ke ilo, tanu maki ke tupu. O kwhakaloto lahi iai ke toi tupu laki e nau ilo, mo a usia ho nau ngahi tu whakanga, tau te fito ki he lea whakatonga mo e anga whakafonua a ia kua fuaki mo nau tolu. Ne pōpou ai kautahi whanau, uma ai kau ngā me a mui kai ngā e ako rea whakatonga, te he foki ki ngahi api ako ke he. Mā loi ngā au e pia ne whamā whana e wakai atu ki he hiva fie fia e whanau, mui nau kau tāme a foki, iho nau teu ngā ko whakatonga, pia mua nau tao wala. Ua pekia he taha e kau whaifekau kua nau ngau e fuoloa mai he fonuani. Whaifekau wai se le taufa. O isia tu a koi, o isia si we siriana tau ataina o tonga. Pea mu whaifekau sea he siasi tau ataina o Australia. Ne whakahoko hono malanga e he whaifekau sea, whaifekau whatongia fifita. Pehe ki he kau whaifekau o vahe fonua Australia o iloa koe tu umoe lau. Ne lava mai fahu mei tonga whaifekau eloni niu, kau mai ulumotu a whaifekau isleli tu a koe. Koe mahanga foki eni o whaifekau William tu a koe. Ne whaifekau pule he vahefonua a Australia, te a kuone mu o mu atu. Koe pekia eni a whaifekau waisele tua koi I hono tau vanungo fulu, ka o kei lelei pe witou, meri ame tua koi, pehe ke whanau mo makapuna. Iri e ngā we, mā lolo a. Koe aho ke mamahi, moe aho ke fiefia. Ne katoa ngai e ta uataha o Vika Mary Jane Pohahau I he atoranaki kua osi, aia koe tau noa ia sone, whakataha moe mauhono mataitohi uloaki he accountini pea moe paanga, Bachelor of Accounting and Finance, mei he Universiti Katolika Australia, I he toke lau osene. Ne kamata ki te ai misa ho ata I hona usias katolika ko ia sangata sosefo I pelmoa, pe a hoko atu ai pe he hoa e fiafi ki he kalapu alovaka o e vaitafe si aosi he ko maki I potani, George's River Sailing Club Podney Bay, aia ne lava mai hono mehektanga ko lokesa me Queenslandi, ka umaa ne faetanga tako sion kirifi mono hoa te pola me Arizona, Amerika, pe he foki atofa vaha aia ko umutolu fisi iahe ia, ne lava mai me itonga, pe a koia ne whakatau kei maarie ai polo kalama oe aho. Ko e aho fie fie ki whamiri mo e kainga lotu pia mo e ngahe kau ngā me a foki tau te fito ki kainga o tamare me ni utoua ka uma ai kainga kolofo ou mo e komunio katolika o Perumua. Ko vika ko e ofifine ia o kere kolio po hahau mo Maria Kirifi po hahau o ni utoua mo kolofo ou. Iesi poti. Kua to e whakailonga e unique sokopeti pālavi hono tareniti I spot netpolo I he ikuna whakahistoria e nau timi netpolo Mavericks ko ia meripoane I he nau tau moho nau hoa tau anga maheni ko ia I he vahe whanua hihi fō o iloa ko I West Coast Fever. Ne whakahoko e tau ko I ni e malai vaenga mo whaianga katoanga ko ia wiloa ko RAC Arena pe ko Royal Automobile Club I he Lau se koni whakaosi ko e tau maarie mooni, ne whakahuwai e uniki fo I pulu whakaosi o aloha kia e kai o nau maalohi I onongo fulu ki he nimafitu a pefi. Ko e kai whakahistoria e fogene ko e toki maalohi ene a Mavericks I pefi a Melipoane I pefi. Pea ne toki watu fo kia palavi he konga ko I hano ua o e vaenga, aia o pehe e toko lahi ko taimi ke ne vainga kotoa I he ulaki. Ula konga, mwe konga hanoa. Ka mtau fiefia koto ai foki e whakahikiki ai pe a unique ko e fetu utonga whakalaha apure anga. Ko e tu ai ea, I sene lahi e ahoni ko e aha whakafo ofa taftonga e langi ka kumo moko I he tigirifua mafana silsia se taha ua aluha ke aike he ua taha. Mo moko taha e kolomu a kentela I he tigiri e nima aluha ke aike he taha tolu te uha toto holo. Ma whana taha tawin kolo mu awe vahe whanua toke lau I te giri e uanoa aloha ke aiki he tol taha pe ala ale lei. Ka wei whakatoka nga matang malohi I whakatoria ki kau tau tai me kau wholau tahi. Tau te fito ki he poate Filipe pe ko Port Phillip o tfanga hihi fo West Coast kai umae o tfanga loto loto mo Kipsilani Central Coast mo e Kitland Coast. Ko ia ku ofapehe keke ofapete nao tokanga ke ua whai hao ki he feitu ko e ni. Ko e mahu inga ko ia pangataha Australia o kwe unga mo e pangataha senti ua taha Nusila. Seni te fitua Amelika pe ko to e maulalu pangatonga ku kwe unga mo e pangataha seni te onovalu tonga. Ko e ngahi ngongo pia ko la mawat ni Australia I he fiafini ko awan waha vea maloho mo me amai ka mo me a.
4: Maloa pito wani tau tok foki mai e wike kaha au mo tau ngahi o ngongo mi Australia. Malo.
6: Hei, Siana, tega vainga ka pulu he whakao singa oi wike koe ni.
7: Io, I kai ke whaatatari ki ai.
6: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki I, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
8: Ka pau te ke lavea, pea I kai lava o alu ke ngā we, e we si ai ni hike.
4: Ma uha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz.
8: Ko e mamahe e monga ulawa ki Asia I hawhainga taimipe, na mo taimi maafana. Ka mamahe e monga ho whanau, e lawa peke nao mau a rheumatic fever, pia mau mau I aiho nao mafu. I he taimi kotoa peo ku mamahe aiho nao monga, ave mua o siwi pia whaito, ko hike nao mau ha taimi maalo o lorerei. Mui mui I he stop sore throats I he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hatau whamatala. Pia ke tau tao Ofia mamahi e monga ke ua na mau mau I ai hona umafu.
9: Ko e mau timi, o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O laonge au hono tokolahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngāwe lewa ki e tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
0: Ko faos mama, mo tau ngā he ngomo me tonga eiki ki he wikeni. Malo faos.
10: Malo bito te vite pia malo mua e lau maria ho iki me moe lia tongo dobe. O mo mea mai ki tau ngā he ngomo kui pātana ke tu pia me tonga ki he fia fri. Tau wapsi e ni ae vai wa anga. Ae wafi mā ua o no ka koe wiki uluaki koe mahina kua sune. Tau wakai ai be ki he whanonga e taimi. Tau mapelu mai eni ki he vai wa anga. Neonga kua toho tau ni I he whanonga anga uluaki hake. E koe konga uraki o e tau ni. O mi tau tolu eni kua tau ausia mai a e konga hono kamata anga o e konga whakaosi. O e tau whakaistoria o tonga a e tau whamana tuai a e kātua ngai o e century ua o e tuuta e lotu whakaristiane I o tau ki whanwani. O la vato e mahina kome e mahina ne iloa ko e mahina o e ngai family kau tau ausia ni asune e mahina o ku toka kia ia ngāhi me alahi I he whanuani. O kaua ia kontrole nisi, pe pehe foki, ngāi kontrole nisi pe pehe foki, ki e kātua ngā whafunua, pe tau e uangi au, o e tu uta e lotu whakaristiani e tau ki motuni. Na e, iai ai tau tangata, I e tahiwa wāno, na lau whakamalatu, ai katato e sinturi, ah, pe ko tau te au, o tu uta e lotu whakaristiane mi he tāwalu ua o no I tongani. Na ia ia kakai. Na nau munu ia o nau whakaoko e kātua ngā koe ni. Whakatau ki he ki o koko e motu ani, ki he whakamatala koe ni, na e tau e krisko tupo ui o no fuisi alahi. A ngā e ngafa whatongia ki he whakamanatu koe ni. O whakatau ki he lukuluku, o e tāna ki lahi o e puaka, o e fo I ufi, o ngā e mea ke kehe, ke ngāhi o te pire tau mawhāmo e te pire ilo o e tenduri uro aki. Nei os me iai a tau e te au. Nei iai ngā e tau tangata, o e tau whafine, I e wahaa o e taiwalu a no, ki e taiwa a ua no, ni kai kina uinas, ni kā toa ngā mamaluni. Nei me I e taiwa a ua no, me o tenduri uro aki, ki e wafe mā ua no. Nei te iai mo e whaatangata mo hawha fine, na nau tō tau e whaata o koe ni, o I kai ke nau au sia, ai whamanatu pra historiani. Koe rea pena nau whaimu e nau whaka amu, e iai e tau tangata, e nau monu ia te nau kau, e nau whamanatu a senturi ua e lotu. Ko ki tau a ia kai ngā te aroa, o tau mo ui e ahoni. Tau kau ngā kau e monu ia, I e tau iheni tonu. E whakaoko hapatongia, ke kau ki ha hiva, ke kau ki ha whainga o wau, ke kau ki ha fi pola, pe ko ha me ape, ke kau ki e polo kalama lotu pe whanongo. I e sent kato ang koe ni mtau amanakini. E osi eni, e to e tari a tongani ha tau e te au kehe. E to tau ai mi ihi, e o tau whaahi ngā, I e waha a waf maa no, kihe. Senturi polo. E tō tau e ni e weke nā wau ki ai. Kai e ni e nā wau ki ai. Kai ke, koe pui ni e tala noani koe ui koe tau kau. Kai e, toki mai ki e tau ngahi ngongo u tāna ki, I o I kai whakasi ia, e kua kamata ngā tū. Anu ka alofa ka motongani kotoa, ki e ki waki o tū kātua ngani. O ku teu a e, tau se sini o whare hanga te anu ngahi meta. E iai e ngahi tawa luku luku, e tō e lahi ange, e tāna. O ku teo e kau tangata o kau fisi ni ufani mamaka mi e tau kai lolo to me tau tai mamaha. E koe ngahi ota o mea tahi me momona o se ni kua whai. E ngahi pei pola, me ngahi pei ilo, me ngahi mea toko ni keke. E te wa koe ni tau. Nga ue me kau tangata whaini mamaka tō kānga. O toko naki mo teu ka tefo ke te ngau tolu whakamanu o whakatapu. O kuri unga tolu angene ulawe ke ki mua, a te uti ue whai. O wae ka inga tonga I murina, nga o kolau mai, nga o kau whata, I whata ke whatongi hani. O wae ka inga tonga I murina, ka uai a nusi ngana, o nga o kolau mai ke ngā e nga o te bire, kwenye nga o pare pare, o I whiha amataha mo kau, ke ka ato hanga koe ni kumuna ke tau whakako. O fi taimi, ka koe, kwa maha opo opo mea kutoa pe, ke kei tataki e lau maari e maa antoni, ai ka ato hanga kumuna ke whakako ni. Eke, Kua whanoko ai CEO kua pure lafi o au ai potu ngā ue taki mamata te koe tonga tourism koe se fine e niko santa di po nua ki tika e ne fitongi a vrea mi takau junior koe CEO kua pure lafi maloro ia o e tonga tourism te koe kautaha taki mamata po ngā ue taki mamata a tonga o koe amanake li ke CEO fa uni Kau kau fokeni e punga oe mau inga apita o pito ki o tau fonuani awune o mai e panga ki o tau ki fonuani tau fi mao ke langa e sekto a koe ni e guai e ngahi whainga maari ke e whakalakalaka e tau taku mamata a ki fito ki mamao a mai mo e ua ka peko ki tonga tapuni o ngai koha wawo fafifi a e tō tau e tanga kau fine ki loa, I ngā ue mātea ki e whorani, tau ki vito ki e ngā ue rāko, ko e whikinei ni ko Lucy Moala. Ko Lucy Moala, ko e hoa ia ue taha kau CEO Manolo, ngā I ngā ue preanga, kau ai e tonga tourism, me ko e ngā ue, paki mabata ni ulawe ki ai, ko e hoa ia ue tangata ko Sene Moala, me ke sona ta ke Sene Moala, ngā ue mātea ka umaha no hoa of anga ko ni ko Lucy, ko ni si pekia, Nga ue fuoloa toto nga ue a koa uke ngai. Naka nga marunga obito obito. Nga ue whaka mui mui e ni whakako fatongia. Nga ni whakako fatongia e I e TNNU, e koe Tonga National University, e koe University whakafunua a Tonga. Koe morelahi e ni ki Tonga, koe morelahi. Ke toto nga ue a koe, pe aku tengi hia. E whana wako, ka maa kau nga ue pringa ue a koe, tolahi. Ai ui o toko taha nga ue matea kini. Me takitani nei head of state te koe ulu koe ia o e whanua ko Hamoa a e me afion king tupo wono ki e haere nā ne whakaoko ki Hamoa e kau e whakalāri ngāngi e tāna tuunga e university kau māwoki a e me aahe ki e whiroaki te moe ulu te koe head of state ne unawe kiai o Hamoa maino bito bito e wā o tongani mo Hamoa talo pe mimua E kai ki utoe whakaloro ai e kua mou toka mea I be. Ma ke he mea no kure I e tongani. E kau ambaya tonga ko ia o e hoi. Ane a fia haa moa e tau e whane au dupu. Kana e whaia te mari aki. Tau te fito ke whare o ene a fio. Tau utala e ngahi hingoa. Ai wafau ngai I o tau honuani pe moe pamo haa moa. Hale nei a stafi aki ai Tata eiki, te mo fetau I aki, I e taritari, ko I anai whakaoko, e kau takio wha moa, a e ne afio ko king tupo wono. O e mbalante ki ahia e ne afio, a tau kai ngā fisi e wau e ua, ura ki ko e whanakatu I ko I au e tu I lau, o te vita mara, e beko ki e eki ane te whakaoko a e foha ko I a tumi fisi, Nga hae ma ke, ma whana ma ke. Ae taritari e kai ngā fisi me kau taki mo hau e ki hau ke kakai e whanua. Ae ne a fio kaku kini tupo wono. Pra ula ngai manatu. Ae lama mea mo I kuna mea na whakaoko e maafu I fisi. I ane aki pe mo e neongo seniare. Kau di vito ke waini kolo mo ne kau tau. O nao pure ia konga lahi au vito o fisi. Na mei pure imo fisika ni tau e huma Britania. A ugei ko ha pai ngā pore pore anga ki whai e I ha viki mo sani. Kai lawa kwa manatu ke ki tau tolu. Ko Pagi tonga sa tao pe ni ako kaya ko tigit na lah yang ito si yang. Pagi funua pe mo na tonga lah. Ko funua ito na fisi o ang ko ako ni tika umha mo ng ayod mo ito yung Pasifiki. Patawa wakaya niya ito at tete kaya mo itang case polaw ta. Kaya mo fay nga mea ofa ni mao na tau kakai ay fay nga loto mo atamay mo toto ni a ito tau mga ime na ako ko ya. O hanga e tau ki whanua me i riu a kotoa tangi mo tasiki. E ki whanua vare vare, me ki kakaito si. O ki hape a hon, tau maaloi nga. O rau koto wha kau kau, e wha wakai to ki e, ongo artwork e ua, fai na ka au wha hako atu muri tati fita ki Nusilana mo Australia, Amerika, Hawaii. Ai ngau he koi oi, a maka. E mo e ngahi simma koi au wha hako ngai langalala. Mei mei ko tau matakari e unau lava fai ni ma mea ako ia. Ngai a maka ko ngai whaka ati ko kia. Ko si ma ko ngai ma maso mo. La la. O ni omai me e ua. E ni ma mea a tau kakai mo hivi ma alohi. Tau makihe ai. Mea te unma kakari. Kake? Toko te au taha hiva. Toko te au taha hiva na e puke. I tonga tapuni ko sauri ko na I maina kompehe. O kau ia tokorahi, o kukori a tau tokorahi. E la bau ni ihi bena e puke, wanoe ni ihi na e hao. E koe, check, koe ni peko e isi, koe peko puhi kula koe ke mao kona. Ni mi fai tiki e ria nuku alofa. Kai manatu. A ula e pite kau kona, uke na wau na turki nuku alofa. Nga ui nere takai ola pina tolo, na ungai e ria. I haraki, I vai loto, I vai iso. I vai iko riku, I vai hake tua riku. O mai e statistika mai fika koe ni. Ai mahina e fumatu aki tako lai apite kau kauri kona. Ma u ilo apite ke susi e lao koe ni ki mafi. Ma mafa, fiki mai me checkpoint ni, ta ngai poi ni kehi. Ma maa mai me lupa rofa. O puke kumbo uta e kua whaka moa ni. Ai lai fau e bate e lar breanga. Koe ngau e kau kauri kona. To hiko e sop-sopu anadula me ye wike kua osio mai ke wike ni oku ta ofi ni ta ofi e se kolau aki wakatahi I o tau ponwani ki toke lau. Au e tau e bimbo e ua e kou kiki mai nabea abai mo vau mo niua. Au kone pepoka anadula e falau aka e falau aki wakatahi te au kuongo. Au kuongo eni ki e te ngata beke se kolau aki ka umai ngai uta e kakai au fimba au kiki falau vaviang e tau bimbo mea tukoni ka kava. Nelayan ni apa? Kau yang kau fokus kau tu tuai kau mahu sangota, tuai mahu sangota kau tu kali, kita ingat kau beri cahy. Kau amanak ilai, mariu yang kita kahau kalau bagi foki, tengok weekend kau ini kalau bagi foki, kalau bagi normal, lama eh tu tadi kau mahu fokus tuai kau tu kali, kau lagi faham lagi, ni asal kau aki mengai, ni cahy, kau panggil aki mai pemilu mua imain ani. Oh, ni kau yang nak ulah beti ahi. Tukar malay deh deh, saya uye kau perlu fakak kodi si, lolot tengah ni. Kau yang kau mau mea iko, wike agen ni hanya dolu ye wike ni. Ie wike atu, kau mata kau jai. Mari, abit oi. Tahu tu fitu kiri. Tahu lahi, kau suka tu bau mukus tonga. Nai mahang kau ni, kau mata kau mari abit. Kau yang lawan foto tu, kau yang perlu fakak kodi si tengah ni, kau ingat pen. Ko fe bea ngot timi koe na anakila I tauni, ko naua tena fain tena tafi malae, mo kamata taulahi I tau kahao. Ko fe bea ngot timi koe na anafain oro vamane moare. Aga pao na ringa e tau kamata, taulahi kamata atoloa moateri I tauni, ko naua na fain oro I tau koe. Ko na mahanga, au mengewe kero tolu, ato e maari range. Oiga ina kaperi na I timi sini ha, kai tau e kong ma ngai tindu ki lalo. Oku takitau e bevoke e tamma ko primisi tau ahau manu matango tuku aho. Te mihe under 13A. Te me timi klas uakia ai under 13 e kurisko tupou. Oku takitau mea e primisi. Pea oku maari abitabito na e haere ton. Ai primisi kalauni. Primisi kubodo aukalala. Kako etu ifakare o tutonga. Pea bevoke. Ia pingsesi si nai takala tuku aho. O na asio tonu ki e mai moa e tamai e wike kuo o si na e whakako ia I e pake tu whaiwa. aku mari hoki na kamata ani ka ko mo tini ta ha ya go ta fa ke ta ha e ka ke na vonga te ko i se ka e premisi ta mo le ma o e pomo o le mo ya aku ya ya fam ke pai pe ke no mo va inga ya e re mo va inga ya ka mo ta ma ante te tin ko ni mo lo mo ke ki tu pula i ma ke ya tam premisi di lo lo a de ta bo mo ya to ki si no ni to nga Kau mai no bido bido no fena ta ano tu ifu kila ada mani. Orang apa orang kau ilai ya bime ni fono ngake. Orang ya fatu ambili. Kau kau ilai orang tamak orang fahau imla orang akapulu. Orang tu ngalele ay wike lotu wike kakatu kaka. Aja suri sini ada tai na tonga. Hanya tu pen kau wike lotu orang mahemi kau ya. Ia saya Christmas itu mahu fras kau. Aku ye pong pong gua pong pong aku tu ape mahu way sia. Dia omeg aku ni gua Australia ni bawa gua anga Mario ye wikilo tu. Betul re abang bos tembok salai te. Wikilo tu anga mahen ni gua ni aku ye kau tu ape. Oh ilo ape ia. Kalau wikilo tu oh konferensi si. Kalau wikilo tu tewas kau konferensi si kau nahu fia. Kau tewas kau ya konferensi si kau tembak ni tak uni. Kalau wikilo tu ni kau nahu fia. Kau tembak uwa. Oi, kau orang ni aw, oi tu kita elok tu fokus ni yang kau semua ni. Kalau fokus dalam jenis dia, saya setong atau tak ina, tapi kalau kemat saya foki. Ini, yang saya semua orang nak frau main ni ni ay, kau ibu nak fik lagi, begini kalau kemat tak kena tiu tiu dengan aw, kehi ke yang aw, pun aw old dan aw hiki kiai. Kau tu ada fokus main ini, orang orang fikir nanti orang ni, tapi muri, otari begini aw kau, yang kata orang kau ni kau lawe kiai. Ida uko si kujanga ifu feita kila sisi, iyo kote kuta kile sisi, presi ni sisi, sisi sifunua. Leo na osia ya tao, kimu ni abito mai, tuai ai presi ni otonga sisi, faikau sisi sifunua ni kore, ke kimaro loa, mefiri ya hata. Iyo kuko presi ni sisi, tonga tonga daina, uofuua ni takima ya fatu ya, na Mama, asal ni sebenarnya fakta apa yang tahu dia yang orang kau mau? Kata apa yang talang aja ane komit ke fakta apa yang dia konfirmasi sepi? Kalau tak bila saya nak talang ah, mereka itu kena loto, ke malolo, ke kot malolo, itu wang ya presiden loto ah. Lagi loto presiden dia ke kiri, ok tu asal ni semua, kalau presiden dia sepi. Aku alu bego kita ini mesti satu fakta nak lele yang ni. Ano so halai ko Paulo Fonua. Yung ako fae muri at Paulo ka ako ikay to kanog. Kone ngari kong amuri pe kong no lalu o ko lalu finina at kaspalan. Ako me agado ako ya Paulo ako at utong akakato ielea iehiva ingawe mo me agado ape. Ego ay bea e uuh ngay ngari na a fagdangata si uwa ay bea taman niya kini kini hoko tu be, anggau ni fakoh mai, family ni, awak mai kini, kalau mui mui dah, kalau tak ikut dia apa sih nak tahu? Di sini leher flu, aku mai kasih mis, mereka ya all mare, kata poki be hoko tu ipe, yang fua epaula fua, polis polis yang ngai nak ngalah ini sesi, awak yang depre aku ye krisi tay dulu, yang awak betul hiki yo aku kelung aku ngan, ngan gak kiki aku di lantau fai. Maai seki orang tahu tak nak. Aku ngani ngani selalu aku tahu masa oh kata orang ayo sendiri orang lalu semua ilo konfirmasi kita wabe long long. Kau ngah api ni kau ngah aku mau hisap susunan tahu tak nak tonga ni mianya aku ispaila. Kamu tiga lalat halahi hifo. Kau lalat tu kau halahi hifo atau kau alun tu kau hifo Alah itu kok, untuk matalat kau ini, pun halah kau alat kau ini, malah ekula, pun salote, terekawa, alway kau gigifo. Aku alat kau agak kau, foyulak foyas kau halano, aku halah kau kau halano, tapi mata aku biay, tegih hilang kita faktor hema, kau itu kita faktor hema kau foy apil lah biay, untuk aku kau biat kau ini kau ekanai malo Tal, aku lain di kau ya. Nampi alfa kat kau yang kolo. I api ko eni, amu ma uye jesfe, ko ma uye jesfe jenata daina tonga, pe amu teu iye unalingari e fagao ko giai. Ai tau mafo, ma se I logo ia ai konsele nisi, e ki fagao ko bende ako doa izayone, ka unari ni kwa ku teu teu, jolo tonga ngahi dai mimi, hangi aga fagao ko giai, ai I lo, ma ino ki ata hangi, e tapako toa pe. O ai gono fududu, ke ngai pas, e nga u, a flauta, ke vabe, ai kau konvenisi, e osi goya ngai fata anga, pe me izayone, kalo centuri, no heta giai, o ki, Bila di imbang kita nonton, kalau kita dapat buat ni, kita pakai ni. Oh kapau, itu lah aku itu yang nak aku ini. Oh ilo, oh tahu mak, oh konsolidasi, tapi oh kata orang itu ya. Oh sendiri juga, oh lo tu fakir Kristian ya ni hake. Oh dia kemana tahu hak dia? Oh kau yang kau ni aku face kalah dengan corruption ni fonwani, dia level itu kau yang kira lo. Tapi bukan tadi kita tahu tanah corruption deh, kita tahu tanah fayala. Kita tahu kau kita tahu ke kau mau mafai tahu pun tak. Ani kau kau berista, tahu sokong peraya. Kau tahu mana kau ini aku hanya untuk menolak ini corruption mafayala yang aku kau ilalo. Karena ilakan aja aku ilalo. Kalau ini kau tahu tanah tu lebih orang kau tahu tentang karikika. Alih betul ke kau kalak, alih betul ke kau kalak mbak ulalo, alih betul ke kau fakauri. Kau ingat? Okey, saya halal lah dia. Kau ingat itu tu ni fakau, okey ke tu ni kau dor de, fakau kau kaki. Kau tanam dia kabiliti mufalia dia, ikai. Okey, ngai tu ni mengai, akeng ngai taangang, akeng ngai ni aldele, akeng ngai koloa. Okey, yang penting ngai tu ni kau level ulalo aubitoya. Ingai berunawe, kono atius, kono fakahok tak efektif tolu ilevolo gue ni kainga, aku fakali dia kau nampak aku semuanya. Mumana tuh, aku tuh isi yang aku ke wahai, dengan menulis apa anga ini ilevolo gue ni. Aku nak tuh kima widi yang apa anga, yang kono tapi kita tanya, lah kita kan yang fakahok ni aku library, betul tolong fakahfuku, kefaya me apa lah. Ipun wan kau kau ini, kau nak uang lah, kau putu kau lagi kau kau muli, kau nak kamu lele ngai berapa bisnis ini, mau fikir ke tu ngai bisnis keke, mau ngai fikir mari keke mak nak tol, kau nak ilah dia kau ke shortcut, kau nak ilah dia kau ke nak high ilah kau nak kau tapu, kalau kau nak ulah tu mau nak mea foto, kau pau, kau kau yang fikir tu ni kau ngawi area kau ya. Tak boleh lihat kita kiai kau nak tetang panai. Ayo kau netu yang lolo panai. Memakai yang metu ani. Aku kau pun time lolo tengah atau phone ani time ni lah kita hai. Kau ni akan corruption di phone ani. In all levels, in all level kau tua. Kau time kiai sih no tahu ada aina. Kena uhang aku ini stay kita ya. Selalu kau tetangi apa kau performance. Anak itu ngawe. Oh ikai kau level tapu tak kau ngak. Allah kau level tapu tak kila lo. Ini awak malu orang akan mabalala, kalau mah tak tahu pe, akin aku ye kaki, bukan nak ye tuau, agak kai, semua. Kemarin lah tak ada tu ni, kira lah apa, ai, orang kandidat dia tokoh awak, mesti bapa utah no, dan kalau ilai kandidat dia kau mesti tak malolo, mesti kau faham malolo, bapa utah no, kau jadi labu-labu, ai. Kalau kalau lo tengah tu boleh English tahu betul premia, kau yang lalu, mereka fakta lah tu tu ni, pengen monitor kau ini, biarlah ikut yang lalu, ohau, dengan itu kita nak tahu empat tunggal ono, kalau file lo itu ada, kiri library, kau memang mahu yang lalu file, ohau ayam, dia mesti tahu ada apa ini ohau, kiri file kau ini, kau yang lalu mesti mungkin tahu uah, kau buah atau kau uah. Kau semisika, kamu latar tangi mana? Kau tahu apa? Kau boleh tahu. Iba aktiviti kalau mahu kau fongam mesti malolo. Kau ingat tak? Kamu fongam lorotonga mesti lorotonga. Kau tanya lah kau baru. Nanti ibu fadano yang mahu anda kau. Etuat dengan main kita muatu. Kenapa pergi? Kapau ayolah apa kau ini? Kapau eulungia. Tidak fakau kau tan. Kau tu ye pergi mau beriami. kapa e ulungi abriambi boktu e tangi te abriambi kapa ta no abrine na ufa izo se na ngai de mo e pa ponga e na imaina ko iri e la de iri wa ne pa kau kau e ta imini pe ke yo kato e tangi pe I kai abe tu ya e na yo pue de fare are ya e le ome ke no toma ni kupi pe kau kai ni ki somrato ata ite ka inga e tau shopping online e mama iu e nai o mau ki kiri ba tata tong de shopping ni Pati ke whakaukau pe ki hanga koi a oto e ke la mai mo o kula BT bo e. Haa whae whakau ki hong ai polai tangani. Ta pe whakaua ko smak o toa pe ngai mea I tangani. Ke o whiru tak meke kama oto. Ta tong pe I nuslana ai tatangi. Ka mau kiri na madore meo ki si ma u ta te tong ki o whaambiri I tangani. Whiru tak pe ki e noa ua ta. Tolo no nima I wata anima balu. Eko e Facebook a Fui Fui Lupe, Manu Abai. Eko e Facebook pe goya a Frosi, Mama. Kama lo bita o mo mea mai, o Frosi, Mama.
11: You're now listening to PMN Tonga.
0: Go kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai, e ma fwoi mea kai pe a mei Tonga, koe fwoi talo Tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga I hopa pe a mo la I pere. Ko ki mautolo ko iau mou fie mau, mou fitu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mwe tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mwe tu asila ko ia e mau pe a me e ai. Malo.
4: Ogu iai hafoi faiwa fo o e hulu I e fale hele uhi la ASB Waterfront. Ko e tala noa enio I ngahi foha o vao pe Sons of Vao. Ko hata mai mohano foha e toko tolu na anau hiki fonua mai mei niwe kinu usilani. Ko e tamai na whakapuho puhaa ene pule. Ko e hala fononga fonu mamahi mo whaingataa. He na e iai ai feinga mo ui. Pea toi iai pe moe loto whakamore more. Ko e whaivani ok etia ye kau iloa he mala eni. Hange ko Hans Faavae Jackson. E bine Bob Savea, Brett Taidu, pea mo Biula Koale. Ko e tala noani nai whauia e vela manu saute ko ia e tale e kitahi whaivani, pehekia ana pela polata I vao ko e sita ia o e tina. E holo ia falehele uhilami e ahata avalo sune ke ahonima o siulai. A ahileva ke atc.go.nz o pukaha o tikite pe ake lomii ai maa whanaa ke ke mau ai tikite paanga e tolu noa. Ko e Sons of Vao ia he fale faiva ASB Waterfront Theatre I o kalani me he ahata avalo sune ke ahonima o siulai. Pukalewa hao tikite na ake tau mui.

0: Ko e proklama ti en ti spot ki he weekend ko te vita mak.
1: Ko te pas.
0: Te vita ko ha o fotu tu ke te proklama ki he weekend.
1: Para pere te tu ko e u fanga ben hai kwa tapu. Ko e weekend te tu ko lava fo ki rang up in ko e u tarai ko na supa. Ko te tu si o bi ai ki e ko na fai dolo. Ko te pere me ki tim. Ko te pere ki kare tahi ko hanga te ko si o me ko e tu ai kare tahi ko e ko i me lei. Pe a ta te pause ke li ki me fagi me ke pe ka ti ka ba ko ta ka state of origin ma te te la pe ke ko ti te si si ne ka ma ta pa ko ko ko ta ka ko ne ro ro pin ko ti pe ko fu ha me la he ko ai bo ma ne pe ku sa ta en la ro ba le ha vi ga ka ha ka in fu ta ki te ta a red ke fa ni ma ke wa fa ku wa mi che ta he ga ke ko ta ka mo na ke fu ma le ne da fa la ko ke ko ni ko fa fa tu ma no ta Chief, kau ni mahu hidup kita fahat blues, kau force level kau tahu mahu. Kau macam apa kau force kau tahu mui, macam apa tahu mui? Tahu sih kau macam ni dah.
0: Mau ni apitu mahu kita lawe kau kiai. Tanah Australia tu fokus kau, itu fokus mahu pe kruseita iya. Kita tahu, kau ingat pe tadi tak kulahi, time iya aku nak na Hawaii, apa aku na Wang aku nak tahu mahu final, Okay, kita tukan, okay, kita tahu kita, okay, kita tukan na tahu kita tukan kau lihat around Robini.

0: kona tolu na ulo tonga taki na fefe aurisala ta tala mange aurisala goya na fitabula ke uko si devita
1: kusei ta fuit le ta fa ha ke ma ti bo pat ma ali ta pe ve na yo ngai mushi ka ba ka wa ri se i ko fit ma ka ko fit ta wit ta wit ya
0: e ta ka
1: ye na ta ta fit ta pa
0: ai ana ta fit wa e ai mea a kusei ta ke ta fa e na be ha na over ka ni mango fulu Kaje, kakomia ya
1: kwa. Baje huto kanga, tau kwa ngata mugo, tau nenga na upotonga kwa tau promise mona. Tala manga te tra pa na malo he promise. Ya no tanga
0: mari. Ya ku fanga mari o ka be fokia i he top 6 ko ya fika o no. Ai e fetau la kia pa mo timi ko ya. Ai ke de tu ko ni io, e tu ko a top 6 ki he a weekend i te vita. E fetau la ke hurricane me prambis. Aia koe uraki ia pa moe onof. Ta uraki rewa fika ua koe siifi, pa moe red, koe fika nima aia. Pea fita uraki rewa kruse ita pa moe blues, koe faa ia pa moe nima. Siko top 6 ia e te vita. Kana o stala te au ia ki mua, e te foki pe kruse ita aia, ke na huanga to'o ai hau koia o ita uni he supa. Pae alu pego, eku eksio, eku misi, moni lau koe. E hiva koe aputa fasi, eh? Ko hoko pe o ni e komisi, eh? Ko ia.
1: Hau rangi hoko mito tonga wana noko hoko misi teita. Haru kan me prambis, hai maro iai, hai maro iai.
0: I he haru kan me pe amoe prambis, ke maro hi pe a haru kan si ia e te vita. Eh? Iyo. Ko I kruse ita pa moe blues, e maro hi pe kruse ita. Ko si fi le va moe red, e ke maro hi pe a e si fi. Eh? Ka ke mantu ye osiko e pa fai koi a e... Kapau malo he Harugensi. Aya ko Harugensi e malo lo. Ka semifinal o lewa kruse ita pa mo sifi. Ko hai e malo hi ai. Pea na toki fitaura ki final o lewa pa mo timi Harugensi. Ko na tolu fika uraki. Ke si o ko top 6 ia. Ko ia.
1: Tau siko ako teita ka pae maro so timi ia kruse ita se pulu mahu sai ki hikko ki koi stiesa no kone kuke popo
0: i kua. Ikai, okai ke popo ia uia. Oko follow wal ke rita. He koe anga si poti, o tau follow i he anga ko e tau muimui mo tau ilo ko ia, a tūkunga ko ia o i vai ngā. O tau ke, o kono mauni o ke inofo pe, a hoto mafu o kitai o galanini, eh? Ka koe te hanga koe, o sio i koe mo muimui i anga ko i vai ngā, ko mea koe ko kei pehe, e kei ikuna pehe kruse i tā. Tuku ke he kapai ia hamana, I tini koe ni Harry Gaines kena to'o e malo hi me he me tini koe a Crusader kage ka foke a tevita malo hei
1: teira koe mia maari ene koe koe mego mitonga koe pola wae tau tini kare tahi toko matai ha faa si wai tawa tonga mo Zimbabwe
0: koja
1: kano wak a tahata ha tonga pe mo Spain toko tau kwa si tau e a tahata wari wa tonga pe mo Portugal
0: Kau ini kau lelai berita, kau sampai kena kau memang ada nafsu Eva, tak Eva kau fitu kau ni, apa sih ke? Kau yang mohon ya fitu, apa itu mohon ni? Oh, tak kena lau pihe, kau melayu lagi kena Eva kau fitu kau ni, ikai. Muka kita usia dah tahu kau Eva, kau nak fanya awe my wa, etevita unau firi kiai, eh? Ayo kau tonga musim Papua nak umai alfa siulai, kau mana kau tu bena? Ata ta hapa mo Spain ata valu pa mo Portugal programa sportico ni i retorna ki ko osi ko Silvio Nusi ta mo pea una ne faka hoko si o ke me ago ne tuku mai e Silvio Nusi ko ta ni mi fanki fonua ko ni na to fotu ha ke pe aka pulu ona fonua e te vita pe ko a o ta o e ho fulu pe kai pe Silvio Nusi kulaka ne va inga fanki ti mi ago ni he tau timi i he ikare tahi e aki e uhinga koe li e te vita ke tau tokanga he alu alu atueni pia e te tau tō tato ka ki tau tō kauta tolu i he World Cupu ko uhinga e manga hake foki fangi timi a koe li o fulelei au pito pa kufie mao foki ia pa asinga kwe na upaanga pia toi taha e toi lelei me fangi timi pia faifai ko mea na to'o koe me ai e whakatokanga koe asinga menusita mui pe au ke fai fai pia e mōre ho tau whainga maari ki huol kapu e te vita i e ta whako ni he ko alu hake kako mantu i hanga peko mea koko lawi ki ai e ti pēni e mea kotoa me he pure anga eh? Me he pure anga ke te sio ke nau totonu ke nau fai totonu I'm a hangekoni ko no feel ko ya.

0: oi po ate pa me fai ako mo ngai me agua ke fai to tonu ka lava ke tau ikuna ngai me agua ni ka awa ai ko o fakapone mo me ahe ko ngai me agua hoko e mau mau mau mau mantu ko ko ko no mau mau ko lao te vita ene tu faka folo fola ko yanga hala ko yanga hala o ko ke fima awi ke yanga hala fo nua I fai nga fonga ko ni ko me agua tala mai e tohi ko aloma eh mana tui ko lao a mama ni ko lao a loma ta un awe aki pe ko nga awe aki a loma a lao a fe nga awe aki a loma a lao a toi tapu o ta mui mui ta la mai he tohi ko a loma ko e an ko e mau mau I lao ko e an hala eh sio to to nu leva ke ta sio ki nga me ko po po la hepito ka ki he fare I koni na me po po ne fa si menu si ke ta to kanga te vita e fai fai I hala fa ki ti mi koni ko fai ta koni mo Zimbabwe pe mo mo Portugal pe mo mo Spain di Mahal ko tin beta te shate tau. Lava ke ikuna e timi kona Zimbabwe. Ko mea ko ki Portugal pe amo. Pe amo Spain owa. Si una pe ka pe na tolo alu he toko fitu. I longa apito te vita. Ko hui ka foketu ke ta taimi te vita. Malo. Ko
1: malo me te tiko ape fokete kwa. Ko me la si nubi nisi ka kuta kutu pe o baite kwa fok meta. Pa ka mea kuta wang ke a ka omu tu ki mula. Tau ka nga ni a tau pa ka mangri. Ake tau
0: Koye.
1: Koye. Tau ki vevela e mau timi tama e wawe. Apta wana na ki yongo I mamaha ia e tui buna e kau pendes. E kau timi kua pendes. Pe I tuke e teide e malope timi kua pendes?
0: Iyo, iyo, te vita kone tu ufokoi tani mi tu koe poili. Aia koe top 80 koe a ki heli ki, ke itaki pe timi koe ya. Ai koe poine e uafa. Sio, te fo I foke uori a I he uike kua osi. Kuna a poine e uanoa. Ai kuna to sio, fa kia kia kia poine fa. Lusta poine tahavalu fika tolu fika fa naite poine tahavalu ko fika ni mako si ikos poine tahano ono leva ai la pisi poine tahano fitu ko tolo fini poine tahano valu ko e saka ko poine tahano ai ko top top 80 e te vita eh ta ko mango timi ko na tak poine tahano ai ka poi mo westa ka ka ko ngai fai ke ke fo ke fo in against eh ko ko anga epsio e te vita ka fo ke Palo.
1: Dita ko tau fuku ko tau de na fuku riki ena ro. Ta kai ko ulak ko state of origin ko ko tu ni ma ko ko mo ti me pulu. Ta we ko ge fe e na na mo to ko ta to mo to ko ma to ko ta wa ma to. Ha o se ge ne ko ni to ton be ge ki. Ni no ton be ma ha ngi ka ha o ti.
0: Moni apito me o gelavi gai e te vita. Ka ke mana tu ko me akoto ape ha ke si poti o kwa hano lao. Na te kose ne ta tala no unioni he mea koe koe lao. Ko hono mau mau I koe lao koe anga hala. Te kese o hange koe koe koe koe mea. Ko ke lao nga pehe toko taha tolu e toko taha uae. Ko hui nga koe mau mau e lao te vita. Pa ko hono tu hape e mau mau e lao koe watu ke mau foi. Nton lewa ke ua teki toi hanu kanga ia e kusio. Ko sio faka lao maari e ne ko fai atu te vita.
1: Karupe, ko pe a te te kumi koni. Kapole wo awe mesiko gitua, ngue ko bea. Ngue ko ta ko be o ta te ngue ne ngane fa ni tu ga mesiko la bea. Ke na o ko tu ngue ka sia. Ni ka o sege.
0: Ikai, ikai de vita. O te sio ko sio fa materie e fa I ko sio fa la mari ne ko sio atu. Ko ne mau mau e lao, ko ne mau mau e lao. Pa ko pe pe mo spotia me akotoa. Ko mau mau e lao ko ta te ape tu a koe. Kapau na kai ke mau mau lao ko tui na malohi pe a Queenslandi e te vita. Kako ne mau mau I koe lao, kono tuha pe, alua ki tua kai malohi a New South Wales. Koe anga e kai e te vita. Malo. Koe anga e te vita. Malo. Koe anga
1: e te vita.
0: Koe anga
1: e te vita.
0: Koe anga e te vita. O ku kawi he kau faya ko fu me alahi ya te vita pau tau pau hanga ko ko tau pau iko spoti ko ko me alahi abito abito a ne a ko ni te tuunga ko ya te vita pe a ko me a pe taha ke tau si o ke a spoti o te ko alahi abito tau fa na ulele abito abito me a ko me a pe ko ku fai ke tu kuange ngahi lakanga ke fai toho ki ai pe a mo fili fa kalele kai wa fili fa ka pone alu pe ka pe ta usia ak ta tolu David eh ko yang pe ka sio iyo ko hinga ko ta ko hinga ko ta ta mi ka forget ke fa us mai malo David
1: alu pe te ko du ko me lava spoti la mo fra la mali ko ke to ko hame te te hu to os mao de lava ta ko ni malo pat
0: malo.

0: O aie sila e manatu.
1: O aie sila e kumanatu.
0: Ke o ae vete kai taku.
1: Ke o ae vete kai taku.
0: Ie pure angoela akaha.

0: Oisse, okei. Okay. Siete oskia verema. Kakko loto, utoi hakea. Ofa hemmo ui, kain kavea. In nasi loi mata, en mata lupekehe.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Tau tupu o Tonga. Koe taimi be eni. Ke tau tupu whakataha. Ia mo fai haliliu. Taha si pinga o kulelei. Ke si imu yaki ai. E hako tupu. Ki fonua Fili ma upe ki he tonu He koe ka pasa pe ia Ki he oka hau Ngauelelei aki e whainga maali e He koe mo uini Oku tu o tape Hoa teke pore pore aki ho o korisi Whakahoko aki, hakovi. He koe vāo goena o ke tuu ai. Nā aku osi iai. Pe au iloho noiku anga. Koe kafo be, mate. Noi whakamamahi I si mātua.
3: Toi mini te wanima pe ahoko ai valo. Te tau hoko ai pēke tau polokalama ko ia ai to'u topu. Ai koe polokalama langi kakaoia. Whahoko a te polokalama ko ia e whaifikau I kirifi pope.
4: Kore ke uwhanga tu ai benga I whaetapu ko a whaki, talanganda e te ao whaiki tu o mamahat. Ka ta ke whahoko a tu ai polokalama ko ia a e langi kakao. Kirifi pope me e talansito e tau tuptonga. Hangi ko ia ku mou mea I. Deongorea e I taim loroa, e tau whipuri ngā kia I polokalama. Kai whaavita I go hui ko e oate orinta e wike katoa be a reo e tau whanau tautupu me he tapake he kehe ko e uhi ko e ko nau tareniti mo e ngau aunga ngawhai pe behe foki ki he nau lava mea I ho tau community tonga. O go fam ke fefindi ke te fa ilonga e pe e fa kau kau o e langi kakao hange ko e ku mou mea I langi kakao foki. O e rea fa ta anta ia ki he ki rea ko e iloa pe ko e ki kananga ko iloa ko e swim to the sky pe ko e whinga ke ngata anga pe ko e kakao ki he langi lau. Aia koe tau mua a be, ke whakai ai e tau whanau, e tapu katoa be, ke nau whenga aki a e malo I taha, koe uhi, e koe lava anga pe ia, pe koe mea be ia te nau awai ke tumutumu. I honau tare ni ti, koe uhi, koe ngāu e malo hi, pe gai koe a be, ka koe pou pou a tau tolu e mātua, sia si, to moi community foki. Ko ia e whakakau kau o e langi kakau. Ki mea sisi bea ko whaam ke tau tukanga kina I he weekendi, ko uhi ke pāo to loa ki pē, ai mahu inga o e tau, whanau I e tapa keheke. I e tai ni mi foki o kulotonga lereai e ngahi tōu wainga, ai e koe tau wai ngā akapulu, akapulu riki, pea oku lahi au pito ai tau whānau, oku hāmai, pa mei he ngāi timi. Ngāi timi riki koni, ta tau pea Australia, pa moe warrior, pea ngāi timi ke kehe wasi mai ni ai, ai tau whānau to ngā. I kai koi a pēka I he ngāi si auhi pe koi I Nusilani, kamata mei he Pangi whānau iki, aroake aiki o lunga, I he akapulu iki, tokolahi a pito a pito, e tau whānau, pa pē foki akapulu unioni. Kei ke ngātai, ko to e mālohi mai foki, pia mo e spoti akapulu ia, o ta tau pē I he riki, mo unioni, ai whānau vevine, pia ko kamata ke asiake mo e tau whānau tokolahi ai. lava lele be mawai na ngawe lava lele be mawai mo na mo ka e time ta be o ka ke foka ngalo ke ai a ko mo mau inga ai tokanga ke a ko net poro lo tonga lele mo ye tola ya puta puta mo ta fa na wa ta tolu o ku asia ke e mala net poro pe au tau fie fie ke pou pou ki nau tolu ko hui pe koho nau ka hau. Ko ia whaka kau kau whaka amu ke tau tuki monono whai e tau whanau. A fie mau a bito ai ngāwe mālo i fie mau mo e tau pou pou ke a ki nau tolu. Mea beo kore atu ke ngai mātu a ke tau kau whatai hono pou pou pātola ke tau whanau e tapo katoa pe ko hui pe e mau ai au nau kau lele. Tāpō ka mea ko asmai e malau musika, ko iai mo tau whānau toko lahi ai, pe e malau isi palasa, ko iai mo tau whānau toko lahi ai, pe au tau whakaamu ke teke tau whānau e tapo katoa pe. Iai e taimi lahi, o ku tau ki i whaka ngaloku loku, a e mea koe na makatunga e tau whalau mai ki Nusani, e langa ko tau ngai whāmiri, mo a koe tau whānau. Ka kou whakaamu ke whakafoki pe tau tokanga, ko tau focus, ke tuki mono nofo he ka veinga mo sete fulau na tau fulau mai mitonga koe wibe koe ako lelei e tau whanau. Kau foksi ke malawe a koko taha ai ki whatongia ko whaam ki whakailonga i a mau inga o e a koko ke tau tau. Nei pehe he ta mai e taha ma pōtala noa ne nai o ku amana ke o atu e ne ke na whronga tu ki ke spawn pe ko tauranga ke se au yu whai ai e amatua pe ko fuhu pe a ugune pane whai mea lau weni o ku lava kotoa pe o nau tare ni ti pa o nau tokanke ako ko uke aha koe e lave ai uke ke toi lava vai ngā pe ko spoti pe a ku nau fok lewa ke malae na na wako ki ai. Koia ai whakakau kau o e ewhia pini, koe tau tuki mono nofo e malae a koko mei. Osifok ai sivi Nusila koe, sivi invested koe nu ngā wea NCA, pa me e ngā e korisi, pa koe ki ka ihe kaini mi o kei fie mā wa bito bito e tau whanau, ke tau toni ki nau tolu, koe hui e ku fu fie mā au bito au bito. Ai a ko i he whonuan. Ko ia e whakakaukau ko whaamu ke oat ke tau tolu. Mea tau tukanga ke ai tau tupu. Ko e whingawe aki ai ngahi siasi peko ngahi lotu. I mangere ku mau rotonga ngawe ai i mangere mo tahuhu ke omai ai tau tupu ngahi pot siasi peko ngahi siasi ke nau ngawe whakataha ke tokoni ki hono tokanga kina monolanga hake ai community. Ai a koe taimetaha foki o tau whaafemo i kina o hui e project koe ni koe Interfaith Network pe koe ngawe whakataha ai ngahi tui whakalotu. Lai taimi o tau whaanofu ai o tokanga ke tau kehekehe i he tau toka ateri ne, po e moe tau tui whakalotu, pe a oku ne ue si ai, ai ata mai o e tau whanau, ko e uhi, ko e nau pehe, ko e lotu, ko e oku nau tui ki ai, ko to tonu taha ia, pe ko siasi ko oku nau kau ki ai, ko siasi ia oku moon taha. E whakakau kau koe, o e mama, o e ahoni, moe tau hiki mai, ke whonua muri koe ni, ko fra amu ke mo to to trust ke mahino ka kita utolo a foka ka ka ko ni ko sias ko to be o guai a me ale lei o guna wa ko yai to ke hange ta ke ke to ko e to ko ta differences mo ngai sia si mo ngai lotu ka o yai a me ale lei o wa ko e ngai sia ko ya pe mo ngai lotu ko ya. I eria mangere mo tahuhu, o ku lahi au pito ngai siasi mo ngai whai anga lotu ai tau be. Sias Maamonga, Katolika, Wei Siriana mo Metodisi, ko Sias Pentecosti. ko moslemi ko sias puta ka to nga sias goni oguna u e eria na utol o mangere pe mo ta u ko hindu ka pa te ta fuga to nga e fuga ka u ka u ko ni ko nga sias mo nga i lotu ko ni oguna u a ko i a me a mau inga a pito pito ke mo u o hange ko o fa ko fuga apa apa ko e ko nga we fukataha ko e ako mangahi me mau inga pe nga values ko ia na to kangi ai asisu ka bau te tau toki mono no fai e tau whanau ke ka hau e lava lewa ke whakasi isi iai a se kolo aki pe amo e se tau pe ia aki ka lava ke tau fe ofa aki pe amo e tau ya motau a motau fanau ko wi ke langa ke a mea ko ke lege teknau to ko ye ta ha ka kau kau to kan ge ai ki proje goen mo fina we a ge ai ba mo e councilor ke langa hake mo to ko ni ai tau fanau ki he tau ngasi asi to mo ngai lo tu ke nau kau fata ko ye ai ta ha mo oni ko fra am ke mahino ke tau to he kai ki tau lawe tau tolo solova, ha palo parema, o ha siasi, pe ko ha fai a ngā lotu. Ko ui e pe ta iai pe, ai tui o ku kau ki ai. Nau tofu ta tolo fei e ke moslemi, kau ki ai pe, ai fu lau i miliona i mamani ko nau lotu ia. Ui ai pe nau fehala aki, ko medo tisi, e ai pe mo fehala aki, ko siasi koe, e ai pe mo fehala aki, ka koe. Me ago unau tu ki ai o ku klau i miliona ka kai maamani o ku nau tu i nau tol ki ai. Ko iako me iako o ku whakaam koe ke tukuange a e tau whakatonu tonu e siasu tau kua ki ai. Kakapau kua iha siasu tau kua ki ai ma rotu tau alu ki ai. Whai akia aho tau lelei taha koe hui he maa waipe o tau tāpua ki whakatamu e tau whanau. Kau ke maamonga whai ake lelei taha pe whai to tonu. Kau ke Wesiliana fai do tonu, fai ake lelei ta, meto tisi, pente kosi, katolika, hape asesu ki kau kia, ame kia tau whanau, fai ake ai lelei ta. Kono ui ngā, he to konia ka ki nau tolu. Ko mau, ko ki whamri au hange ko ha fruit salad di. Pai, ai, o ko mito tisi au, pe Wesiliana, ko e whakamoko e koe unau katolika nau tolu, whakamoko koe unau mahamonga nau tolu. Mahalo ke kaha ue, ala ke whakamoko ie ni, kura haulan toro o se asitonga, puko Pentecost. E kei kau kotoa pe ia, i hono whakahino hino ki nga utolu, ko fai lelei i ho se asi, puko fai lelei, mo ngā ue mahalo e tui u ke ia i, e toko ni ia ke te langa ke koe, whakasino whakatamai, whakala maari, pa mo mo ui, e ātaka e whanua ko ni. Mahui ngā upito upito, ke tau taha pe e whiofa ki, taha e whakapapa, taha e ngāi mālohi, taha e ngāwe whadaha mo whāmiri. Ko e whakakau kau whāmu ke e whawhini, he langka kau, ke tau toka ngāne ki ai, a ki tau tolu, ai tau ngāi mātua, whekau aki mo tau whānau i Nusilani, i ātakai koni o Nusilani. Ka bau te tau lava o ngā we i whakataha ai mo tau sio ke mooni o e ngā we i e whonuani pe au sisi e kutui e tō e tau whānau ke whaingata. Ko e whakata mai ki pe mo e unga whakatala vau io ke i hoko pe ia e hoko tatau pe ia e tapakatoa ka e hoko e tau ngā marohi. A koe ki nga ndolu ke nga ulawa o lawa ngāwe mālo, lawa whakapatapotu, te au tau tui, e lawa e unau nau koe ia, ke nea koe a e tau whānau ki he kāo. Tāi mea ku hoko e ngā siasi e tai nimi, koe alu ke liliu a tō tangata, pe liliu pe moe tui koe ki he what, tau whatunga motua o e lotu pe moe moui. Ka au malawa pe i heni ke whakalelei aki a e tau hiki, shift, a e tau toka ngā me mea koe ku tau anga maheni ki ai, mo mea koe na tau manako ki ai, mo mea koe na tau sai ia ai, o whakamamawha e mea koe e au ngange mo tokoni ki e tau whānau. Ka bau te tau ave a whakakaukau koe o mahu inga o tau whānau, tau tuki mo nonofu ai, langa ai pa mo e tau ngā ue mo e tau mo ui, pe au tau tui, e ia ai ola le lei ai kaha o e tau whanau i e tapa katoa pe. Uroa ki, o ku poupou ai lotu ki ako e tau whanau, kono ua o ku poupou ai e whanua koni e community ki e tau whanau, pe au nau whaka amu ki tau ngāwe whata. O hange koe ngā hi whotoutou ngāwe koe nufai mangere mo tau e local board, pe koe pureanga whakakolo, na fuam ke ha we to ta ko to be o nga we fata ko wi ke lang hake ai community pe mongo i he fa nau ko nau a fonua eni pe ko nau pe ko nau pure anga eni pe ko pe maui na re ke nau tokoni ke fora kau kau ko ia lai au pito tau atau tol tau wo mai me ngai fonua ke ke pasiki ha moa fish tonga niwe, patau kei ofa pe, e tau ngai unga whakonoa, tau loti kei whakai tau whanau. Whaka, ofa, ofa, au pita, au pita. Ka e taimta tau pe, owa te tau nofo mao pe, yo tau ngai loto whare, mo tau ngai apsiasi, koe hui e kufu puku puku au pito ia, mo si isi, kene kātoi, mo ilo i ka kato, ai mea koe o kuhoko e whanuani. Ka au kufie mao ke a koe mo tau whanau, ke tau huki tua, pe me e nofo koe, e ādakai o siasi o whetauraki pia moe umea mooni koe o kuhoko i mo ui tue ādakai koe ui he tokoria ka ki nautoru ke nautoe mahino iange ai mo ui koe i he fonuani pia moe mea e langa hake ai a ki nautoru o hange koe ni tau nofo pe i he siasi koe whakatātā mau anga mo ui e ngai siasi lahi koe misinare, pe koe vahe ho furu, pe koe ngai puhano whakarea, ka aku te fito pe ia ki he mau anga paanga koe ai family moe kau mea mipa. E tau koe te tau kuma ia ki tua o ngā ue whakataha mo community, pa te tau lava lewa o iloi, tau koe ai mga hitokoni me he pureanga, e lava toko ni ia ke ta unga hi putu ngai tala vuhu, putu ngai wake ako, ko e lātaki, to ko e wōti, ke lava o toko ni ki he e tau ngai mau angapanga ko e ihe siasi. Ai aka pārewa te tau hanga o ngā wea ki uwhainga maari e koe ia, e lava lewa ke toko ni ki tau tonu, ke toi le leiange ai ngā wea koe tau whai ki he tau whanau. Ai aka whakakau kau, ke tau toi, ke toko ni ki tau toi, ke toi le leiangi, ai tau whakakaukau, i he nofo, i he ātakai, ai whanua muri ko eni. Ko ia whakakaukau ko whaamu ke tukumono nofo ai, a Ewha Fin, pa mo e tau Porokalama, tau ki toi whakasio sioange, analaiso, pe observe, ai ngahi mea koko i tau whanuani, pe moeanga e tau furau mai mei tonga, pe moeanga e tupuake e tau whanau i he ni. Lai abuita tau whanau, o kunau whaingata ia, i he ngāhi mea ke he ke he pē, o e mo ui, tau te whito ke ngāhi whaihia, ko e trucks, me hāfua e u mea koe a, o manga tunga pē ia, i he whaingata ia, whakai sēniti, pro whapanga. Aia ka pau te tau whoki mai ki he, ke whakakaukau koe ia, o mea ko tau ngai lotu whare, o mea ki he tau mōini, o mea ki ngā ui tau whai e siasi, ki tau toi whakasio angi, mo ino angi tau whanau, pe lava rewa ki tau hanga o lalanga, ha mea, e toi lele iang, poha mō tolo ki ngā ui toi lele. Ko ia ki whakau kau e pefini, tala monu atu ka ki mō tolo ko tau pe, mea mai ki tau polo kalama, pe tau tala no ai ko ui pe, ko e kaha o e tau, o e tau whanonga, o e tau whanau, e whanua me ātakai koe ne. Lewa malanga, tatau atu, tato ki hoko atu, taim tatau pe, wiki kahao. Mālo.
3: Whakamalo ki a whaifikau ikirifi pope pe mwe polo kalama ko ia langi kakao me ia tala siti a e tau tuputonga. Tau wakai mohe ki a tau ki whaifasi pe a tau tok foki mai ki e polo kalama hoko. Pala taisi o e nofo mamani pe a mo lilieni siloni iongi fifita.

0: O se mini te nima me he malu, ko e polokala mā talatalai whāle ni ki he mo uilelei. O ko whawhiloa ki ato a e tangatalea o e fiafini, whasi talia uri, me he kliniki ko ia a e whono. Ko e kaweinga foki e whakahoko ai e pōtala noa o e pōni o ko whikau a kia pia mohono. Whakamama whai, whakamama nilahi, pia kono whakailongai. O e mahu inga ko ia ke tau tapu i whitapaka, pia kono tukuangi atu pe ta ofi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka, pia pehe foki ki e ngahi nunu a kovi. O e whakaao ngai ko ia o e tapaka. Fasi malo e tau mao e fiafini pe a malo mu ai tuku taimi ke ka umai o whakahoko polo kalama.
1: Malo a pito linda e mao whainga male o ko pike kamata polo kalama ko kore pike o whangatu e whakatapu ko o atu me whare koni ka e moi mua ka au ke whaki whakalawe lawe mo o tara noa whikau aki moi mahu inga o e taofi o i tapaka. Malo linda.
0: Malo pito fasi o kui kaifoki ko ha kaveinga fo owe nia ahono talanoa i pea ko talanoa i e nia i e ngai platform ke heke hepe ko e uhi ko e mahu inga ko ia ahono whaka ilo ki o tau kainga a e nunu a kovi o hono whaka ao ngai ko e tapaka. Talu pe mei fuoloa pa o kuke i hoko atu pe a e whakatokanga ko e ni pea moe tukituki i e ngai loto whare ke tau kau ngā kau whakataha pia ke tau tuu whakataha i he taofiko i hano whakaao ngā i o e tapaka. Te ufoki atu kia te koe fasi tauni. O ku iai hakawe inga makehe o e tauni? Whailo ngā i ake aho whakamaman lahi koe ni?
1: Koe a rinta koe pangopena e koe mahina fuko me koe mahina e ufa manatu ma upea i e ae tuku i whitapaka. Ae e pana e, ia e polokalama e whono na e toki whakaosi he tōna ko osi. Na e whaupe ki whauwhau me he tau ko osi, pia kamataanga pe tau ni, pia kamata lewa e mau palea lea mua whotutu ki e polokalama koni. Te utala noa te pehe e polokalama na e whai. Na e whai e whauwhau e kaungaue e whono. Pea nga mau whakawhi ia e ngai kulupu kawatonga. Ako ngai kulupu koe ni, koe kulupu e nima. Me ngai kulupu ke he kehepe me he Saute Okalani, koe West Okalani, pea mo Central. Pea nga mau whakawhi ia ipe mo e ngai kulupu pe a community. Koe kulupu e ua, koe kulupu e lātaki me Yonhanga, pea mo e i kulupu pe o nau whai whakamalo sino sumba i o tau he fiafi monite mo e tople luru ko tope. Ko e programa ko nina e whakafo whapita nei ai e tokataha pe na e kau mai mi he te whatola me tau me patunga e mo ui ko na no silani. Pia na e whakahoko lewa ngai kore ko ni ke kau hiva mai ngā he kalapu ke nā whao moha anga ki fo hiva whekau aki mua mahau inga ai mo uile lei pia kau pe ai mua ngā he nunua kai koko koi ki he tau kakai he nau mamitapaka na e whakau koe porokalama koe ni he holo se as katolika koe ni kreninesi kena e whakau fuofa au pito lahi sari ngā he whao ngā hiva. Nei whakahoko, i ai pē mo e whangi pāre na mau fuaki pē, kai ke pē ko hafu. Nei kai ke whahawhi au ki ka na mau whaunga i pē, ui ngā e kai kalapuna na o kau mai ki ai. O awe pē fuaki pē ki seni, tio ke tokone aki ke nau ngā aue, o whakahoko i he nau kalapu pē mo community. Nei toko lahi au pito e kakaina nau lao mai ki eni, pē koe tau ko toa pē, au ku pau peke mawhinga peke whakamanatu e ngai. Whakamanatu e mahina koni. Nei, e koe mea tatau pe poken whakahoko e tau kosi. Ka ko tau kakai mi mi ha moana na mau pe ngā waki pe mi he whono. O mau whauwhau e ngai polkalama e tau kosi pe nei whakahoko e ki manukau. Ka me mi whakahoko pe he lea whakamoa. Pa ko mau taimile waini e mau tolko in tonga he ko ai ku mau toko tolu ku mau whakau ngā tāmaki i ta whakun ki ifta paka i whono. Ai a ko wāu pia ku kau mo e tō tāko William Lavaka. Pia mo sione ka wala niwa. Ai ku mau toko tolu tonga ma tolu i he timikoni ai whono. Oku mau toko ni atu kia ki nau tolu, ku nau osu ma teu teu, ke nau riu kawa e nau mo ui ka nau hoko atu kia tuunga o kutu mo uli leian. Aia koe gomi program bena e swa fao ben linta bena e pe ngai programa ke ke heia. Na e osu fra hoko pe aia koe wai koe kautaha koe hapai te haura ko nau tolu ko nau toanga e iftapaka i okalanini. Na e osu fua tutu bena e programa ke ke kamata pe me aulaki kone o me. Oa o ke awhaka o si ae kana mau potutu pe mau programa. Ki toki whahoko pe a whaka o si. Tako ki lawe pe ki ta whaake koni ne, ki programa make ne whahoko koni ki whamanatu koni o iftapaka. Malo nina.
0: Malo apito e fasi pe a kotui pe o ku na iai hota uka inga tonga nena ulawa atu ki e polokalama koni. Pea na e tuku mai foki a taha ngai hiva ai ki nau tolu kulupu kawatonga na nau kawatu ki he mahako e hiva eni a kalapu me kumunio a onehunga. Na e vai vahea i a taha o e ngai tamai a e mahu inga ka te nau tolu a e kawatu ko ia ki ho o mou polo kalama o ku fai. He o kutoko nia ki ono whakalotolahi ki nau tolu ke nau tuku a hono mao ko ia o e tapaka. Ka nau siolo oloa ki he kaha o koia o e nau whanau. Ai au maino pēni e fasi ko e talanoa e tangata aiki ko e ni ki he ngahi nunu a kovi koia e hoko ki he nau mo ui o ka pau e hoko hoko atu a e nau ma o koia o e tapaka. E lava ke vahe vahe mai mua fasi ko e hānai a e ngahi whoko utua ko tui ko talanoa ko e ni ko e toi whakamanatu pē he kua osi. Mei malanga i e nia he tau kotoa pe was ton ke mauloto ia e ki tau tolu ka inga to ngā mahalo os mauloto pe. Ka koho o toi whakamanatu mai pe. Ai ngāhi whakautua ko ia o ko whakatupunga e he mau, e he mamatapaka.
1: Malo pito linta, mako e ngāhi mea koni ku lasto lahi pe tau wakai kun. Tau whanongo ai ngāhi tālanga kotoa pe whikawaki mai tapaka. Ai ko ka ulaki pe foki e ngā hei māke o ko ma o patuponga me tapaka ko e kansa. O ko mahi no apito e ngā hei whakotua ko ni o kako kauia he e māke o rahitaha i māmani unihanga mau mau e konga o tau sino pe hauko ai pe o tau iko ai pe o mālolo. Ai ko e whika ulaki pe pa ule mantui mau pe o kau whake tapaka. Ko winga lahi o ku hoko ai mau mau e tau sino. Ko ngahi kemkare, ko tapaka o ku mahalo ko ngahi kemkare o ku anga ko he mau ilo ko hoko he kau treina o ni treina matolu. Ko ahu o whaafe tupu. Ngahi kemkare ke kepe. Ka ukaiki waha no ngahi whakarea whakatonga e unga. Ka ko ngahi kemkare ko niu ni hanga o whakafatu ai toto ho tau sino. Ka whaingata are wai ke alu e toto ke mafu ke whinga aki e moe ngai o kani koe o sino e tangata. Ai e pau kawai pe moe mahaki ki he tau haranga mā nā wā koe. Ole pe ngai mahaki ke he anga maheni pe ku tau o si ilo pe o whika waki moe tapaka. Ai ka ko unga foki koe ka kaito olahi. O ku whaingata apito ke nā o si aki pe lawa o si tua me he mama tapaka. Ko uinga pe, ko e anga e nau whahinga whiohi. Ko e tā noa moan pe mo whakamoni ki ni. O ta tau pea ki nga tolu o ku mama kwenhi he oru kaolo, pea mo ki nga tolu o ku mama kawa. Ko e tau anga maheni o tau loi, o alu whakataha pe a indu kawa, pea mo fui tapaka, pea ko tau tawhakoe ki taha ki oru kaolo. Aia, ko o kai ki he pehe, o ko ta paka be ka ta ilo ko ta be o ka be mo e mo ro ka lo ia he mau mau ke sino ka ko e ko ta ola ko ke in ka wa o ka ki ha ko ma o pe ko ha nga research ko na fa nga fa to tolo pe kau aki mo mau mau pe kau mau mau e kavatonga ki o tau sino kako tapaka ulahi au pito e ngahi mau mau hoko ki ngahi o kani o tangata ko tau ilo I pe ngahi whare I e kau matata kau toketa taimi o tau oai o kai taimi o tau puke o tau oai ki si o ke tau toketa for family o koi whare I e kau nesi mo whare I o toketa o tau ilo lelei pe e ngahi nunua o koko mau mau e ngahi o kani o sino I tangata mihi ngā oe a he mama tapaka. Mālo ninta.
0: Mālo pito whase ko tuipe o ko ikai ke pena e kā watu I ho o mōpolo kalama ko ia na e toki whakahoko a e ngā oe aki ko ia o e VIP hangi ko ia o ko lawe ilo I e kauwhanongo pe a moki nao tolo ko ia o ko nao whakaaonga I. Na e kā o nai a e whakaaonga I ko ia o e VIP I he awareness ko ni pego polo kalama ko ni na mohanga o whakahoko ko ia I Glen Innesi pe ko e tapaka
1: ko e taho gen he mea uwhai ano talanga I lahi au pito kaupe I he ngai talanoa me he potunga o mo ui ka ko e talanoa ki mantolo maunga o ke tawhakiko ni ke tapaka O koe ngai kulupo koe ni nima koe ni pe koe fitu koe ni na e kau mai ke proklama koe na e whakaoko e tōna kōsi. Nā mau kamata e mau ngā ue mā ngai kulupo koe ni I he wike e ono. Aia koe whi wike e ono koe ia o kuma wāku atu ki he kulupo ki he community pe koe kulupo koe kawatonga. O mau talatala noa tu o taha I he wike. Aia koe kapaupe koe whalaite pe tōna ki kuma wāku atu ki he Ke kulupu koto ai fitu koni. Aia ko talanoa mao inga taha o ku mao fuhao ko. O kai ki ngata pehe mao mao pae tapaka. Ka whika aki mo e bea konu hoko ki VIP. Ko e kateu ki talanoa pe ki tawha koe ki VIP. Ko e kamata koe ko e lawa ene, lawa ene tau e hiwa e ku ngā oe. I e whono, I e timi koni o tokoni atu ki tapaka. Ia nā e kamata hono whakahoko mai koe, hono o mai e pono mai mau I a VIP. Koe mai ia ke whahinga mea te nilawa toko ni ai ka kita, ke tuku ai e te ifta paka. A e koe taumua ia, pia ko ki hoko pe a taumua e koe tai nimi, o ki mai pe ngā hi VIP tai totongi me e pono mai mau I, o mau tufu atu ka ki nau tolu, o ku nau whakaamu ke tuku e nau ifta paka, o ngā oe aki a VIP. Ka ku mahu whatonga I whakatai nimi ngā hei, nunu aia o kōwianga, u jai si whahinga ia, na kai ki ifta pakaia, ka ku nā wala nā toke VIP. Pia ku whaka tato te whito e ni ki tau whānau, hanga koe whānau ki ako. U tō lai whānau ia, na kai ki nā uisi nā tō, ka ku nā wala nā toke VIP. Ka koe whare I mo e ngā hei talatalai whare o kumai me kau potokoni o kuna otokoni I mātolu he ngā oe o whai. Ko e VIP o pesete hiwa nima, sahi a ngeia I e te iftapaka. Aia o tau siope o tekea o pesete te ao. Ka koni mai whaka e VIP a ko e uhinga ko te transition ke tuku, ke kuiti. Ai ko tau moe ne mai VIP. Pea ku o toi kaube mao whare I e neongope o ko mai Tei totongi he pureanga, ka kumau ki talanoa pe, ki he ngahi kovi he kumau o sia o sia pe, he mau ngawe uwhai. Iai whahai ngai a kulawa tuko I stapaka aia. Ka lere pe vei pia o sia tu e tau e taha, mo e tau e ua. Aia o tu e fok pe, ki ngahi mea koni na tau, ki ngahi palopalema koe uko ke tapaka. Uko ko pe ia ta tau mai whahai ngau kunau hiki me I stapaka ke vei pi. Pia koe tala noa laha ia o kwhae ngai whare I, wai pia ngai whare I o kwhae mahe pato ngā oe, o ngai mea o nau o ngai tala tala I whare, o ngai polo kalama o mau awe atu wa o atu ki community, o ngai kai ki ngata pe komintonga, ka koe tau ngā ke Pasifiki. Aia ku whae pia ngā oe ki he iftapaka, tau tue whakahoko pe mo ma ngā oe tokoni ki nau tolu, na nau oku nau osi, Au si ana toi tuunga ke VIP ia o kai ke toi lava taofi. Ka uai ko nga tolu ma teu teu ke tuku I tapaka, Ka mōki nā tōru mō nā osi mā teu teu ki tā ofi a vepi. Mā koe a bēu rinta.
0: Fasi, ko eni kua ke tuku mai foki ai nunu a kovi o e whakaonga e whakatoloua ta tau pē ai tapakāpe a pēhe foki ki he vepi. I he polo kalama koni ku mō whakarele u kai foko ato ki fufua taimin ki mō whakarele ai polo kalamani. O ku iai nai hao wakai ki he ki a whakalakalaka pe ko hano aonga o e polo kalama koi ni i e tō lahi koi au ki nao tōlu o ko nao tuku a e pe tau fi mama tapaka.
1: Malo bito linda, ko maunga au e u whai o ko ae u kai ke au maunga au ke maunga au e pe whakafoi tui tui, ke tātau taha pe. Pe au ka koe mau polo kalama o ko kalai lahi e o ku mau tau teo te whito ki he siasi ma community. Pea ku mau atu lewa ki ngai kulupu kawatonga. Pea mo ngai kulupu pe are youth ko he community ko he ngā tatau katoa pe he Pasifiki. Ko he statistika a ku talanoat pe he statistika wha mui mui koni o ngai kulupu e whito koni na e. Lava o whengau aku mo nga tolu o whakaosi mai koni ki wikikosi. Ko pesete waluhiwa na e kātoa ko whakataha e hia ai awalisi koe me ngai kulupo e fitu koni. Ko pesete waluhiwa o e kakari na e kau mai ki polo kalama koni ai tuku si tapaka ai whono. Na nau lava o tuku e nau iwhi. Ai e koe na e kau e nia o kau ia e pesete maolunga o pito oko pangu kai ko hatoki me apenia ko ia valisi pe talbe maunga aue nau ko fohoko na o mai ai ko ape tonga na kamata mai nga aue patoki ka mai avriam pe emocione o sai apito leva mau to to leva o to ka mimi ka ka toa ta wahe o kalani ko maunga aue fo ko kai ke pe ke ngata pe wes pe ko saute o mau kawa katoa o kalani o lukufua. O mau ngā au e pē, mau whainga taha pē, pē kua whainga kulupu, whainga siasi pē. Ia ku mau, o na mau, koe awarisi ia koni o mau ngā au e, o pako tau mua pē ia, mo mau, o mau whainga kia i e whono, kia au ki he pese te hiwa noa. Pē koe au pē ki he pese te te au koni sai au pito, ka koe, koe tala whataha taha pē ki ngā i kulupu e fitu koni na e. Whaewhinga oe aki mo nau tōru. E wike e ono ki mua koe ni pia whakaosi hui kosi. Na e lea pe kia e mao pule mo tala noa kia e ke whakawhiwhia na e koe pesete waluhiwa koe avalisia o kakai katoa koe na e kau mai ke kulupe fitko ni na e lava o tauwhi e nau istapaka. Aroko ia pe rinta.
0: Malo apito fasi, iai ha mea kehe ku keto e fie lawe ki ai, ke ta whakama apu ake po tala noa e fia fini.
1: Ia ko e tāna ki atu pē, ko e ngāu e kone o whai, ne ongo pē o ku whai ngata, pē ka o ku, o ku mau, ko e ngāu e kone o ku mau whai, o kai ke mau whakamaloi i ata, ka o mau wāu atu pē ke ngāi siasi, mo e ngāi kulupu kawatonga, ko mau whai ngāu e ake mo e ngāu tolu. Pea kui ai pē, koi ke pehe kua tau totongi eni ke whai o ngā ke lawa ya tuko e whitapaka. Kui ai pē ki koini o toko ni atu ke ngāi kulupu mo ngāi community, ngāi siasi. O ku nau whie kau mai ke proklama e whono. Kui pē ki koini o ku toko ni atu ke whai ake ngā au e ye kulupu kawatonga pe koi kulupu ai siasi. Pea ku mau whiwhia au pito koi nau tōru koni o ku iai hanao ngāi kulupu kawatonga pe koe au ke community, pe koe siasi, pe koe youth, pe koe lātake. Mau whiwhia au pito ka pau ku mauloto ke mokau mai ke maunga oe. Uiai pē ngāi whika au ku te toki, ka pau pē te mokio pē wai pē website te afono. Mua ngāi tuaki pē o ku tuaki pē le tio. Pea mo ngai miti a kei kepe. Alko ia berinta, maalo pito.
0: Whakamalo lahi atke te koe fasi ai whakakato e polo kalama o e pōni, tala monu ato ki he whatongia o ku whakahoko. Maalo.
1: Maalo pito, da. Alo.
2: You're now listening to PMN Tonga.
0: Ka pauna ke toki osi mei hea ko pe aku ke fifiri pe koe hae si te puhoko. Pe aku ke lolo tonga ngā aue ka aku ikai te whakapapau I pe koe ngā aue to tonuia ki a te koe. Pe aku ke pehe o kuto I aiha whaunga e taha ke he mei he ngā aue o kuke lolo tonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai I aitaki mamata pe se tuata whakapuna. Koe ongo ko osi koe ni o ku atake ke resi sita ki ai I he apiako ki a taki mamata anu usila. Koe feitu to tō nueni ke kamata I hoka hau I he fefolau aki pe amoe taki mamata. I he taimi teke lava I ai aongo ko osini e malawa ke ke folau takai I maamani pe a ke vahe I he taimi tatau. Fefe ia. Ki a toi whakaiki iki a ahike New Zealand School of Tourism.co.nz.
2: O kuke fie whakatau atu ho api, pe whakatau mai hao api, pe o kuke ilo hataha o kune fie whakatau hono api. Koe whaunga ngā we, o ku whaingataa mo whakahela, pe o ku lahi ngahi mea o fie mao keke ilo. Wakai ki he settle.govt.nz, ko ha website I maai kau whakatau api, ke mauai ngahi mea o kuke fie mao keke ilo I he taimi o kuke whakatau ai ha api. O ku lahi au pito ai ngai whakahinohino, mo whakamatala I settle.govt.nz o kawai ai ngahi tohi whakahinohino tae totongi I he lea whakahamoa mo lea whakatonga ke tokoni atu ki ho'o whakatau api. Ko settle.govt.nz ko a website I tau ataina mo whalala anga me he REA pe koe Real Estate Authority.
3: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you caught Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
2: Ko e mauti mi o kiai ngahi anga whakafonua ke he kehe mei he pasifiki. O laungi au hono tokolahi o ki nao tolu o hange e pēko koe. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau la puna.
4: Hanga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pe a e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: ia ono fitu na hua matu o ngā awe e New Zealand Herald o mau kei Iakope, mau kei noho a tāpei, i vai popua koe apu matu o whukia ki mua pa mātou hiki a tālanga. Ka koe ku whiwha manatu pe, ai ku manatu me rie, mo e lotu mamahi, mo e kaunga mamahi, mo e whāmiri māngi si, si more ho nā tuktaha koe ni. E toko tāna ku sio o mau inga ia ni ngā awe pe mo mui mui ki hene whai whatongia e mara e koe whai o ngongo. O mātou ngai e ku nofo ki voi hana toka ngai te whai koe ni hange koe a. Te koe pēku mo mea i whoki, ai toka ngai e ngai tapa ke heke o e whakahuka ngai koe ni. Whatawane, tu utalere i e wholau a si matu maangisi ki hono whonua to tonu, e si malolo i Amerika i he weekendi pē. Pa kua te whekau ngā mamahe moia. Malapito rin tā mai wha maari koe ni, ke whakahoko patunga e pō ni. Tau whea kia ka tāpto ki whi loaki i he taim te tāwa e pe, he wike ka au. Mahalo kono whaka os te ka tau when ke os e rewa historia o whinau. Ka tau whakakua ngai mea koe te tau hoko atu ki he ka au, he koina kua o kamata ke whoki maha apai, ke whenga i ke whai hawhakale rei pa kou ilo e te ke hoko atu, sio ke whakakau ko he kau lau reso ni, tai mini ko sio ke ai kui pās maa alunga au pito rintama. Kai malo e lama mai, tau tu whi lakta in da tāwai pe i hui kahau. Malo.
1: Malo a pito sef.

0: Koelelei atonga, me he manu talamatangi oi o tumu umua. Ko le peke kauta me ake nao. A fesi hake he o malolo katau hoko atu ke tau polo kalama ko ia oku hoko. O se minite fitu me hiva. Pe a koe polo kalama ko ia oku hoko e kau mai ai a kori vanisi. Ko e tare ki tapure ia oi PICS pe koe Pacific Immigration Consultancy and Services Limited. Ke e fai hafa lei me e tafaaki ko ia oi fefolau aki. Ke ngai me a pe okuri liu fie mao ke e fai ha ilo ki ai hotau kai ngā. Kori, malo e tau mao ai fia fini.
1: Kori tau mao fia fini, lintam, mao e.
0: Malo kori, ko e taha foke nia kori hapotu ngā ue o ko mahu inga pia fufie mao mao pe ke mea I eho tau kakai ai ngā hililiu ko ia I he lao ai potu ngā ue pia kufataku foki he eheni ihi ko e potu ngā ue ni ko e kau taha malo hi ka koutui kori o ku tonu pasika pe ia ko e uhi he o ngau pulei ai fefolau aki mai ki he fonuane
1: Katak. Ina hai uinga ke ke perinta he. Kua ni ihi o una o sinofo fonua he. Ka uke I pule pe potu ngawe ko ni ka pangu ke mau mau iha lao. Ka ke mahala ko uhi ngaya o kurawe e koe ka kai o pehe ko kau taha malo I eni. Ka ke ngata fi furao aki ka pangu ke a unofo fonua he foro fonua ni. O una uke I pule pe na tongi o nofo he ni mo o foki ki tonga. Ka pangu kua ngai mea koe ke nao. Fie mari kia he.
0: Koia, moni apito. Malo apito kori ko tui o ku moni apito e lawe ko ia kuketu kumai pia kataki. Ko lawe I pena iai a e laona e tukumai ki muini mai fikau akeni pia mui ngahi fie mau a e potu ngā we ihe lea whakapiritania. Iono ngā ako ia lea whapiritania, ka taki e kori pe e lawa ke ke o mai mua e whakaiki ki whika o aki pe a moe lao ko ia.
1: Maro apito, Rini. Te uki tala noa Rini, ka ki pui pui tu anō unō pe lao ko ni. O koe koe whanua katoa pe Rini tā una o mai ha kakai me tua. Ki o mai o ngā au e hange koni koe tau o mai kakai me tonga ki o mai o ngā inu silani. Tuko whee pe a tapa mamani. O kui aireva e mea e pure a ngā pe a mwe potu ngāwe ko ni o kufai ko e nao siofi ke oua na o mai e kakai me tua o nao mao e nao toru o to e whai ngā maari e ngāwe a kakai ilo toni. Pea koe tala noa ko ni rinta koe koe mea whaka mamani lahi ni a iha whai ngā funua pe. Kai ke umao ko tau funua ki tonga pe unau auea pe ufoi ha mea pehe ia nao toru. Kako mea whaka mamain lahe ni a kūpau pē ke whai hono whi ngai ke whaka palanisi a kakai o kua mai me tua o ngā au e mai ki nusilani. Pea mue kakai to tonu e whunua te ria na au mai e kakai to me tua o ngā au mao e na tole whai ngā maari e kai ta ngā au e rewa toko rahi ia o whunua ko ia. Pea koe whai ngā koe ke whai e whaka palanisi koe ni e rinta. O koko e ngahi whito aki mo ngahi liriri urao koe ni. Sai. Tai mga ngai osi mai ai koe COVID, ta whakahake ake mai COVID. Ngai hanga he polu ngai i he pāti koe ere I pā whakangofu e ngai visa ngā au he nai tō lalo e whunua ni ngai mea ai. Pea ha ue kau ngā ue tō lalo. Koe tai mga ngai e whetonga koe pura ngai he nei sinolo. Hai nei sinolo mo nau tu tu ni ke sa nau tu. Ta mai nei sinolo ia. Ku pau ke ke pasi ko pau ko si vi ingrisi ku pau ke ke pasi ko. Sa ka to kila vesi ke ki me pe ta ko ke ni fo ma ala mo. na eriu a proclama visa ngau ki fonwani a me ngai visa ngau na la ya but na o ai te ko stream pe ni ma e erinta e a stream rocky hua tolu fa ni ma ana nga pe ni le vano tutuni ko stream rocky hua mo tolu e te ke nau sivi English nau tolu. Aia koe kakai koe te na umau ngāwe koe me mei koe kakai pē kua honau ngāhi whaka ilonga whaka ako whaka whaitoo ngāhi tau kei o fu u mahino pē rahi au pito kapau koe kia iha whaka ilonga whaka ako pe koe re voro whāre la moe ni mā koe ngāhi ngāwe ia na e pehe pe ia o ku ngāri ngāri elava pehe kau nusiramia whaka koe ngāwe koe ia aia koe koe konga pēni koe hono ririri hono koe ki whenga ki whakapala nisi koe koe kau omai me ku a mwe kau ngāu indi o tonu silangi. Koe ririu lā konu ke tala noa ke rinta toki whakahoko ia he neisi noro he nau hū mai. Aia whakahū mai rewa nau tauruia a sivi ingirisi ki he kire volo whāmu nima. Aia koe akumen koe na nau omai koe kaunu usilani koe nau tolu te nau mao tomu ke nau mao e u ngāo e koe ni paka paurewa kua hataha e hao mei tua ke ne mao e ngāo e koe ni o tomu ke tatau e revolo ingilisi koe amu e revolo pe koe kakai noho koe usilani kake he taimu koe na au mai ai koe koe a kau mao visa ngāo e koe ni koe na e mao he taimu koe reipa taue ua, taue tolu, ke taue nima. Koe taimu kona nao me ke whakafuo, ke whakaloolo, koe nao usha ngāwe. Koe kalasi tolu, koe kalasi whāmo e nima, revolo whāmo e nima. Koe stream whāmo e nima. Koe si e late fu isivi ingirisi, fe mao sivi ingirisi ya. Koe sivi koe nika ngā he sivi peo, koe si omai peia e he imi e rinta. Koe pehe ke alpe ko wako peha fahe ngāko ingirisi pe, pake hao pasi ka. Koe ngā sivi ingirisi koe niko si omai pia e nao tau. Sae, ngā sivi ingirisi rewa a re voro a whāmo e nima. Sae, koe talanoa koe niko e kia ha uraki o sune. Moe whema o koe ke re whapapalangi koe ia. O kuhi ngā ia, o koe whakahu atu rewa moe re voro tolu ke kau e sivi ingirisi tinta. Ai o toi pē o re voro pe koe streame e ua, taha moe ua. Ko nau ape aku kai ke sivi ingirisi. Aia na asi sivi ingirisi pe re voro faa moe nima ka koe. Ha uraki o sune, o re mai ai ko ni, ka pau ke apalai visa ngāwe, re voro tolu, ku pau ke kau mo koe sivi ingirisi. Me apango rinta ko wa oange toko rahe ki ofisi, lava ko tua na he mea katoa ki whakakato. Koe sivi ingirisi enu pe ke lava.
0: Koe
1: matama mai a ki o tau kakai toko wahi pe a foki ai foki ki tonga pe a tataha fai pe ne tutu uni ka wosi ange pe a fare i fatatau ki tutu ne lao a rasi i kai katama ki a toko wahi e tau kau ngau e tonga na e o mai ngau e a kinu silani ka koe Omen gue ke whakaloroa, was e la tu a sivi Inglesia a Nationolo, i re volo whaamo ni ma, koe nu tor hake mai ene ki re volo tomu. Mahalo koe kakano, koe uho ia mahalo pe me tafe mai a eanga oe. Koe la o koe ni, kakono feinga e pe ke whakapala nisi a eanga toko rahi ka uo mai, mai pente o uo mao ngawe mai keni.
0: Pea,
1: ia, mo kau ngawe te tonu te koe nusilani, na ao mai o take over pe koe ha. O alua i e reiti koe koe o tae mga oe ki o lunga e.
0: Koia.
1: Te uki nga tame e rini ka ka pao kina hata ina te koe whahana whoa maalala koe koe.
0: Maloa pito e kori aia koe ka o visa ngā we ia e. Fefe nai ki nga tolu koe ia o ku Fema au ke faile e nao pe pano fo fonua o ku toi kau mo ki nga tolu I e fema au koe ni he sivi inglisi pe koe.
1: O ku te peni e rewa e linta pe koe ha e
0: koe ia.
1: Ai makatunga. Ko immigration ni o ku mea kotoa pe o
0: ngai
1: makatunga. Ya, o ku si tohi hine hina mo uri pe o ngai makatunga. O tau iwe makatunga. Ko pau pe ki ai makatunga ngai ko ni ka pa umari hataha mua ki patongo tahai no usirani. O ku si ai pe o ngai makatunga mo no ngai fie ma o ke hepe o naia. O ka ke faha faha si wei ngirisi ai. Taka pau rewa ko e skill migrant ko ia foka I longa foka ko pa u ke nga u hen me me area ta tau pe te tau lau po I nirela lau ho o qualification o tau ke pa u nga u mo ho a ko ho nga u ke tau a o ku ke ro no nga hi fi ma o na mo no nga hi o no nga hi ma ka tu u he Ai a koe, koe, koe, koe, koe, koe, fai de pepa no fofonuga, koe, koe, misa kehe abito fubie, me misa ngāwe kutu, tala no, kia, koe, kia, kia, kia, kia,
0: Ia, ai a koe, fie mao koe ni ke visa ngāwe, kori tatawa I peha whaahi ngā, ngā ue inu silani pe oku whakakalakalasi pe ai ngāhi.
1: Mahalo e rinta e sayange te tala noa kehe, O liri ko ni ko na stream pe e nima.
0: Koia.
1: Ono o mai ka toe u visanga na la hinga visanga we keke. Tana e tamate I kanseri ka toe nga hinga ko ka fo tu tu fo o e fo stream de ko ne nima ko ni ko o ko to nga ke tai ni. Ta ko no keke ke he ni ko o liri fo o ko ya me he la o motua. Ko la motua rintana e pe ni ka pa o ki fe ma o ka o visanga o. Kike ngao eni. Ko alpe kike ngao e nga, mai chua kofa, ngai whaka mooni. O unau loto kike whaka ngao e ikoe. O mai rewa ka au, whae au e ngao e, o no whaka mooni, I mai mo ngai tau ke, maha fu e ngai whirema. O whaka hu kike imi, ke nau profesi et a misa ngao e. Aia ku uhi ngai rinta, na ke tau atai na pe koe, tau atai na pe muau, ke tahanga o apalai sa misa ngau, sa whainga taimi pe. Mo whainga tako koloa pe, ke mao maha chou ufa me ngau anga, mono ngai fie mao pe aos. Koe aos anga li li ufa o rinta, ku pure ihe e imi ia a ngau anga. Te kupau ke apalai e ngau anga ia ki he certificate e ua. Kanau toki lava ke o mai hakakai meitua. Aine o kui koe accreditation ne uruaki. Pe o si toe ka kui ngai accreditation koe tari he immigrationi ke re sisita a kautaha koe ya ke nau o mai kakai meitua. E nau ilo ilo pau mo e nau siwe ngai mea whakapaanga mo no whakarere o kautaha koe ya pa nau whemane le mokea. E o sio notare accreditation ia te nau te apalai rewa e ngau e ngā e certificate ho kō kui o job search. Nau wha ai loa ki tuk e tau ki ne. Ai a ku uhi ngai a ka pao rewa ko tari ki e ngau e ngā kua ki o mai hakakai me tua. O ki toko o toki ai rewa e toko lahi. Te nau toki sio rewa immigration ku ai a koe koe koe koe job search certificate ia. Koe toko fiha e lava e ngau e ngā kua ni ki nau o mai he. Me he toko ni ma whai ai ki o mga makatua e accreditation quality ko na nau whai ai assessment e e tautaha ko ia sai o ene osi ko ia e toi kore rewa e he tautaha ai a ki he immigration ni o whakotu uatu o kuo fie mao a rinta I hoko ko taha e ukau ngā ue e hanga rewa e he e immigration ia o whakafone konga o visa ngā, kore visa ngā we koe. Aki a area pau koe a nao tolu mwe tautaha I he accreditation, eh? Te mwe shop church. Aia e toki au mai application ia ki au o toki whae ahono ono whakaosi o apolaika osi a konga rahi ia Kemudian malu aku fikir talan noya kau ni rinta. Mereka tahu atai nak kita tahu kahubi atau bisa ngau. Kini pura ini ngau yanga tu ilo kohai apalai atau kiai. Penau tu tari tari ke nau tisai tari pekai. Osha ngadi ni fo o pura ikato ha immigration ne process. Bangga usia aku aku ni. Kaya.
0: Malo pito kori. Ia inai hato. Ia hokat koe kori.
1: Ika pe wofi wofi atu he me koe kia tala noa he ni mika koe.
0: Ka imahino pito pe.
1: Oi.
0: Mahino pito pe kori pako tui oku kinau tolung nao mea mai ki polo kalamani mei api. Whaka amu pe oku tokoni atu ai ngahi whapota la noa koe a poni ai a tuku mai e kori vanisi. Ia I hato. Ia hato.
1: Io rinta, quando fare la taha, dalla nuova con il rinta, allo che tu fai una taha, la fina con il visanga, quando fare la monia, mi è tau tau a taina, perché tau a parai, che ha ginao, con la perché tari mai, quattro bofa, ma vera, poi tainimi, Ita kela bahangau angai omai satu ofa ka awa kuma certificate iwa kuna tala noga. Kupau ki accredited kau tahu ya, tak kupau ki ada show change certificate. Kau mesti tukar lagi kuma. Tapi aku fikir tak iya, tak tahu sih tu kita tahu. Tapi aku tunggu sih fikir tahu waktu kau tak tong atau turpilan. Kau kau boleh. Paro pare ma ia I tau kau tah tau tau tau aki ingat aku ingat kehe kehe pe ok fai pe aku re aku kau kehe fulah I tau pa tau tah tau ngau ngau lava kau kehe pe ngah kau tah ngau lava pe o pas yang aku itu uang ni yang mau jadi kau kau ni kau tu mea pangau pe ni kau tu hake hake ni firma u Inggrisi
0: ki
1: level tolu ya iyo ane keke si Inggris imua pe aku kau ilo kau kau ya he saya dah tamat ya tau kakai mai osio mai pe mohi ki mai ki nusilan ya tamai fae mo fahanau Pasca kau kau, kau mai kau ni ngari ngari kau
0: Australia ni
1: pernah kau di bawah saya ngamari. Ka yang itu kita ini mi, apa uke hele moro uwa kepere moro uwa. Allah variri uke keskir mai tu yang kata ulau poin ni aja kau faham ingat ye. Ye no fufunua, paikai kau pule pe ngau angat kau no fukaloloa. Ay, bisa ngau eh. Kue level lima, okai ay tak uya tak hafima uke kemawa hafima menusila, fuk itu ngapai toki hafima hafinga fuk ya,
0: kue
1: ay kue tak haya ngahitu tuuni o visa ngawe, ay kue visa ngawe kue hekas lima ringta mimi kue lepa, Ela va pisa tahaya ini sila ni fai.
0: Fai hau ka fai ngangawe ko ya.
1: Ngangawe ko ya ko ya. Ako me aya ai tala mai pe ya ka pau na os atwa pa we u ape ta tolu ke ha we ni sila ni ave utala no ke ta ni ko le ipa. We ne os pe foi ta we u ape ta tolu ko ya ko pau ke foki ko ki tok. I fo imagina ta haua pa ke tok. Apala I fo u mai le. Ko me ko ni da ka ke fo ka matala ge rei Kitong ay time ko na faya yung may kaungaw ko de. Ako to maya yung ay matu amo na ufanaw. Ako tao eh uwa tao tolo ko na hindi hinta ako kasiro ipe ko ufanaw kaya kito fefo ko ufanaw kitong.
0: Ko na wanga kiyang ay mo.
1: Wanga na to kaya ko hindi tao mo atakay ko kamata kinao kinao mahen mo atakay. Ako Anga ke ko matua tu kan ke ko batala noa. Uke he me na kalangi tonga ku ke he me ko ko ko he ni he. Pa ko e fa me pa ko ye pe me ko ka ko ko ko re pe aku ka pa ko ya ni. O guai ha palo pare ma se doa ki mwen mea koni ko o ko tu tu ni toko e ko repe ki te se tu ta kang pe ka e te ngela wang pe ko o fsi ki ta tala noa na ta ia pe ha pahe ka to ko ni ala lawa a pe ka pa ui ka i ko no fuka matala fuka i ki pe tu a e lao e ko ne ko klau ne ke he mea na tala ni tonga to mai ni mo family ki hen I ka ngā tai ka kone whakatau atu ume a ngā ato o tai a koi tō ngā koe whakakaukau koe hiki whonua mai ni whonua.
0: Koe toi whoki o ka matafo o ngā?
1: Koe toi i o koe a ka kone tō koe ni o koe koe kaki palopare ma sisi e mika tau ka tai.
0: Mālo. E
1: sa koe palopare ma ai e pao tōn pē ki akrasi palopare ma koe ni e community tō ngā.
0: Mālo.
1: E whae ngai toko ni ngai whaamiri koe ni rinta e uringa koe ai.
0: Malo pito e kori ko tuyo kumahino e pito whakatala noa ko ia. Whewhelewa ai tu unga koe oku iai ai kau folau mai ko ia he RSE. Iko lawe ipe oku iai mahalo pemboe ni ihi iai ia teki nao tolu. Oku nao ia tu unga tatau mwe si i ngahi whamili koe ni. Pe oku ikai ke lao kehe pe ke kau RSE. Iko ikinao tu si ingilisi nao tolu pe a lao kehe ki.
1: O tā noa ko ke wisa ngāwe ke he RSE a e rita.
0: Koe?
1: Koe rā koe ke ono omai koe koe kau kakai me tō ngā ku pau ke mao he tau taha e se mao tā tau koe nao tala nao ki ai. Pau ke accredited te tau taha pe lawa ke ai moe nao fika. Koe toko fia te nao lawa omai e mahi nao no pa koe tau e taha e.
0: Malo opito kori koe wip. E o fwa osi mai lewa kori kato?
1: E o fwa osi mai lewa kori kato? Ka koe ke mea koki ke toko rea tau ke ka uo mai tori ki Nusilani. O pupere pere ngai se apuito ke mou owa he fonua ni he visa ko mou omai ai.
0: Koe
1: ya. A he kurimi tete visa ko ya. Ka paute ke owa he visa ko he Nusilani. Tutu ni he lao ia he tapu ke te ato hao visa ya he fonua ni. Lono toko rao iheni. Kake? Ka kuhu ko parapore mako kakoa? Se tu tak mai pe te te lava ni ku kita wa kita u tala no atu ha fu ga la fa ya to kon ka pa u kai u fu la mari ma pe e ke fo ki pe e e vi sa kon na ke ha wa he toni he ko area ka pure anga ya e ha to nga monu sila ke ma e toni ta ku limited pe vi sa ya ko ya sa pe ke fo ki to wa tu fa me pe ha fe ha vi sa ta oko ina ke limite ke la va faia fe ina ni kapa ke lo to ke liriu ai mo ui pe ha ko to ke ma lo ko ia pe din ta e ki me la va ma ke fia fili pe mo tai ni
0: fa ma lo la ia to ki a te ko e ko rivani si me he Pacific Immigration Consultancy and Services Limited ai to ko ni ko ia I he poni pa ko tui ki na to lo na me amai ki he polo kalamani ka ku ke fie ma o tokoni ko kori e me he pigs o ku whainga maari e ke tokoni sa lo te hele tārilo me he approaches immigration ka mafo ki aki nao tolko toa pe o ku nao iho tau community tonga o ku nao ma o ai lai seni whakalao ke nao whakahoko ai ngā au e tokoni ko e ko tau kakai kumi wharei kumi tokoni ke tek nao tolko ma lo api tokori ka ke po uria
1: ma lo api to tinta o pati
2: Malo. You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko vai malala tua kalau, mo whanangononga mo tu wake a plenty cast ki weekendi malo vai.
4: Malo apito te rita malo e lau maari ahu e ki lelei ai tonga ko toa pek mo me anga tonu mai ke polkalama ko ia a re teoni. O ato e pe foki angahi o ngonga lelei ko ia me plenty cast. Weekendi fokai nga ko stau mai e uta fo ou Kalas keke me alere ko ia koe lahi ko ia si e mao a kainga. Ai wike ma ko mariwa tu ne ai ki kainga me taulanga ne nao lava tonu mai o tiriva tu e nao me alere. Pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai a kainga tonga pe mo se tu taki mai ke te au ko uhia ko nao fie mao me alere. Ki mo tolu ko toa pe u mo ulaiseni lena lava lere ki mao tokonia toa pe lai sene uke iai, pia ka upe uka iki e hao lai sene fra uri ka kwa ipe ho passport, i fetu taki mai koi ka te au e wavita, te ulava toko ni atu. Pangi ka koi au kai pensin lelei, kua lahi hono fetu kua te kai ngā, koi a koi fua fatangi iai pe mai sa amiri ka umafo ke siasi moi pure anga. Koi iai kai ngā ki mou tolu kotoa pe, tari tari de re ki mautolo e kaunga au e koi e plan cast ki mautolo kotoa observe si ho mau mea lere lava lere e kautahane tokonia ka ki mautolo ko uia ko ngahi fie mao kotoa peo ke fie mao ko uia ko mea lere ko ki mautolo ko ia oku oku fie mao ke trade in o mau mea lere motu a ka e whakafo o o mau mea lere lava lere I moia pe ko osio mea lere ho no ta pe oku te ki ai ke osio no ta te tu taki mai koe katea au he lava lere I ke ia e whaunga ke tokoni a te kautahani ka ki mautolo ko ia ko mau fie mao kotoa pe ko I ngahi yuti ka maa fo ke ngahi mea lere ngā ue paka komesiare pe amoe ngahi mea lere ke pe SUV ke he whamiri ae koe pase se fitu walu hiwa o au ke hongo fulu pe kwa au pe foko tahanima e mao atu ia me kautaha koe ni ko I fika telefoni te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiwa ono ni mao no walu pe ko o au tonu mao pe ke mau ia te ko fika te au fitu ono e he Nelson Street I one hanga
5: O ku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōlā tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maka tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau whuatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai I he ngalu e.
6: Komo alo kife.
7: Te ma alo au ave ai siwi tuu mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
6: I kai, o ku fuku ke si I a nena ko e ni.
8: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e oatu ha o naunau sivi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
7: Fai ho o sivi maa mao tolu.
8: E hao I he meili.
0: Ko tau tai miku o toi miniti e waono o pea hoko ai hongofulu. Ko le whamore more atu ke e hongofarafe o e fiafini ko e huiko e... Tō mui ko ia ai polo kalama I he whiawhini. Ka I he whangamare ko ni te tau hoko I peke polo kalama ko ia oku hoko. Ai e whai ai ha whapotala noa. I ha polo seki ngā aue oku palani ke whakahoko I tonga. I he tau mua ke whai toko ni ai a e tau kau tōle ke reka. Pea mui ka wa wa u. O ta tau pe I he ngahi fie mao whakamo uilelei. Pea pehe foki pea mohono tau hiki nao tolu. Oko utaltai lelei ai ae toko taha pule ki he poloseki ngā aue koe ni. Manu manu fetoa pehe foki ki a kitekei aho toa kalau ke whakahoko e pōtala noa koe ni. Maloi tau mao ae fiafini kite pehe foki ki a manu.
9: Tina maloi tau mao ke fiafini. Pivia ke puke whanga maria koe ni ke whakahoko e polokalama kua whikaua ki maua ki ai.
0: Malo mu a ai fatonga. E o malo mu fa utu mau ku henga fatonga ko ia I he fatonga. Ma ta ka nga te foki atu ke te mo ke fra hoko ai pota la noa o e poni.
9: E o malo vito alinta ko le pegi u po mal mal atu he lot le lei ko ma ta fatap. Ka mata ke tau polo kalama ale tio I he fiafini. Kai puke whaka maari e koe ni ke whahauka tu e whatongian pe a oku tau whaftai ko tau pe tau ke inase kula fufu e mokui la vai ke tau toi whiloaki I he ngalu ea pe a moe ata I he ngahi tutu uni ku o whahauka ki tau tau niongo e tau takai holo funga maa mani au kai pe ai whudu o ai o dua ma ki tau tau pe a koe ngahi ui ko ia ko pau ke tau, mui mui pau ke. Au whiawhia ke whakahoko atu ai whanonga koe ni, pe a koe tui hua e toa lai, o kuna mea mai ke polo kalamani, a nau whiwhiri, pe nau puri e pe ki whea koe ni ko ke mā kalo pe, ki heni pe ke ka kawai ngahi pui ku nai kai ke whaha amana ki kai, ku whai e whimo e ki nai, ka kuai e whiawhia lai, koe mā whakamare koe ni ke te whai ha whiawa taki. Pembo ki nga tōru ni whai ai maheni, pe mo fi longa ki e ai tau lahi te ngā ue whakakama whola lea pe a ugu hounga a ho mai ai whangamari kuni mā ki maua ke mā tala noa te ngā ue mau inga kua whakatoka pe a kua whai hano ngā ue I pe a me tonga eki oku ofifia ke tatali rei ai taki ngā ue pol kalama kuni a manu manu fitoa kumai heni I he whiawhini ke whai hano tala noa mā tala ngā I kua dupea ngā himea mau inga whai a whiako aki pe a mei ai O tā tāpiki tāu tōlu kuni I Mūrini, ka pēhe whoki ki nā tōlu tāu tōnu ai, ai ngā ue kuni I Tonga. Manu, mala tō māke hon.
10: Ki te malo I tāu māo ki FFIT, ka mā rinta, malo I māu whainga māre.
9: O kuanga mahani pēhe whoki, e ngā he polo kalama pēhe ni, ko e whakawhilo aki. Tuku atu he community ki whakawhilo aki mai, ai whaituuna ka mā whoki ai, ai ngā ue whakahaukopa mō haki pūpī tua ki he polo kalama mō inga koe ni kata toki hoko at pēmia e whātoki a beha ngai mea whi maa linta ke whihu I mai mō eke mai toki humai bē ke tau toki pōpō tala no atu he taunga ngā he miniti ko tuku mai mā ki taua Malo man
10: Malo apito kite wha malo atu ki a linta e maa whenu maari e ke whai tala tala no ko inga ko e polo kalama mō inga koen pe ko e polo seki mō inga koen ki mua pe ke u hoko atu ke whaeha ki pui pui tu a e proseki koen. Ko fie whakaukai pe koe motuan, ko manu manu pito, o ku whakakaungata maki kono tokanga kina a e proseki mau inga koen. Ko e proseki ni ka whekawaki pia moe hange ko e talamuaki ni whakahoko e rinta. Ko whekawaki pia moe no tokanga kina make o kau toligareka whakataha mona o kau tauhi. Whaampe ki no tiuset be, ko kite tua kalau hange ko e whakatala noa ko kamata aki neongo ko e whaiongongo ia taulahi ka ne whainga maari e proseki ke whanofo a kite tua kalau ke hoko ko e whaiongongo ia mone tokanga I kina hanga I mea whakaongongo ko toa pe ai proseki ko eni pia ko congratulation kite ki he ui o whaike te koe pia whamalo he tari e ai ngā ue koen ki hoko at kukuna ke ngā ue whakamishinare ki mua pa koen o ki hoko at pe ngā ue whakamishinare pa ko tui pe ku pifia tau pifia ko toa pe ai oe ilo me tau keu ke mau e tafa aki whaka whaiongo ongo e toko ni lahi a pito ki ngā ue mroseki koen ka ke kau foki me noa ke aha ki pui pui tua ko proseki foko ni o ku ilo whakapapalangi ko e integrated aged care project hange koe whaka talamu aki ne whakahauko e rinta koe proseki ni ki he no tokanga I kina kon whakatataha I mai ngai whunga ke he o e tokanga I kina mo hono tauhi mo inga ere me niti ko toa be ke whaibi hono tokanga I kina hange koe whakalalea koe na e whakahauko e rinta o kukau e whakasino whakata mai kon whakatataha I mai unga ere me niti ko ia o whakahauko ake he e proseki ko ni. Pe hangi ko whakalawela we kite, koe ke nofo taha pe proseki ko ni I he kautau kereka, o koe ka lawe mo nuwa te tau proseki mo nao kautau. Te toki whakai ki ki anai, ka te wate pe muha ki konga lala. Ula ki pe koe proseki ko ni akulau, o ku whakapa anga ia e he pangea e sia, pinga wea kei pe mo siapani, pe mo pure anga tonga. Ko e potunga au e ki he paanga, finance, ko nau tauri aku ko e pūre, ki he tawhakafonga e pūre anga, pia ko e tawhaku e niko e mia, au whakamalumalua e proseki. Ko nau tauri aku nohanga o whakahoko hono, o whakalele polo kalama pe ko hono, ilo whakaparapane, implementation ko e proseki. Hangi ko kulau ko e proseki e niko trial e ko e pilot project en pe ko fu fu fa ka hoko ni pa swiki ai project ko ni ma ke he ya pe me a tu ke hanga aseria pe mo nu silana ko no tok fa ka hoko ni pa project ko ni I tongan pe ko e fa am ke ola le le ye project ko ni ka lawa ke nga wa ki foi mo to lo ko ni tau nga mo ti tau nga wa ki tau pau tau bi fa ta mo ko na pau to ka wai wai ke lawa ke to ko ni a ke to nga nga I fo nu pa swiki ki whakalungu fua e pacheti ke pae proseki koe ni, o ku paanga taha ono ko ni taha palu miliona, Amerika. ai au pi bang tonga e tolwal tolhiva a milion e falu fua e por si ke ni obta o nima e gulele me e wa noa wa fa o to o si ke wa noa wa hiva a lo lo ko ni le por si ko ni a pe a por si ke ni ko ngala la he tolu e kite pa un be ki si fra ha te ki ta ka o fa nomo a ko e por si ke ni ko ngala la he to ko ngalu aki o no langa na senta e fa senta la la he ni fa ma e pau tolu ke reka ki ta u e ki na tolu pe e senta ko ni fa ko ni o e senta la hi tu e ki kupol ko mo tu a fitu ko mo tu mo senta ta ko mai va henga hi fo e tu e ki homa hi fo tu e ki homa ko nga ko ne mal wang e ki pa ta fe ya bebe fo ki ko senta ko ha ke e tu e ta ka mo tong pe ko mo no ia mo e va fo no va u na ka u mai u a ke atongan to ta pun o ku wai mo senta ta e langa hi va va a ini ya fo va fitu gwen ta fa tim kame. Ako kong alwa ki a ki te a ngai prosiki, a pe kapau te ke fie ma uki te ke ta ki a mana wai, pe kapau ke pehe ki hokata pe ki mahanua a prosiki o fa fo fa pe.
11: Prate ke fie, te fie hui gwen, ni mahina ko programa ai ahi eni, a ngai ko hola me. Ko ha ko ahi ahi pe tonga tapu mo vava o ke tuku si ha pai mo ewa pe mo mo yo ni wa ko ko faka lu fu an ko ka fano mai ke ta programa mai
0: pom pom pom pom pom ki ai
11: ai fai pa no nga hi ni ta wa ko ha hi nga o ko fai pe me ko ni tonga tapu mo vava o ka tuku si tonga ko a i ha fanga mari a mo yang makina to pe e to fai pe ala o ke hi di ai ai ni le da project
10: malo bito ki te fio ma winga ko ni ko mai a pe ko ngo ya pa pa si a bito gitari fe win a ti pe u hinga kit hange pe ko lau pe pilot ni a na yo si mai be no ki fo i ko pa cheti ko na yo mai pe fo ra fi un a pe moi a ko lo to yo pa kapa tu kit ta fo ka am pe ki fi mota wa ko to pe hange ko ku fo ka ta la no a ne na ya ni ko fo ka am e ola le le i ta ma o ku fo ka ho ko a to ki lawa e ho ko to i ga me ta e ya ok ta fa tonga yang gite foi mo ni go ni foi bule anga go ni bule anga go ni e mi ta e premia o ku na fa ma hu inga i ai ma hu inga ko ta to ri ga pe a ka ki to vi vi u e hang e bule anga go ni fa e premia mo ni bule anga ma ni ka pliti o fa ma hu inga i ai ma hu inga to ri ga pe ko ta tu i pa fa ka papa ko ni ola le le ta nga u fa ka ho ko e fa ka ho ko nga u ta tau ke toinga hota u funga hi fonua ka nga api nga nga da pei ewa ha pai pe mo yongo niwa pe toinga ko nga hi fonua ka nga api ka wai a fish a ha mo me ko tu ipe os kamata mai a niwe fono replicate pe fono copy ta tau ai foi motor kon ta nga api ka e tipen hanga ula ko ne ola lele mo winga ki ta ola lele ta hanga fa ho ko programa ko ni ka la wa ke dinas de ma mai ma ki se ni makatunga ko to ape foke kite kamarinta matunga pe ko ini ko ne ma ma ki ko ni sai ko ta mi ke te fa ri la tai ko ni sio mai pe to una e mo development partners ko ni sio to fa fo fa nga we ko pa pe ki na to ya lambai o ta to ko ni ya ngai to en la ko ni ko ki to e maro a puta
11: ya ko ko ke nga we ma nga ni fa ka ko ka tak be ek na to ko ngai ngai ngai ngai ot mo tu o te mo ho mo ta fu wa ko ni e ai pe matavai ta fi ma moi
10: da wa da ma o ku da
11: ma ko ko pulga mani o ku mahino ko na ke lave ke ai ko langa nga senta la wa hefa ta ha i ko mo tu ma ko senta a pule ai ko senta la hi pe mo no ngai va ai to ta ai home ta ta mo tonga be mo ma ma ki lave mai ke tu kunga ku ai nga we ki no langa nga senta ko ni ke ka to de ka mo ka to hi man
10: ma lo bito ki a pe roto ngaleri ho ke mau ki consultation he tai mini tra tala no me ngai ko lo he a pe ko mi ia ku e ke mai ai he pe ula he ko no si tala nga a ko tai mini ula he no o ko tala tala no me kakai he ngai ko lo he tai mini ho atu pe tal tal lele pe ni te ni o atu pe ki tal tal lele a ni un uya o pepe ki mau fo e ki te kamari ta hai alwa o ki te kina tolu e ko yong ngol le ye ko mau abe kane kina tolu hange ko ku la ve ye ki te a ko pro se ki ko ni ku hange ko la o po fe fe ka malo he ke ku le ngalo lo tonga e a ko tu ko tai mini ko mau mari nga u ki kamata langa i he senta ko ni a huma oku me ko fahoko ki kakai ni tamen do e fo na ko do fo imisi na manu ku mu mai tu aki mai he ane fo hakon ki kakai katak ko imisi ku hoko ya mo ni dai he au ni ma wo mai mi ngo ngore ko ki fo hoko at e ku ko si mau mari ba ko si fai fo mo oni mo ya pau a mo e ka ta ko ti na fo hoko langa ko ni ho ma a e kamata ko ni ngasinta pe ko to nga ko ngasinta olo tonga fra ngongwai ki ho mai for tonga fai no siofi mo no to e analaiso e panke nga hi fonga fra prokio men pe fonga fra tala ma winga ka to ki lawa ma halo pena mai e ka to ko fai nga mari ma beta hapi mo nga to tu wakit mo e a sinta ko ke hopat ke ela ma ma to
11: i po po go vai nga hifo i homa va nga hake i tatamotonga pe a ko kolomutua ko senta la hia pe mo va va ka nga de tu i ne afu i makave e man
10: koia
11: sai mai no sai pe ka te hanga hi ngongo amuyang te ka pe mo langa te ko mai pe ke to dana ki mai ke ngi polo kala ma ngongo ko ne pe mena ko ho ka te be ko nga senta ko ni fa na na ki na to pe ko tau hi pe mo na to nga ta ka to re le ka e fa ho ko ia i pe mo api foki ko ke mai no foki tau hi ka to re le ka ko fa to ni ai e famili ko fa na o ko nga maga puna ai to nga mai ni ke te mini ka ko mai no ke te o ge por ka ma ko fe nga e fa ta pe api ko te sia re ko ia ai ko ne we si ri ana o ge ai an i ko na o si le si ta ge ai ke na fa ko ia ko ke tau hi ka to re le ka gi la me mai ke ka ke ka tau hi e ku ma ta ma inga ai ta ta fa ko ni ma
10: maro bi to kite ko e ta fa ko ni ko ia ko o ku ha u ia fa maru maru he ko nga tolu ma tu na ku ki i vi fa ka la me la we pe ko nga la la hi tolu ko e pro se ki ko la ki ko nga senta pe a ua pe nga se ve si fa ka ho ko ia i nga senta ta mi ka ka to la la nga ta ko nga tolu le ba mi me ko fa ti fit ko nga e ko nga rak mo e uan no fa to ko ni ia ki nga ki ka to le ka ko ke ko nga no tolu mi me fa ka ta fa ta ha fa la ta ha to ko ni ia ki ka ta u ko fa ka ko mo mo proklama ko ai ka ta u u fa ho ko ia i he tupo te sele institute pe ko e apia kon tupo hai tupo TDI aya ku si ne kamata mai be ta bo si git fam be ke si fra hoka twen ki kakai fonwa ulo tonga lele lele ipe ko le bolo e ua fra hoka ye ai ako ko ni le bolo ua ki ai ko fanki ye me pe si pe anga ma hen ni be ko e nga o fra tau hi e pe wai mo le bolo ta ko le bolo ua aya ku o mfatonga yang ya ko ni ku ta to tong bi ya git o hang he pro se ki ya to tong ye TTI ke na foka hoko ya ko ni pe u ate fra fra fra fe ko ni ki te ko e to ko la he ko ni he mi sta ko ne to go si dia ho u ma hina ko ni ko si o me na e fra mu ye ke ma ha to ko fa no wa no ye le bolo ho wa ki mo le bolo no wa na e ka ke ma we afrika git pe lotonga ko ni ma takataka i holo e consultation to ko la he kala kai uno to ki i lo ki he ki he ke he ya ko ni ko ya ko ta to tong ko foka amu wa ki ki ti ko pehen papa we de taulava o wa ko i ta ka ta hi e imagino ko se mesi ko e te na foka ko ki ta ka ta hi e lava ke to hi ki i olunga te ko ni hi ki ko lunga se mesi te wa amana le le che da autori che le catene auto chi muovi foloang muovi le leiang muovi fifia ma gli elementi che to accoglia che time ti davanga io faca o haketi e ilo mo taukinga o faca taubi io lo tonga le training ma che hie mie che tipo foi che ta mu afica lo aqui e webe mo foi con aia ta bebe co le le lo lo aia che ti certificati con fo aqui che ti di ai certificati con la wa cota to tongi certificate wa de DJ ela wa ke nga wa ke no ha na wa ki mulina ko i le le lolo he nga wa ke no ba ta ta fa tonga ipi ko e ka we ta wia nga honi he nga nga we totong le le ma le le ka nge ko kulau ko ta mu afika lua ki e proklama ke la wa be ta wa nge ta tolo fa le le i ta ufunga ko ta u seve si ko ki ta u ka to re ka ki ta la wa hiki yang e ta fa ko seve si ko ki te marunga PMI, lava que toi mo uilere yang itau kautahui, na mo uifiefia, toi mo uifuoloa, ko toki faka ko asi ni tahono wa miai I he voi ngau e voi a ko toki a ha time ke nau ke labana to la ki muri nga a ki certificate voi a ke mau ana mo voi
11: popo e malo mo no toka eta faka e ko he ku ta wilo beko ta kaka e ko nau fi follow a ki be time ko ta be pa ko o mai ki muri ni o mai ko mi nga we e to do mai be ha ki me a be me tonga ki nau ta os fra mo ni ta tole au nga nga ya ko I tonga na e nga he nga we nga hi area mo nga ta faka ta pe I muri ni ka ko sina ni be ko nga I fono a muri foki e mano ko mahino ke te au ko e ki ofa mo ko I nasi ko tofa mai si ka tore ke reka ko na o ka ke por ka ma e ki lava me ki ai pe mo hono a mo no ngai tu tu uni e malava ke foa ke haki ofa ke na ina si ai pe me he por ka ma e ma hino be de ke por ka ma to kon ni pure anga na ka ngai de na ka ma ta wa ta hawa a ni haki welfare e ki va he fa ma hina ka tore ke reka ko fe fe a por ka ma ko ni o ke to nga I a be mo e ki ofa o ina si ai a ki na to lu kuna lave atu ai
10: ma lobi to kite o ma winga o bitu ke u hanga o ki I fra mala ala ta fa ko ni kite ko va a ko ni ko fra mal malu he mia wenga I va to ko ni la la he fa e ko e u aki ko e to ko ni ko ki ko e ko va he mo to ko ni ko fa ko he mia ki ko ka to lu ko ka u fainga ta ia kite ka fainga ta ia oguna ma wahina doria mi he mia ofisila ia mia fata me pango be guma mau ke he ngal ngai tuanga ago ma tolu mau he fare kone ta tolu kone ta fare ti oto a wofi op tope ge mia ko wahe ko ka fainga ta ia og ma ia mi he mia o wale mo ki ka ta ko fatonga yang ko national ko wahe ia ka tolu ge ka ko mo hago ka tu gre ka o ma we me wa hinga pa nga ma lo lo ko ni ko na na ka tala no ti e ai bu hi tu gi me de mo ya ta ha e ga ka ge ma we he ni ko wa hia ka tu gre ka ya we mo gi me ta ko ma fa fine ai be ma fa fine u na u finga we ke be mo mi ya mi fa ma ha mi ya o to e wa he be mi ge na fa nga we ta ta na tu la ta ta mo gi ma tu lu o ta tu lu ki te ai ku na wa he na to ri ai e fo ti wa he ka tu ki I go down here. I go down here for a year. O kuya I pay me monu kuya. I go down here. I go down. I make hang me. I ngahelanga go ngai senta. Ngai sevesi go down. Na talano kia. Ngai sevesi go ngai sevesi be ki fai ke frahoko. Ke lava ke hageti e ke mui e go down here. O ai go sevesi go kawa I tokoni ki hakani hiuna to aku atamai ngalo ngalo. Ama fatupunga kina tolko kimotu ange pe alu kito e nga tamai ngalo ngalo kita umai datoria e kau matau tau kina fai ngawe kwe ange kwe kau ne si fai fingawe aki mo ipotu ngawe mo ui rekoti enau mahingambi ako tope e proklama kota ako tope e anu le fai le mone rekoti te tau te fai fai ngawe tatau pe te hanga lewa o ai te mai si po no fuka ilonga ai ngawe utotonu ki fuka hoko ki he vai vai kito ape ke lawa e taulava o tokonia ki haki aki e moui e vai vai ko ya. Koe tala noa e koe ki he kai koe a be e kite, o koe proklama kong hano tolu, o koe ni koe tau prosiki, o koe ki proklama taha koe whakalerei ki api. Whakalerei ki api, o koe hinga ia, o koe taketi bea mai kau tōre gareka. Hange koe ni whakataha taketi, koe ni hi koe alu wheelchair tau moto alu wheelchair ka ki toi lava ia o me pe uhi ki si hiki pe tu pe to hiki ma aia te tau kala umau tala tala noa ma sumahang watolo o skamata tala tala noa koni me ngai api e nihi ku si hanga ia o fwa papau ki hau katika ngau nihi pe koe hae fe mau iwiri ai vai vai fe mau iwiri ai vai vai te tau wala tu ke kawai hangai koe fotu hakimi ahe ke piki ti frekau kau uvanga fatapu ke unga ke tokon ki wana to ko taila ke fakalele ke tokon ni beki no ke ngawe aki pe mo alu e to ta ha to le pelika ki wa taim e si we si a le mo ui ko nga pe ko mai ha ha I mga isi u ko ai tu ta to le polo kalamba ko tokon ki api ki ta uhanga de dolia o tokon ni e ka ti ta u e ke pika na to fa saber e kanatol me pangwe ko ke fula he di se ke niti ka ko ha na fe ma u vivili ko me ta lo ki sio ki fakale le I ki malo
11: malo e linta ke ha fe hu me ya ko ki he
9: mau ereva tanga tane o fraige ke ereva ko ni web nga to ni teria na aho de tawi ko ki tonga ko rao du ko si mau nga senta na ko tau tol te tawi ku o kau i he hono to kan ki na ki tau tol i tonga de afi i dina me ta fagi ga kai ko lo pe ku ma ve tau tai mi ga tuk tuk mai fa fa ma bo
0: Malo pito kite ko e ku fatala noa pe aku ki he pule ko ku lau o tangata i ho o mou kakao mama o e ki va vao o ku mama o pe ataha o ku ikai ke iai ha nau vaka ke uta i e ngahi nau nau koe o ku mufie mao ke ave ki va vao ka e tuku e funga fonua o ku iai e nau vaka e ua pe a koe kaunga api o fitaha ia o tonga tapu ka ke ko e fotu fa ka ka wa tu pe ki he pure o polo se ki ko ni ko fa ka hua pe ka ku fa ma fa na ai va va he pe mo e fa ta la no a ki nga au e ko ia ku a na fa ka mo he me o lu pa ko ni ko mo ka mata ai ta ta la no a pa mo fotu tu ko ia o nga we ko e fia ilo a tu pe ni a na e la vi foki a manu ane nai ko ka mata ai fa ta la no a ki nga ai kolo Ko i hanai ai waha ata u ko ia o ku mou pehepek te kei ke au ai talanoa ki ai, ai waha ata u ko ia e malawa ke o ku pe o ku taaketi pe tau mua ki ai, ai ngā ue ko ini. Ke whai ko ia hono tahi, waha ata u ko ia o e kau vai vai pe o e kau tau leke leka.
10: Manu, malo pe olita, ka takpene ki mutumotu ka kohudiu pe na uhinga ki he ta uwe ka mata e na umau ke na ukau mai ki polo kalama hai. O ton pe umau.
9: Koyo.
10: Ok, iyo. Ko tu kwe tai mine rinda kataki. Ko e prosekini o ku ka mata e he ta uono nima. Ko gina utolu ta uono nima ki olunga e ata ke na ukau mai ki polo kalama toko ni ai proseki. Hange koe kulau e rinda ki ke he me he mea koni koe ne sinolo, wahenga maalolo, ngau na utakna joi ono fitu. Mahalo pe waweni peha hange he prianga o aite mahino e tukunga koe tau, ke pekoe ono nima, pekoe ono fitu. Ka ko tui e linda koe waha tau yok tari he taimini, pea koe ne le taimini koe osia e tau ngawelanga. E ata pia ki hata hae kautou leka hata hape, e whaingo e fi alu ke tau senta ono fukiai. Te aku whaam peki whakahoko ene linta. Koe sinta koe ni e whaa koe E whaka nau nau kakato. Ake ngahi nau nau koe nau muri. I maumbe i muri. Ka e ngata pe he aho linta. Pa kwa mpe kite ke tana ke tuia. Koe hange pe ta uso men sinta ki te ikea. Te koe ki toi waha uhi nga ia linta pa mo kite. Koe loto penia o i kau tau regreka. Na e whae sawe e ki mua pa whakahoko prosik koe ni. Ya mahinu miai. Na loto pe kau tau regreka e ki nau o mai ki he senta he taimi aho. Pe nau foki pe ki api ko unga ke ima tau he nofu a whaamiri. Ako tui ko e ko sio lo loto ia e kautu kure kereka, pe hangi hei he pure anga o whakahoka e proseki ko ni ki toko ni ke nau tō.
9: Malo, linta o te ki huha agi e ua, e ko hiko tataka motonga, o ku ofi au pitoki e ua.

0: ai pe aho e hoko ande ngā weke ngai ki ngai motu. Mahalo koe ngai kongkonga la lahi e uni hono, hono kamata e polo kalamani pe mono tuku atu ngai whakaikiki ki ai te wata mea wahi hataimi koe hei hange koe mena lawe ki a manu o whatongi ai e whasiosio ha ngai whonga e lawe ki ilo lahi ai e ngā koe ni pe mono polo kalama maho inga koe ni ki motoru mo mea mai ke polo kalama ku koe pe e tau a whepiki piki inga pe mono tau ka inga i tonga eiki tau ngahi kolo mō tala tala tika i telefonia ki dalange ka asia de mautimi o e turi ngau tolu pe ngai i ngau tolu tuke nau mai o whamantana ngau au ngau ni he koe tau whanau ngau ni te tau hoholo kata pe o a o kia tuunga e ai tokoni e whema o hakao tokoni ke tokoni mai ka ki tau tolu tau loto lahi mo sino lahi dai min kai aho te tau toka vai vai ai pa whema ngai tokoni ngau ni ni tā mahalo ko ia pe e kuhi ku vame e hoko mai whilafoa ki tuan ka manu ki ni whamaa popo mai ma polo kalama ka tau toki vete mea hi malo
1: Malo puto ki. Ma rinta ko e ia tala noa koen, lawa ki tau tukua ngete ngai whamatala koen, teka wakipa moe proklaman, ange koe tau tui tatau puto ape, e tokoni au pito eni ki kakai mahu inga ta, e nofo e society, o tau kakau tauri gereka, ka maasio nao kau tau. E pe kimia nai ngalo ki tika ma rinta, ko e wahe koe kau tauri gereka, a e kau tauhi, e koe kau tauhi koe ki kau tauri gereka. Oku ai mki wahe wange ve he mahina ko tope e ko talo ni lele e mai tau kolkala ma wahe ko ya mi hi me o tau ko ko ko ko ni tau lawa tau ka kata e na ma we na fanki wahe nga e ko so kala te tai muna usia mai ki ofisin kala no ni mo tau ko kau kau ko ki tola te au ki ti ka malinta ka ko na fi e fi ya apa ko tau si o pe ko e kamata e kolkala ma ka nga tapi fo ga ki te mo linda e ku e tau tai ko e o se senta o ga mu se vesi ta fo ko e o ma me ma me to kon pa ta to ton e te wa e kai pong pong ni kai ho ta pe mo de ma me to kon ni fia fi pe to ki ki mo pa na to ki fo ki ki api
0: ko la ya ko fo ka mata ko la ngi lot mama harinta e ko e la e tu fa pa ga kai me mo kai ta to ton sai pe sai pe ai pe ah ok ki e tau to ni ki e wa pa mo nga ot mo tu manu fo nga de fo ma lo la ki te ko whamalo atu ai mao taimi he whiawhini, whamalo atu ka rinta, mao lo rinta si ono whatonga i mai e ki ngā weni, pia niongo whahako i e tonga, au tau ako me alahi tau nofuma he whunua mulini, au gea ngai toko ni utau inasi ai kautou rikereka, amusi anu silani kui ai ai social security system hen, wai ki iwa me welfare, tonga ina tolu, pau tau tu ihe tuunga leleibe, ko tonga eiki utau ilo katoa pe, e tau nofo, tau masive siu, mo ua kakai, mo ua tolahi he ngā ue, ka tuku si tau kautou rei leka, mo kautou toka vai vai api, ke nau toko ni ipe, ke nau tou, nau tou, ke nau mo oi. Polo ka lama koe ni, mahalo behe kei tofu hia whanua ai. Ka pea beha ngi ki lau maari e lava ke inasi, pea mo hafu, ke i he polo ka lama koe ni, tau tari mahalo koe tau lo tupe hia. Ka koe, e whamalo la hea tu rinta, e mo tolo kona mo mema ke polo kalama, ke i hebe uwhika telefoni i Nusilani, au ani uwe ta amai ke mau talatala noa, noa wafitu, wafitu ono, ono noa whahiwa. Noa wafitu, wafitu ono, ono noa whahiwa. Ok, be mo ma PS Facebooka maua, kumia du pehe utawanga kotoa behe ngā ke Facebooka, ok, be mo PS Facebooka, ai polo kalamani, mo tolo mea mai he ngā lope, kona wasi mai mi mui he papa koe na usidua kai amanu, Integrated Aged Care Project, taipi at bea hua kia mui mui ai. Whakawhi atu ka kaike nga o oha ke o mao inga heo ngangoa te hanga peo update me me aho kata ape ai tupule kina ma tupula ke o polo kalapu ni. Nita, tu wat, awai whamalo lai. Whamalo atu ki he pūre, pa mo taki, pa mo motolo kau ngā aue, ma whaia maari o e whiawhini. Ma tatawat, kau ki te kahatua kalau mo manu whetoa.
2: Whamalo lai atu ka teko mo ua o ngatangata ai whaka inase polo kalama e pōni aki ai tala noa melie mo e tala noa lelei ki he polo seki ngā aue ko ia oku whakahoko pea o ikai ke toi whaka alonga ua ko e koloa ia ai loto whare o tonga kotoa pe ai si kawa wa o kautou lekeleka ai ngai tamai ngai whae pea mo e ngai kui pea oku tui ko e tāpu akien ko whakafou mai i he ngā ue ko mō whakahoko, si lawe i nasi ai e tau ngāhi mātu, api amoe ngāhi kui i ho tau ki mo. Tuki ai pe whakaamu ke owana ngā taheni e tau polo kalama, ka e teu whatatari at peki a teki mō uaha taimi, ke mō toi foki mai ai, ke tuku mai ke lawe i e ho tau kā i ngā.

0: tātou taimi ko ose e miniti e hongafulu me he hongafulu. Ose e miniti hongafulu me hongafulu, ko e taimi anga maheni fokieni ki he e taupolo ka lama whela whaki. Pea oku maukore pe ke mau hufanga toi pe, I he ngā he talawhatapu toa pe, ka e whakahoko a e tālanga I he mala e sipoti. Pea I he whafini oku whiwhia ke utalta lelei, istolomaka, I kai foke sola a e tokotahani, ene lava mea I he mala e koia o e akapulu, vainga I he olopele ki pea, ko e whaiako tutuku foki a e tau timi o whaanga koia ko e I kare tahi. Kau mai foki pea mo tino vaiangina pehe kia te vita pasi, ke kau I he talanoa koia e poni, pea anayangi e toki kau mai ai a e tarikita, o e poate ko ia a e whanau wa inga a ka pulu me he Pasifiki pe ko e Pacific Players Rugby a hale ti pole ki e tala noa ko ia o e pōni. Ko e hange ko e lau, ko e toko taha si poti pe a moe kau lanta, moe kau pani o ku whakahoko a e polo kalama o e pōni. Istolo, malo e tau mau a e fiafini pe a malo mua a e tari whakaafi ke ke kau mai ki he whakatala noa o e pōni pe ko e tau ki talatala noa pe talanga I he sipoti I he fiafini. Malo e tau mai e fiafini istolo.
1: Ia malo pe ko e ta whakamare hango lau tai tai fiafia pe kau e dia e bea le rei ki te hou lai me tō tā maari tā malo.
0: Tāku sai, wha malo la hat kia te koe, ko iloi pe koe tangata mō mō ua koe, pea koe taha o ku iai ho ngāhi whatongi a kehe ka o ku hou ngā upito ai tuku taimi ke ke kau mai I he polo ka lama ko ia oi pōni. Ko tui pe e istolo koe me alahi pe o ku tō te ringa ki ai pea tuku ki ai e whakakaukau pea moe amanaki ae ki tau tolu ko ia ka umanako sio I he akapulu ae tuunga ko ia pe koe ka hau e iai ae tau timi ko ia koe moana Pasifika pe ko ia o ko whakaunga tā maki ai e tau whanau vainga te tau lawe ki he moana ko he haha o wakai ki ai pe he foki kuo whiri foki e tau timi ko ia I tahina e whai pe whenga ki he ongo whai ako kana e ika e ke mau hawhainga maare ko tui pe mahalo na o ku mo ua o ngofai ako. Amana kufo ke whakahoko e naufo I tau e tolu I he mahina katu u. Pea na e whae whakaafe ki a Netina, ke Netina lātu, ke ne kau mai mi he tasa, si iau fo ki au e tasa, ke kau mai ki he polo kalama e pōni, ke whakapau tala noa whikau aki pea moe teu teu ko ia, o e tau kau whakafofonga ki he olimpiki. Pe foki ki a lolo hei muri, kau mo lolo I he toko taha mo umo ua au pito, me he mala e ko ia oi fuu kaike. Tino malo e tau mau ai whiawhini, pe foki ki a te vita pasi, ko ki nga waini o kuna kau mai ke kau I he whakapotala noa ko ia oi pōni. Tino malo e tau mau ai whiawhini?
2: Malo e tau mau I he whiawhini, linda, malo e whakafe, bea, Ane pe ko lawe kona e nai kahe ka mataku. Tau heni wa mwe kau tangata I loa he mara sporti ba. Kau atuai wa mwe kau rin lanta ba mpe kau sio sporti. Au fia fia pe ke tari e whaka fe. Ma alo apita wau se halo atu pe ka istolo. Ma alo apita e kai e whaha fina waki mo istolo.
1: Ma alo tino.
0: Ma alo
2: tolo.
0: Ma alo apito. Malo tino, pehe ki a te vita, ka uma a foki a istolo. Tolo ko tui hangi pe koe nau tuku atu, koe moana, tu unga koe ni oku iai ai moana. Ko tui koe fo I talanoa koe ia ki he hoko atu ai moana, pea mohai te nehanga o hoko atu a kulupu pe koe kautaha te nau to o whatongia ko ia hono pure I pe kono rewai o e timi koe ni koe fo I talanoa ke heia ka koe uhi koe tō taha Pasifika koe va inga a ka pulu tau vahe vahe ange pe koe ha ho o wakai ki he tu unga na I ai va inga whakaholo mamata koni ai moa na na e whakaosi aki ko tui pe mahalo na yongo ngoi pe he e whanau tolo o ku I ai pe haki I maama pe ui ai pe haki I lelei pe ko hatunga halaki e hau o toi whakahaofi ai moana I he sai koia e nau vainga whakaosi, e? Koe hao wakai ki ai tono?
1: Koia, malori tāko, ko noho hoki en pela pa nai fōi fōke mau timi eni, e na maobe matau pōpou pē a timi ai moana. Kaku hangi ko lau, te wha amu ke hoko a hoko, hoko a te moana, o ngā koe, tau sia koe ke tau timua whanua, pepe ke timua hamua. O kumahu inga lahi a pito ia ki e nau, ke nā ke revolu en te nau wā inga I, o ngā ke nau maintain pe fwi revolu a o hiki a tai pe ke tau tau kwa whanua. Kaku u whaka amu ke ua e
0: si ngata he?
1: E si ngata he ke hoko hoko atu pepe, peko hai e lava tokoni ke timi peko e tatau pe mo purianga nuslago. Malbet nā hana tokoni ke whi ngai pe ke kipi pe timi ke hoko hoko atu. E kumahu inga lahi a pito ia ke hoko hoko atu e akapulu a tau tolu. O te tau pētau tolu moha mua, toi kau mēmo nūsila e benefiti ai rintāko. Wanga e whakau kau kaku, nengo neki tātūsia e mau prambīs heni I kenpelani e hui kōsi e moana. Nā mau mātoko e hoto fua sapote ti mai moana. Pana mau fia kia na nau mālo.
3: Eo.
0: Mōne au pito ia e tolu pia. Mea pango pia ko o alo o sapote ai... Ai moana ko tui pe, peke ke iloi koe pe ko fefa hai koe te ke kau ki ai he. Pe te ke kau ki Brumbies, pe te ke kau mai ki moana ka ke. Ko tui pe e tolo ke kehe au pito pe a ho o ongo, me he ongo koe ia a ki mau tolo me itu a koe hui he na ke vainga a ka pulu koe. Pe a oku malawa pe ke ke tui e koe su o ki nau tolo koe ia whanau vainga I he moana he.
1: Te ngoi pekita e mahu inga koe koe, e kusiwa koe e mahu inga koe koe e tau whanau me Pasifiki. Unha koe whenga maria ne tuka nau tolu, e koutui ka pau e tamte e moana e mori lahi a pito e whenga maria ki whanau koe ake na whawunga e tonga moha a moa.
0: Koea.
1: Pa koutui au mahu inga a pito ki hoko hoko atu pe. Pe koha pe ha whainga... Kautaha tēnā ulawa tōkoni ke hōwa te moana u mahu inga apito pēia. Ke fie mau pē ke puke pē, u inga koe tau si ololua ke kaha uone o yaka pulu ke tau whawhonua ki tonga moha moa. Tata kakwe mo nusila. E koutu he, ikai ke tau benefiti pē tau tōru. E koe na koe whanau e moana e tau kosi, o whiri nature he uti miso pa nusila.
0: Koia.
1: Koe kakutu pē ke aunga ke. Ke si tuusi pehi e moana ka whaamu pehi wapetaha ke te hoko hoko atu pehi.
0: Moone au pito, e tolo hangeni ai moana ia koha stepping stone ia ki he matapā ia, pe koha whakavae ia ki he whanau wainga ke nau toi taha hake ai pe koe, manga hake ai ki a toi tuunga taha toi whakalakala ke ngai wainga ai.
1: Oia,
0: go, Wainga he moana. Ki ange, ai whainga maare koe ni ka tino kau mai he lain telefoni pa pefoka te vita. Ke mai ange, nasio anawa he wakai ki he tunga nei ai e wainga koe tau whanau tonga I he moana he pike ko osi.
2: Iyo, malo opito e rintako kore pege u kawat pe he tala noa koe hange koe koe lawe kanao kwae koe istolo pa hekei ke loifo ke e lawe koe fai mea istolo ia eke ngata pehe koe tangata na ihe na e vainga eke tangata na ea uia ke faiako ke he tuunga faiako ihe tautimi koe ni e kare tahi ake sio koe ke moana koe kon moni na e maha koe toko taha katoa pe na e nau na e fahi nga ongo whaka whaka kai nga ia koe o fahi nga ongo I koe ange pe moana e koe I kare tahi Koe tūka e tonga kotoa mo hea mua kotoa nea smahino koe vainga whaka osipene ai moana I he wiku osipene ai mahalo ai whaka amua e toko taha kotoa ke nau maalohi. He e toko ni ia ki he kakai unau iaha nau whaka ana fakau kau mai ke ena utoni ai timi bena e hoko pe foi malo he wi ko si mahalo ko e faka teki I a me ale le ia ke ka kai ko nuna fasio si o mai ke ena utoni I ko ai moana na ka me ko lave ko ni ko istolo ko me ko ka fa am ko ki ai ke ona hore ani oku oku fai fai ba maten e ka pau e ke ke to hoko te moana ia ko tau fanau ko e fili mai ke I kare tahi e to e foki be ke no fili mai be na hi de volo foi ki la loang ta kwange ko e mo ana e ha foi tunga ma lunga no ke nemo e e ko ma ha ta uni na ke fu lo ko ana e ola le de yang e no finga ko ta ko si ta ta uni na ke fu lo fe fe e no finga ka na na ke fe au hi be I le volo ko ma lunga be ya tabau e fili ai pe hafa nau ke ikane tahi ane konu kwa asika hitai mini. O kwe pe amenak lele ia, una alo atu he le volo ma alunga pe, tato te fita pe ki he ke nau fitness e, mo e pa mo e skills pau pe ma alunga I pe mo ia. Kwa ka pau e fai ane o kei ki ia fai nga maare ke hoko atu. Tau sio pe he kei ke, e te foki pe ai ikane tahi o fili mai me he nga he le volo, kei ke fu ma alunga ta tau mo le volo konu kwa uke hafa nau koi ke moana. Mahaka ianga pe uksi o atu edin tā malo.
0: Malo tino, te vita?
3: Iyo, istolo malo ta maa fefini, a peke tino. Hange e
2: kusi. Malo te vita.
3: Koe wakai atu kente koe istolo hange kou te whamanatu mai e tau whanongo hala e wafita hata hae, tau whita kai haura me mui timi. Ai koe whimena na shei kai pule anga. Koe fuka hae koe ki ase fuka hae me koe nau te ala mai ki tokoni. Koe hae e alu siho he wainga. Ka ko tui ko e ngā koe nei whai he mō nā nā mō whakawa e mai ki mua. Ai ki fuka tō ngā koe nei nā ngā langa e aga pūru. Ka kusia koe ki he tū koe mō nā. O ku tatau pē fō I me mālo hika ki nau tōru koe lau maari e kuna hanga o mai. Pako tuke lau maari e kuna hanga puke koe e wai ngā aga pūru. He tatau pē fō I me mālo hi. Nau ki fie fie tatau pē. Hau e ke mōmintu whaka osi koe pēheke ki nau teha nau. Ha tō e tau mua ka ki nau tōru. Ko tai mina te whaawa mai he pule anga. Taka o sepe whenga maari e. Te mai piki tā gea rea I pēki nau tōru. Pako tui ko māka whonga eu. Tungi tā wako mea tau seke he moana. Nanga bebe whewe ka koe niku. Ka ke tā noa e uti mālohi ia. Mau na toi kolori ia. Tā noa e timi o koni fō I taha. Ui hako nau tōru nako mai lau maari aga pulu. Kanga bebe si o ako e ngatangata. Mālo.
1: Mālo.
0: Sai malo opito e tino peka te vita ka matolo. Ko ha mo vakai ki he tu unga ko na ia ai. Ko ta ma fesi foki atonga e. Patrick.
3: Ko to go wa. To go
0: wa.
3: Ia. Pele Greeny be pe foka.
0: Ko ia Pele Greeny.
3: Ma dam fly half ya. Ma ho set me ke.
0: Na ha vakai ke ne va inga e tolo.
1: Oh. O saia me bel he si o vai na leka ko si o ta ko si ke ta un ya o te fra la ka pito ai o no control e leka ia ai ta to ago na moana pa ko fra mo pe ke to hiki me ke I kare o ko ko a toi e ta un le ta fo o bon kapu e ko ti ko foi tu na ma wi na ta ia I tonga ai fesi pa ko Kau mahu saya mereka ulama mereka kontrol alili tapi tatuan mana? Kau faham lah kita hobi apa yang ikhari ke mian tatau. Heku, odia wasi mian ubi pergi tatau ni fikir apa yang mereka ikhari. Oskau he kau kau rita kau timbuka ikhari ke hobi apa tu? Heku falah saya betul ni wainga. Tunggu kau si pagu. Siapa yang pergi foi tahu beo, tahu kau tahu beo. Saya pun desi orang yang ada kau ni. Bagu, hanya kau lau. Tapi fia kita ke mau kau tahu face be. Aku ya pelinda.
0: Iya, malu api to aku hanya kau nak lawi kau naik. Ustu kau mai fakir timi kau hai kau detai. Ayau kita tola hai fanau mehe moana. Oko nau kawai pea okay pepa mo ni ke he ia I he timi pea fa papa lai fo ki ke ongo faia ko ki na wa ko na to ai fatongia ko ia hono ai faia ko I he tau timi fa ka fonua ka ko ha ho mo wakai ki he ko tau ko ni atonga ko ni etolu oku fa ka hoko amanake whakahoko ko he tau fo'o. O ku alua tonga ia o tau mo Sempapu, e?
3: Maina katu uli.
0: E, maina katu. Koe foi tau e tolu, e? Koe, unau tau mo Sempapu, e?
3: Koe ia alfa.
0: Iyo, alfa mo Sempapu, e?
3: A tata hau tau lewa pe mo Spain.
0: E, koe ia Sempapu, e, mo Spain.
3: Pe a tau alu lewa ko Potukari.
0: Potukari. Whahawa katoa eni I he maina katu u I ka anata. Koe haho mo wakai ki he tuu koia e tau whanau koe ni oku naukau ki he, ki he timi. Nei kei kifuke wiloa oku akapula sen papu e istolo nau pehe eau oku nau soka peki nau tau tako nau. Ki he aluatu e tau tamai ki poto I vaenga koe ni mei he supa ke nau alu o tau pa mo sen papu e. Koe haho wakai ki ai tolo.
1: Alo rindo. O tu ko maga utim ko ni malo na ka go to be ta fo we World Cup. Ka go tu mala na go simpa go o pulpa malo mo musicare e World Cup ta fo. Ko no mona de sia tu go fa kala kala kala ya bu de fangi fo noa e.
0: Fangi fo noa ko ya.
1: Ka go tu ya io o ya a ta be a
0: simpa puego potucari.
1: Potucari ko Iyo, pero mo tatau pero mo Spain. O kung toy saya pero mo falakalakala hika kung utuig ko foi momentum ko nun magwen ko ni moana. O tuig lahi pero to lahi tapawre ko ni moana. Hindi na ulaba ipeo ako hoko at ibig kita wikare.
0: Koye.
1: Tuig ko hindi na fitilere ko siya wim mo time ton mo tau ko ni manakatu mo tau fana ko ni E gare pa kultu ya guston ke ta hanga ta tolu ma u fangi fo nuwe ni.
0: Tena.
1: Ma gana bil fo ka u bau ta.
0: Tena.
2: Yo. Ma lo a bit ta ke ta pa hinga fa na si o fo ke ta la hi ta imini. Be he to kua ko e ko fangi timi ko ni na ke ke nau I lo a ta imi ko e. Ka kultu ya u ya e di ta hala au pito ta la no he ko ya ta imini. Ki he anga koe tuku koe a ngai fondua koe. So ngai fondua e koe nga ia. Ko nau, ko hange e koe tau sio koe ngai fondua u nau nofu nau tulo. O viviri mo whaka amua ki ha levelu malunga ange. Koe nau whaka amua nau tulia koe na tapau ko nau whainga maare na toki he World Cup u nau teu teu lahi au pita nau tulo. Ta mahalo ku tau te sio na toki he nau mea whaka paanga mo mea u te sai ange. Ai kono mo onio na ia Koe koe he kai ke whaingo fua ia ke ikare tahi ke nau mahalo he whanke timi kona neongo po owe ngā hi hingo a ia. Ta kauti a ia koe mahalo ka whai misi ona uwa ki ia kuta tonu ki tau sio ke au nau lava I kuna ia koe ngā hi time tolu koe na. He ku nai whaingo fua ia mahalo he taimi koe kake taimi neo koe ngā ta a ia.
0: No te ke toi whaalo tosi I tino. Alu koe ke whakairi fia.
2: Tau tau maa mena tere, tamai ki nerei ma mea ka kono mo ni wala na tau ke tau maha timia o kona o steu teu pe ma nao tere ka whaenga re volo pe. Ae koe koe koe te ero whaenga meo tonu ke tau maha teu teu pe tau ke e tau whaka ampe ke nao lava I kuna I ae ngahi pe nga tau kono hanga mai. Ae koe whaka ilonga le le ia ke tu ngā ke teu teu koe ke tau ka hau. Maha koe anga pe o ki komenda ki he kakou seo I ke timia o tōna tau pe te timi koro whiri mai ang whaiako. Malo.
1: Malo tino, mone na pito, mone na pito, mone na pito,
0: Ai konga fe istolo, ai talamaiko e tino koe he kai ke malo hi.
3: Kai ko koutui lahi pia kon tata koe, koe alhuna timi kaua pia no te teo atu he tau kau. Tien auto oa e hange lau sio ki ngai hi mea ufimau ke whakale lei. I he timi kako sio ke timi e whakua pito. Fata hape mga rao koe ngai aho niu ke he mga rao ngai tai mai koe. Furi furi hiel koe, lai ngā ke whai ngofua. Ngā ke lawe ai atau tolu koe ni whangi kuan mama, ke kawa te whai ngau kuan mama wha. Ko tui koe maka me lahi pe wha hako me ai koe. Kake tau te whai mea ne whai he taimi koe, tali tō mui me koe. Koe mole koe toko taha me timi, ko tui ngai me lahi koe se mau. Ke lelei na discipline mo mea koe he anga e hodo e mea e vai vai inga. Kako mahala ang peku siwa ku, kako timi whawo, kako pote siwa ke timi ia. Nengu me whaife tuka tauroto ki ai te nao whaha ngā lelei ma tato. Hakai kua kai atmesa whakoni tino pa mo istol.
2: Nalo,
0: Maloga ngata oko wakahi fo ki ke tibi ke timi koni oko toko mai ko ikare tai. Oko ai fo toko tolu ai oko frai ku mori ko to ai. Ko tepe maha ko fra historia ni o kapau ko ka tau te hina ni ke nau. Va inga ko to ai ku nau mitata na tolu hange ko parrot mo no. Ongo toko wai.
3: Koia.
0: Ka ko timi fra fo nu afo ki ni.
3: Ya we have a way to go to ai.
0: Koia, pe kwa ha mo ma o ki he toko tolu ko ni e istolo.
1: Ma ko toko ua bena e na ua i fra ilo ilo ki ai. Ai reka kongo e na mata tolu kongo atu mori. O matu ina mana e kapteni e anta 20 a Nusila.
3: Koia.
1: Ta mo eleka huka, mo e huka a pega, mo eleka ta, mo e teke a kubu ilo fa pau ki eleka e. Foi to rua beco e rucada mo mata toru o que foi lo ilo que moreca que ya con panto y pena capitán malo que era con algo atu mori y anda 20 en mochila pero tome un mau de vita pecai
3: que ya con tu beco e vale que fa mana tu e cada mane cada ma un pola e anda tu kai cada tai e cada tu e o fa fi fi tau sigi ai family
4: I'm going to go to the house.
5: Kei whakalele pē ki hale e volo o tunga maalunga au pito e mea. E koe whetu eo pai mai mea e koe hono. Hono o mai koe tau tamai ki. Moan pēu tola hai putu pē tau whanau i murin. Ta hekai pē ngalo o kui ai pē tare e niti e tonga. O kui ai pē ngahi tare e niti e tonga. Pēu whaam pē ku. Whawhia fia mape whanongo atu ki he rahi whi au hiu pai. Moe tau whaam pē au ia koe koe. O tonu mape ke wha ake, ke ame mape toka ngai ke mea kou kwa iko e whalou kolo koi tonga e mai mua kone aka pulu. He eku iai pe whanau ia me iai ia o nau kei, whai nga maari e pe nau treke na hao o alo au kia tunga maalunga. Whata tau ke tau whanau tonga o nau inasi a whangai whai nga maari e murini.
3: Maro, maro tina ko tui ko, kau e ngai whakaukau ngai whakamu. Fafofa ke ngā tau kai ngā koi tonga, kau vai ngā koi mei tonga. Ka koutui ne, koutui ko ilo rai tāpio ko tōla ne i tonga, ka hao sio tōla me kau vai ngā taimi koi hai, na kei whai a kowai. Ke kau vai ngā koi mei tonga.
1: Malo, ko mandu ipa e taimi koi kei tonga, ko saia mo peke walo sio e tau whakorisi. E falai te pau fa pau alu mo tosi o tau fa kalapu e tona ki tong kau pe me ngana lave ga ti no mo ne vita ti no ia nga ko ia kapulu fa lele mi tong ko kau wai pe u me de u te si o gai pate o ia na bego no ia ko no fa lele ko ia kapulu tong a mo mo malu ko te o ia kapulu tong a o ke he ia ko ngani me ko hili.
3: We are not going to be able to do it.
1: Abe me go ultimi la la hipia. Ane go spate ni go marisi go to colomotua. O ifo mo si imagino be ultimi be. Wa ultimi ni te si o vita e ke ke ha opito tau fakala ku to na opsio mo tau fakako.
5: Ko
0: Lolotonga tau talanoa koe ki he tuunga akapuluitonga o ku tau kauheni I whakataha e whiawhini pia mo Stefano Fifita. Koe taha eni mehe ko miti ko ia ai akapulu whakaloto fonu ai tonga. Stefano, malo e tau mai whiawhini.
4: Ia, malo mo. Malo e tau mai whiawhini, malo mo e tau mai tau ngā wembi hena.
0: Malo pito Stefano ku ke kotuina ke fanongo mai peke fakatala noa ko ia o efia fini he o ia ai o ko ka fata heni mo istolomaka ka ma a tino vayangina pia mo te tapas ko e tala tala noa penia na mau kamata mai mi he a timi ko ia ai moana pia mo e tau fana ko ia ko fili ke ikare tahi pia ko ma hoka tueni ki he ke hou mai pehe taimi totonu ki he akapulu fakaloto fonua ko ia itonga ate ki whainga mare koe nika koe ke whatala noa mai mua ke tuunga I ai ai whiau I whakawahe pe a kōka mata whukeni mua tau whakakurisi, e?
4: Ia, mara o mito. Pore pike u whangai ngai whatapu whaki kai whatake u kawat pe a kātako mai mua pegi tō mui mai e pegi whatongia. Kei ke kō pōpō ati he tā noa gane e apolo, e? Ko e ko fa pa pa la ve mo to ko to ni ni Ono fukarea to tonu tifto palo pare ma ko ka ke ke fukolava ke lere fe a wi mag motu pe papa ono fukare to tonu pe e ka pe ke a ko mi ti pauia e ga pe yo u fa ma pe ka politiki yo ver pe ko hu me ka politiko pare ni na fe a u ko ya de go os pe ko fi pare le u ka ke la va ta ma ko ya pe a ono lo mu e ta pe o ma de fe a u ya Oi, quando mai na totong era digite, o mai vai na na primeira da mano foi hein, ba totong meno ko ang poia. Oi, na mai foka mor ko to ko ia be a pe a na tol be na no. O pare ko ngoda ma u, e ko ni ma mano, e no no mano. O no mo ni e ko e i loi, ka ke lava he se ni ke ka ka ba na mai ko amore. Na u ha u e fui va dai me na no ko he. Foka mor ke na u kai. O amore ti kite wakapuna, moi foki, mea lere unga oe ake enka man. Ka kono, kono mohoni, e pako e kwe taimini foki, el taki taha pe mo e kina, e wake ko gana kone nai. Kwe e mea unde wesia lai taha e, kutupu pe mo e. Pe mo kau, le volo ki lalo koe reipa, ngau e reipa, koe taukonduan, koe ave koe ngau e tori. Alway bit with Orega Upa Inga, no more from the Mari, and now for Alubigoya or Alusemina or Nia, my better folk yet. Oh, Bau Inga and Aldoric and the war him now with the Yatoe, Siogu, who gave the way to Gorega Makip of Aladbego, Pigam Pia, Alway. But what I knew with Orega and Nayam. Lere Aupito, I am Tareni team on Boybea. So we have left out. And then we had to kind of go side that I know no fear. I can get love again, put it in the egg, it's all naked. A good hangar would have no good feel, good May my wing out to be. And I can put it in go at our half by Mopawa, oh, maybe on Orea. Go
3: ahead.
4: But I mean, Oku kai ge aha, di jan kita ke apa iku timi ya kuifenga ya he ulai tau tupu una wo na doi tori. Bebe mi tau tupu ya una kratare na tuge na mau inga iya na doha tue mea. Pau inga nge nuka wai ya kuwa mea pa tau tupu. Tana ma hino pe, wai kaure katare ni ki pia lawa pe maa tua ya kwa lere pe fea hui neumu. Nai kai ke aha uwhi e mao whapa anga i hei tai mi koe. Iko nao hei ka bewa ka tahi o ha o ka whi au i whuka wahai pwai mei ki heni. Malad mui ka kai e whonua koe ia, tako ni, kai nai mea kai ke. Ta koe tūngai tai mi ni, pa uiai bea soku mo u mea kai ke. Pala pare ma paka tau tupu, rangi koe koe pai tau kona taku, koe holo ka ho. Te au kulawa pe ke te kawan ke me uesia ia ngā mātua pa kongit ngā ue mea wani o tau kumutau kongan te politiki. Te au pehe harai pe mea ihe kapai ai kufutu ha komite ke na uwhai ha pa wai mea pātia ui whalaranga na whai na te ubea pia mōre mūsieni kia pehe harai pe o whilawaki. I'm going to go to the house. totonge te niti ke mai wei o me totonge be area totonge ka utohi kai totonge ka kama awe mo ya totonge mala ya ka pulu e ko u me ko ya fuka wiki ko ya u lasti faina tai ege pange be ko fu venga pe de de pe mi lo lo ko fina te ke mai lo ko tu nga te mi ni o ra ka ha pe e pure pe ai fu pa ma e to ta na ki ja no pure le dei
0: Malo, malo pito e Stefano pe iho o lave ko ye ki tafa aki fa panga os mai no pe foki ha o fatala noa ko ngahi loto lahi pe mo e fe la la ko na e fai e he kakai o e kuhili ko tu yam na kai totongi a taripulu ia he I he kuonga ko e pe mo e mo e mala e mahalo na ta totongi pe ia pe mo e ngai mi alahi nai kai ki totongi he kunga koe ka koe ngai ahoni foki o kunga. Alo whakataha pepa mo e whakalagala ka pa mo e ngai whaunga ko ia ai ngai whanua mori. Koe wakai atu pese te whano, oku i ai nai hafa ahinga tokoni whakapa anga mei he poate akapulu ato ngā pe ko hafa ahinga tafa aki e hu atuai ha, ha tokoni whakapa anga ki he whakalagalaka ko ia o e aga pulu faga lo kolo faga kalapu pe ko ta faga ko
4: io ko tari no no ge io e o ge pe ki ki to ko ne ka ku pa mo no ye fo ma to ko de ma ko mi ni to ma ni to ta pu ni ku pa ke ma faga ma opo opo me ko to a pe faga ta e pe ko ko ko ta u ni no ga je ni ko ma mai ya da taupe webiki se ni tu mama media la yo ma de fois pour moi spot ko ni ministry of general affairs ko ni a pour anga wanta ko spoti bikai ko aka pulu pe unda unda o ki ai spoti ke ko to ape fringa de boke vai vai se ni ti ko ke spoti we ai ki na shi ai kareta hi pe mo ina shi de vai ai fe au kona ko to ni ta pu sai Go me digo na mal do luco, pa que forma o pouco foca ta, e na ideia que to bem boa que forma da pa. Foca foca na to. E cor de ta o co, te mai be, e ta boli. Fica coi. Fica coi. Então foca a boa me mai, né, amigo, mai fono o que lá, né, com um tava bem mal, com ta mai fono com a bio físico, amor. O que é pa che ti pe, por anga boa o milhão. E foca que falei agora. Kau tahu tu kalau potongan ikan, kau kimi apa tu? Seni tu kau baik, kafe umat pergi pada tahu. Ikan pokalere pergi kau. Tanak tanak begai, tanak seni tu, tanak hemat apa? Kau khusyuk baik. Si abu itu lewa muat ada toko ni macam tu kau sponsor. Tapi fokoe, kemudian pergi ke tempat betul ke kau sponsor, nak ulak kau pergi. Kau ingat ya, hari ni aku. Kau walau dia malu, mereka malu mah. Macam, kau tu mereka kau beri uai pergi tokon. Kau amang amai kau pernah ya hala. Hatu ngah malu angin, kau tokon mereka apa angin mereka tu fitu. Eh, pau kaya no firio, yo fiauhi kau tu malu angin. Ati kau hau ngah pernah uai ngah. Malu apito
0: Stefano. Pea ko tui peo ki heni pea mo istolo I he fiafini o ku iai pea ilo a istolo ki he ngai tuunga ko ia o e fitafea ki holo ai ngai toko ni ai mea oktafe mai ke ikare tahi ai mea oktafe ki he akapulu whakalo tofonua ko e taha fo ki ia o e tafaaki o kwaalahi ai longolongoa ai ho tau community Tata te fito ke taimi ko oku tautau fo iai e tau timi. He, ko taimi oku tautau fo iai e tau timi. Oku mata a lewa e asi mai ko ia ae fo I whaka ilonga paanga I he I hono tā palasia o e ko miti pi he pe o koe ke tau ile tato pe ko ha ae ngahi ma ufua he kakai ngahi whakamatala ko ia me ngahi feitu ke he ke he. Ka koe wakai atu ko ia ki he akapulu whakaloto fonua. Hangi hangi kia teo istolo oku ki ilahi lahi angi na eton make ki tafe lahi angi ai matavai ki he akapulu whakakala pū ko uhingahe oku lele hoko hoko a e nao whea uhia ki nao tolu. Ko i kare tahi koe fwoi tau pē fiha ko e nao tanake at peta mai kio aluka e hange oku ki tukuno ai ai aka pulu whakavahe loko loho no whenga ke whakalakalaka. Tau ki whanonga nge mea istolo he taimi ko iana e i he se a ai he tau e hongo fultupu ko ia tau hongo fultupu ko osi.
1: Ia palo li ta kuku. Ko tui ko palo pia se te whanau, ko tui ko ke mea moni a pitona na e anō makia se te whanau. Kuku taimini e koe mea kotoa pē ku pahanga pē ia pa ku. O ku whainga ta a pito anō whaingai a sponsa a ia. Unga ke labo ke sponsa a ki tau tingwa whanau. Wau maro kau tue hanga ke peo o tau si o peke pure hanga ke si tokoni mai. He koe, maro lahi peo.

0: Koe mwaka inga. Koe aho mari. Koe aho mahu inga ia ki he whamiri. Moe ongo mea mari. Koe aho oku sila ia ia kovinani te kena whiofa aki. Mo whetahu ia. Koe aho oku unua ki atua ia ongo whamiri e ua. Oho ko peo taha. Ihe lot. Ihe society pia mo whonua. Oku mau whiawhia ke whaha atu me Holiday Inn I Malae Wakapuna. A e mau whakapapa I e maka maire koe ni. Oku mau lava o atu a ifo o e mea tokoni island style. Ke hange pe oku kei api. Pe oku tau kei e mau timi ke o atua e ongo koe o kukeanga ki ai, ke tāna ke atuia ke makehe ai ho aho. Tuku mai ke ma o atu aho misi ke hoko o mooni I ho aho mari. Ko ho aho, I ho founga, kai whakahoko e Holiday Inn Auckland Airport.
1: Ko kore whainga mari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e ma fo I mea kai pe a me I tonga, ko fo I talo tonga, ko fo I manioke, ko fo I ufi, ko I kaho kaho mo I kaumeire. Ko e tanga I hopa, pa mo e la I pere. Ko ki mo tolo koe, ang mo fi e mau, mo fi tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whaka iki iki, mo e tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whaka iki iki, pa mo e tu asila koe ya e mau pe a me e ai. Malo.
0: Long more working at the more phenomenal going me kulupu with the people, New Zealand Community Incorporated, Kiwikini. Quetapur Kalam for a Malo cinema for a feel he, or for a Hokoya me Star Hotel. To Asila, Tolu Hivaua, Great South Road, or the whole Auckland. E ahapure lulu o I wiki katoa pe, me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pe ako e tau aloha te ike mahinani, e whakahokoia e ahapure lulu o I wiki kahau, kono wā fitu o me wā fe wā o no. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lerei taha. Pe ako iai o kuatua I henia e whakafe loto maafana, ke e tau rekareka katoa pe o loto aokalani, ke mo kaumai ke e tau porokalama whakamalo I sina mo whakafe ohi. He ko mo ilerei mo o mo ui fiefia, ko e moto ia e kulupu We The People. Whakapapatu piliki tala noa, ofisa fitutaki.
1: Tanga maari ko ni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
2: PMN Tonga.
3: Taimini te wafa pia hoko ai Hongfulu Mawa. Whatawangi pia wongolelei atu ai polokalama koia oe poni. PMN Tonga pia moe ngahi polokalama kotoa na e oatu talo mei ane fiafi. Whamalo fokia ki nga tolu na nga tokoni mai iho no whakakakato ai ngahi polokalama. Ke whaka uato ki homo ngahi loto fale, pe foki ki he ngalua pe I he fiafini. Whatawange pe ke mō ma o ha malo lo lele I he poni, hanga atu ke ngahi whatongia koia o kuhanga naki mai mei mua. Uato e whasiko ni, sola ki selu sale ma tako e sola, mea siare I ongi. Malo au pito koe ngatae e ku whakako whatongia I he fiafini te tatau atu he, Makatonga lewa tene hoko atu ae whakako whatongia mo toki mawae I he ono ae ngihengi. Malo apita mo po uria tua whatu.

Te u whaka ana ua mo fi finish a meria, tau mai ana e malawa, ke u inasi he vai o eno ngā. O kune tupulaki mo mapuno puna, tafi a loto u kino haa, ka e kuke mo iau tangata, a sini sini a ngahi matawai.

0: Nimonu iai si o toi kuanga.
1: Nimonu iai o toi kuanga.
0: Ua tu whakaunga e ku wakai. He whakahalahala e futawahi. Futeli e koi hako.
2: Ko e tautaimi ku toi tauminiti e taha pia mwe ngahi poini ki he taha wā I he poni. Ko e hoko taha wā, ko tau polo kalama ia ko e hikure o e whakatu amelie e kaumai foki ai a pisope seroini si lalavea pia mo ueina I London Dufua pia mei Australia pia koa urewa mo whaifekau si one vela tupou pia mei iheni te mau o atu e tau programa ko ia ki he a pong pong ini ko ia ko e hoko ko e taha wa ko e motua ko ni tene fra hoko atu e tau lotu I he pong pong ini ku mau fetong tong be foki he kone tu ko ni o ku osfano fo foki a e motua ni pape e kao ne vela ko mo fai fekau I fare ni pe I fare ni ko ne ospe ko e polo kalama ku to o te a fai fekau tu kueni kama hua tu pe aki ho ma te unga koia o I lami ki tua I he me he programa kako e ne tu ia programa hoko taha wa te o atu a e tau himi o si pau a fai atu e tau lotu pe a fok lewa ka o nevela ke ne, kini kini ma e tau programa ki e pong pong ini pe a fok ka pisope ke ne o mai pe a pehe foki ki a uheina ke ne hanga o mai a ngahi tuaki koi a ngahi feu I koia ki he pong pong ni kaje ko lau se koni pe pe a hoko e taha wa I he pong pong ni pe a watu e tau a himi koia ke whaia ke taulotu ko himi koia whaia ke taulotu e uena pe a mei hena pe mi Asreelia ko e tangata koia ko vriam tengei tene o atu e himi koia ke whaia ke taulotu he pong pong ni okay. Malo ko hoko tato ne taha wa pe a ko e tau polkalama fukeni o ko hiku re o whakatua melie malo.

0: mo apoto ke apisope ke ne tataki mai a polo kalamani pe apeka oeina pe ka onevela pe pe foki ke motan ka ngalo ya tik malto la ka fanongo pe me ngalo ea pe pe ke ngalo pe pe pe foki ka ke ngalo ya malto la fanaho poate ko fa e ko to ape te ka ke ne hanga puke halelei ko pa pe ke ne o ato me agoto mo ne kore ka malto mo fanongo pe ke me ko na himi na tau hiva aki ko hi lava fatongia ia o fa e to e ni tau tolu ki hono tari a kore na fa i koia o kai ke ngalo e te ki mautolu a polo kalama ko toa pe i e pongpongi o e aho fo ou tu apure lulu a ki mautolu fa naho pat me fei tu umo ui ai ma ofa atu ka mautolu ma ke hiufia ke tamai o tua ke ne ofa atu ka mautolu hataini ke mo foki mai ai ke tau fataha pe a liliu ai waine motua ke hoko ko e waine fo ou koia mauhanga hake pongpongini kaumai a ki mautolu I pongpongini, pa mwe fatongia koini o hikureo, o I whakatua melie, pisope weina o nevela, pa peheka ni natolu I ngalu ea, pa mwe ngalu o pe. Ma kore kotoa ai ngahi meani I huafa, ko Jesu Kristo ko aloka ko mauwhakambo ui. Amen.
1: Amen.
0: Ko whamalo lava jei taulotu I pongpongini, pisope, pa pehefo ki kia weina pa mwe nevela, ko uhi ka tau hoko tua I peheni ke tau fasi taritari, ke taitari aki aki nau tolu nau mea mahe o pe pea pehe foki ki ngalu ea pea pehe kakimu tolu a kau penolo koia I he pongpongi ni pea tatoki hoko atu malo.

0: Ko e tautaimi ku ose taumini te tātolu pe a mei he tāua I he pongpongi ni kage. Tau whoki mea ke tau polo kalama, whamalo atu, lavalirei hino o atu, whakawa e tau lotu pe a pehe whoki, ke tau whasi taitari, taitari ake kau penolo e pongpongi ni, pe a pehe kakimotolu mou mea mai e ngalu o pe, pe a pehe ke ngalu ea, whamalo atu kakimotolu koni, ko mou asi ake I he ngalu o pe, ke a sika ngalu afe, pe a pehe ke a manu I toitu usiare, manu a mano fetoa pe pe ka tu soni samson tike paula tatafu flet paniki ba maston ya afkalonia ki antli wate tolta usa ya tayone pe pe foki ki amasaia topuluka kiko fulmaono pe pe ki a flet fonua pe movrian sau e kaje kata foki mai ki a onevela onevela te foki mai kate ko kamata mai ta polka ma malo
1: Yo, malo pita e te vita teke kamata e tau programma ko whawhungai te piso pe ke pe ke a uheina. E wha malo lahi ko inga koe lotu lelei tatake ake tau programma a piso pe. Sio ke tau tau lotu ai tangatani ko taim ke hiko palestini e. Wha malo a te vita e te teu lotu lelei pe a whalau maarie. E tau kresia e teke kamata e tau programma ula ki tafe mai pe kresia ka veinga po teu teu e piso pe ma tau tolu. Ko ia tau tautale lei ki mautolu I he whiawhinu kai pe ko ia te itaka tau whaftai ko ngā koe tau au mai ki he kamata anga vae ua e māhina halafononga tau au mai ki he vae ua e tau I he kamata anga o e ono e māhina pe a koe poloklama ko omi he pe pe tiso pe ke tau kamata ai koe poloklama hono ngufuru mawalu o e hikule o e whakatua merie I he pongpongini a whao sune o e wafe bawa no o tau fafetai o tau kaufataha mo tau tolu he ata o ngō moe o pe me o tutonga Nusilani Australia peke Amerika Hawaii Britania Europe pe a mo Siapani o e kawai ngā e pongpongini o pehe a hono whakarea ko e tū uta a e lotu whakakaristia ne mo hono whakatoka I o tutonga e mihi tau taha whitu, hiwa whitu, ke tau taha walu no noa. Kau te aiatu, koe tū uta ai lotu whakakaristia ne, mohono whakatoka I he otutonga, mihi tau taha whitu, hiwa whitu, ke tau taha walu no noa. Wai ai le soni hulhulu tō ia me kosperi, I tō he mātiu wahe wawalu, pewe vesi hono taha iwa, ke he wanoa. Koe whikaulahi I te ia. Mo ki mamani o ngāhi kakai ko tōpē ke hoko koe kau wako e. Koe ako whoke atu e uheina, ke te koe ke whai on whakatau lama I tau kamata I tau polo kalama. Ne whoke atu e ka uheina teitai, malo.
2: Io, ko ape moha wha malo lahi e tau ausia vai pongpongini, pongpong whauko e nihange ko lawe e nivela, ko tau ausia mai ni rakuike o e ono I mahina. Te a kumahina ko sune wafe wa no ta wafe ta ne kai tunga e ha ka koe ofa e toa ta o sea mo mai pa fa malot ka ki moa o fai fikao ano ta ta ki mai tau ki fatongea I kuleo o e fatua merie I he pongpongin a malat ke ta ta o ma katonga lewa ma lot maali e fa malot ki ai muno fatau lama mai tau proklama pe a te fa malo se o nevela tupo I ono fataki mai e tau kawe ngai e pongpongini pia koe a kou whewhi ai a koe hi kou whewhi lai tai tai lele e tau programma pe fo ke tau wha mahalo ki tana I pisope pisop slon tlala vea ki ma o iwi me mahalo hi tau lele mai e pongpongini ki ofa pe otua I he e tau programma kake koe na kuke osi whataula mamai e tau kawe inga mahu inga mo fa ofa I he pongpongini ai a koe tū uta e lotu whakaristiane ki hono whakatokai o tonga e tau taha fitu hiwa fitu ai a ki he tau taha walu no noa a koe a o kululu e mea mātiu a watolu vesta hiwa ke hua noa e ke he pisaupe kokore pe mua ke hamo au tukumai e tala teu ki he kaweinga mahu ingani ke whai ki ai ha tau a peto kwa ho kot ke ha tau feu ka ke katak pe pisope ke ke tuhulu mai pe mo a lave I mai ono talate we ka venga ma ingani ka to ki fa ho kot ha feu I malo pito pisope
3: Malo bito lontoni pau tau fafitai pege o tu mafmafi ko ia ko e tu yo taimi mo itaniti fo tu e frase filimo faingata ta wo si mai pongpongi fa kolokon fa malo atu e ni ke no faifkau ke te vita maka pe ke a nevela pe ko manatu pape e o ofisia ma pe ku wakai atu ke to olele e fatogia mo no faifra mato ato. Ke kono ke ko mun fano fa patere e patere pe patere ke ne mat ka ko mo fa ngo fu ha ko na ko o sipe e polo kala ma ko tu ku maya ai fa se ka u gloto faren fa malo la tu ki se i me pe mo tonga polo kala ma pom pom i ko ni ko no inga ko fu ko fu fu fa tu uta ai ko speria ki tonga i ta ta fitu i mo fitu e kai na fanongo he kai di tau kamata pe meia e ka ku ka pau pe ki hanga o mai hono pui pui tua ai uhinga na e hoko ai e ngā himea ko ni pa tau to siu atu ke lolotu atu ki mua ke ke maunga maari e ke ta whaaki koen e ngā hei a e vesi fola fola ai pou pou i e pong pong i koen ko tala noa he a historia ko e au lotu te tala noa pe he lotu whakaristia ne pena e taimi hiri ai lo e kala si pe au mai ke taimi i he tolu tolu pe ko taimi ai na e peki ai pe ko tala noa i mamani a ko ia na ni mape a si i mamani a nevela ko ante oke pe amo selu sarema na ea semisi pe amo Alexandria, pe amo Loma, te heki Constantinople. Po taimi koe na nauwhononga mai, he taimi koe na nauwhononga mai e tunga o e hiri a hono tutu koni o Selusaremana e Nero e na taimi ano pitu. Pe amo mai ki he taimi na e tau po pula apito e Kristiane na nau underground kotoa i he taimi koe ya. Pe ko e taimi koe ni he tolunga au ua ni mana na e whahoko ai a ai ngahi tutu uni e ko hinga ko ngai ko sirio i he taimi koe ya. Ko ya mai ni ki he taimi na e whakaukau ai a e tuitapu o loma ki ni hanga waka i ahano e tafaaki o iene ne toka ngai apito i fo. Pena e sena ne hangai o aveai a toko taha koeni. Ko sangata Augustino na avei e ni mangi au hiva fitu. Kei whakapo uri au pito pea Britania te mousio ki tonga i he taimi ko ta fitu hiva fitu. Koe tau koeni o ni mangi au hiva fitu na e nana u whafononga te lotu ki Britania. Nana u whepaki mo ngahi pore whainga taa e aho koea. Iono whakatu uta lotu ki Britania koe mea peia na e hoko i tonga i he taimi e ta fitu hiva fitu. Pero osi mea i a e fo i tau e ni mangi au ono fa pe a nauhanga rewa o whukatuu i he taha fitu hiwa fitu ke avia e lotu ki tonga. Se o aiga whai taimi koe ni ka fuku senturi, senturi e nima mo tau e no fa kau kaua i he i ke avia e lotu ki maman. Ko se hui koe kia, kohanga mena nau whai ai ngāwe koe ni. Na tō ai fuku ai vai tafe lahi kono inga i he tō ai o whai Britania i he tau taha palu tolu hi vai o lako Sanuari. Ko yongo tangata tō ki mua i he malanga whai vengeri o ko John Wesley, Wesley mo siasi Whitfield. Ko yongo tamako ni na hange na ua ia hafo i kalofia mai ua na malanga i Britania pe ko makatu unga ia a tō ai o whā i Britania i ahoko ia. Pe ko makatu unga ia e na ukamata ke na unga whai vengeri o i ahua e peleri na totolo atua e o whā pe milontoni au ki Bristol. Pe koe kauia i he ngahi ngāua e ngō tamako ni nana hanga nana malanga pe tūlole whonua pe koe mea kotoa na e whakatoka mehe nimangi au iwa fitu o au mege futaimi koni na makehe au pita Britania. Na e mā kona aputo e tūnga whālotu na e fie kaia kakai he mooni alotu. Pe koe taimi eni na nau. A matai ke fatu ai, mo whakaukaua ke na hwanga fatu ha ke avelo tu, o whakatatau moi ui koe na koe me whikau lahi, i a mati wai wawalu, pe pehe ke maa ke vai tau no. Ka koe taimi koe ni, i a umai he, i foi taimi koe ni, osi me iai a ngahi tau, o koe whakafufua, koe foi tau e ni mawalu. Ta fitu tolu hiwa e toi o whaipitania, ta fitu hiwa fitu, na na nofo ai fa kau kau iai ke langai a la masa ko London Missionary Society na takimu asas Englandi mo nga independent church mo nga siasi tawataina o na fatua i pe na donate e kakai tumari a ko ya o mawe vaka koin ko taf to ga vaka ko ya ko taf na captain ya to taha koin ko Wilson e kain hai kai ke ke tausio ko ko me mahu ingai ni atau felave mo Britania i lotu pero hei kai te ko ko mahu inga au pito ai fakatoka ko na kosperi na mai me Britania o ange kitonga isa te e ta fitu e ta hiva e ta hiva hiva fitu na ia e Britania pa na kau he no faka se ia ke Canterbury ke fitu ke no fa mana tu ta o ta fe fa nga wa lo tu Britania te ko mau inga au pito ia ke ua te tau tukuane ai tu nga historia o ave ko lo tu te tau sio faka lo ku fua ki ai e ta fa ake o unity ma diversity ne ngai tau ke ke mo ia tau nga o faka ta faka ekumenikare a lo tu ko tai mia na fa na ia a ekumeniko faka kau ka nga faka ta a lo tu kristiane ia ko ia ka ke ia na mau ko ia pa na tu ku mai ki tonga e ai o ko lau e au me tafitu iwa fitu na nautu uta e ki tonga wa mai ke wanoa wano o ta wene e wanga wahiva mo mahi na taha mo wike tolu mo aho e ua he pongpongi me aho taha ua e peleli tafitu iwa fitu e nautu uta koya pego mahu inga ke tau sio loloto atu ke tunga koe na nau iai e nau mo uifakatisai pare pe au mai mo taimi na fufua malanga iai ai kosperi i tonga he aho koya ko toko hongo fulu na nau fola watu koe ki tonga pe te tau tuti lave pe ko nau ngahi ingoa ki mui pe ko loto pe te vita pe he ki a onivela molontoni tau nofo pe i he lua ki tu uta koe ni mono whakatoka i kosperi i he whakatonga koe mea maari au pito au pito na nau folau ki Tahiti pa nau tau kai maasi pe tu folau mareva waka ki tonga nau tau ma ki tonga e aho tahaua ho epeleri whakaloloma au pito e kai ngā whanongo koe taini koe ni lolotonga tau whakaloto fonua i tonga e aho koe ia pe koe tau whakalere moa ka ki mua i na e halai ai tu i koe ni ko mumui i he ahawa fitu e peleri o tau pe koe ia pe koe mahu inga au pito ke tau fononga maki i he tafa a koe ia pe koe aho taha fitu pe o epeleri pe ki mua pe toki pe kia koe ni koe na toa i tonga ai fuofua malanga e kosperi i tonga he toko taha koe ni ko Sione Pakenan na ne whaia ai fuofua malanga i he otu tonga na tō tau ia i selemaia mai tō lua me siwa fitu pe ku mahu inga au pito ka inga ke tau nofo ai koe na siya ue ngau e kautama ki tonga a wange o tō puku whakatoka i ai kosperi i tonga te a mai ke taimi na more ai mo ui i he aho koia te koe kau ia he toko tolu na si na whakapongi ki nau tolu i hate iho aia koe ko hapa pe mo paweni mo kalatoni ko ki nau tolu ia na nau si tō tau i whanonga na whai le whakaloloma koni na e hoko ai whanonga koni ke he no ave ai ngongo le rei ki mamani pe koe kau ia i he mea mahu inga au pito i he lotu whakarispia ne ka si tō tau hata kainga tawanga peo ka pau na hoko ke ki tau tolu na na wholononga ke ngai whanua ki mui pene tō tau hataha ku tau whamana tua e ki nau tolu ta tau tofu pe mo sio ki ai e pongpongi ka whoka tu e ko hea ko tau tai milon toni malo a pito
2: iyo a ko atpe pa malo lahi e pisompe he iho o kini mai pa mono tala teu i lele i mai e tau kape inga mahu inga koni koe kaone kape inga mahu inga mahu inga kako mea upmaari e lahi aki, koho o lawa, omi ka kato e fika mo e loloa e ta, mo e mahina, mo e aho, mo e houa, hono tuku lele i mai, ufakoloa, hafifia pito, pisop ka wiko e tau taimika tau kamata atu teu, atlewa e fuor uraki fehu i, ke te koe, pe askapa tato kolos lewa ki a teita maka pe mo onivela, uraki, koe halewa hono mahu inga ki a te koe, ai uroa ki tu utako ya lotu whakaristia ne moe la masa i he ta fitu hiwa fitu pe moe tunga o historia o lotu i tonga. Ka atak pisop ka fokiat malo
3: malo bito e lontoni pe ko e pe modi area e punake iloa na le fatua e fa o ko eni ko maka ko to he ka utisai pare me no aho lupe anoa na ande tala hifo ki uta ko keno ko fakatoka ni pe hono fu mahu inga au pito ke te au sai ko toko taha ngā hu whakamisinari au. Pea ko wongo ia ngai pe e au, a toko taha ko nukai alau e ta whaik au nevela, e ta whako ia, ngoi pehe sotia, sotia, pa ku ilo pehe sotia, sotia. O ko ilo pea ku mahu inga au pito, ai ngāwe koe ni na e whai i he lā masa. Pea ko e whakatoka na nā whai, hano whakatu uta lotu, ko fu taimi whai ngā taa au pito, ko e tau whakaloto whonua he taimi koia. Se ke i pa kake merino e anga no fwe whonua. Te tau tok tala noa tau tolu ki mui, ki a misa lore me ne whakatu uta nā e whai, fu imaine taa pāna i tonga ai. Pe be ke a misa tō masi, ko fu taimi koia au ku kehe kehe au pito ia. Ko fu i kuonga koe ni nā whakatu uta koe ni ki tonga, au ku koe konga ia au mahu inga au pita historia ke tau ilo pe tau ongo i pe tau mahu, pe mahu inga ia. Kia te au, koe toko taha ngā whamisinari e ngai whanua ke kēnau iai whepaki moi whainga taa e mo ui. Oku ta tau pe ia pe moi kautama koni. Kono kehe kehe pe na e te wiki mātori ngai polokalama ke ke. Oi mo ui ako whatisai pare moi ako ke misiona, lea, ulunganga whakafonua. Ngai mea kotoa koe na ako na mawako mātori ki ai. Kakoe si ika koe kakai koe ni, na e tuha ka peo pole e nau mo ui, pe na e tari e nau mo ui. O makatū ngai e nau whono ngai koe ke. Koe na fie talango fua kakato. Ko mea mahu inga au pito ia. Taku hange, kuongo iko e au ko kia e ku puri atu ki nga tolu. Na asi mai ho na huri ki loto. Toko huri toi e na asi ki loto. A lama sa te tau eke ki fe a hape mo ta feta e ngo taisi. Na e uhinga ai e makatu unga. A lelei e na ako a koi ho tau kakai ki tonga i e taimiko ia. Kakai fo i taimiko e ne whakatu utatu koe ni. O hange pia whakatu utatu ha kautau. Ta wako mi he tafa aki koe ni e whakatu utatu na e whai. I he tau koni e uloa ki. A koe kauia i he ngahi mea o tau lava ke. Nau alu atu ke whonua. Te eki ai ke na honga ilo ngahe mea kotoa. Kako na ui mui, ko hinga, ko i ui ki nao tole vokasio ki ai. Pea kumahu inga au pito ia. Kumahu inga au pito ia kia te au, ai ngā ue na whai koe ni. He na ekai ke ia ai haki iaka, he ekai ke kine lava koe kai. Eki, ko haia Paula, ko haia Apollos. Ka e tama ke ne tō, ka e tama ke fui fui, ko e whakafua me e lani. Pea ko ngā ue na whai he kakai koe ni. E tokongo fulu ko ni nengo nai more mo ui ko iai. Ko no whakatoka toho nau toto. Pe ko ulea a ki te e ngai te tau polo kalama, a lea a te turi ane me loma. Ko toto e kau maa ta ko pulu pula e siasi. O ko lau e au, ko ki konga pulu pula na mate i tonga. Ko whakatoka i e ko speri ki e whakatonga o tau lave a he ngai heguni. Ko tau lave pe a manu vai vai he whangota lulutai. Ko lulutai eni. Ko e si afi na nau whai o leri ke whakau mai ke o tonga. Pe aku mahu inga au pito e ka te au lontoni. Tau fokia ke te koe malo.
2: Io a famalo la he atu apito piso pe koe urake e tau feu ipa fu u mau inga pito famalo atu ki ai. Ka te takolosi ki he ongo whaifikau, te na maka pea mo onivela, te ma kolosi atu ke tānaki mai boe no tuku mai e whakaukau. Kau foke atu malo te vita.
0: Io famalo atu piso pape ki a ueina, ka e foki mai ki onivela, foke atu ka te koe koe ha o tānaki mai ki e tau polo kama koe ake pongpong ni malo.
1: Ia maro apita e te itapea po malo ati sope e historia mau inga koen tau whanau ngai tau ngoi tau maa whanape ngu kehango to e hulu imai fo i whakau kautatau na whei ngai pia mo te wita ksio e whei laulau na whai e tau whanga whanga kui hu whanga whatapu i tonga na uomi o tō tau e whanuani koe ngā kai merino e tau nofo. Sai e pisope, oku whamawhana i tā anō, whai ka tuke whokwe mua ki tonga u heina pepe ke kau whanongo. Ke whai ataki ki taratara noa mea me tawha aki koe ni koe, tangata koe ni ko Captain Cookie. ko ilo ini takaina ne fai he mamani ko ni nai ko ne tu uta ko itonga ko nga ko tau lave ki he ki alu ki finga ko ki fatu uta ka misnare itonga mandu nai ta no ta ki mu ak ai fai ke ke misnare pe mo evangelio ko fetau laki ok fetau laki ai evangelio ia alea pe mo ulunganga ko misnare ko ia fetau laki ko ti ha me mamani ke ke mamani ke kai ke ko men ko mari ia ai ko tu ke ta no ta ngi tonga ke fanonga nge ka fanongo he pongpongini ko ma ko ke episode dai pe Captain Cookie. Na ni hanga fatonga I ni flau honoa mo tolu. O kui ai fare o kulanga he funga sia. Pe koe maka na I ngahi ake ngai fai toka tokua koe fai toka I kau eiki lalahi o I fonua. Koe mega na ni hanga o ripoti pe ni hanga o whaka o ni hanga o hiki I he historiana ne pehe na ni hanga o siofi ai alua kai ai kakaina e fifiri e nau alua punou pe nau hugi e fare koe ni pe kui e fare koe ni na iwi koe fare tapu pe tokua na iai e taula o kunofo I loto he fare tapu pe koe fonga ia na pehe koe lotu ia na fai tonga I kuonga koia kaku maari e tau sio ki ai aina nau pehe koe kau tangata koe ni kau taulau nau nofo I e whare tapu o kuo e kakai kainanga e whonua koe nau o o tala tala e ngai whaingata ia e nau ngai paloparema whasuo siare tokua unofo kau taulau kui ai ngai lau maari e nau whetai aki pe nau pehe koe taim koe ku peki ai e kau tu I e whonua pe kau eklarahi e whonua nai pehe aina nau pehe o kulawa ke nau tala ngau mo ui pei puloto peko taim kou awe e nau fai ngata a awe ke kautaula peko fai e tala tala ki puloto peko omi e ngahi mea ko ia ke omi o fai aki ahono fa mo ui si o tau kakai koi ka kulawa ke mea ko ni pisope koi sio ke fai ngalotu na iai e fonua kako ke fatu uta ko ke hango omi pa ke tak mamata e tau fakau kaumbe mo e tau sio ke taimi nai tu uta toi koe fukuonga pe me whainga lotu na iai e ho tau kakai koe oku oku whamawhana ka te au he pongpongini e ku sio atua e pore taki ko whai e kau misnare koe ni e toko hongo fulu koe meka koko oku whakau kau kei pisope hono teu iki nau tolu hange kia te au koe kakai na nau pole ke ngā weni, na nau womi pē na I, ia I whahinga mahalo koe malanga pē, tunga malanga pē whahinga koe omi pē koe pōto I ngā ue. Na nau omi pē e nau pōto I ngā ue I ngā himea kehekehe pē, malai kehekehe. Ke omi whataha pē moe, omi e kōspeli. Ke whai aki hono teu teu I ai whonua e pisope, ku tonu nai e ku mau pisope. Ki whamaalala mai pē I tawha aki koe ia, e pse atu he. O te ke mahi no na whinga e lo tu he mea o mea I mga he mea kehekehe. E whai ake hono teu I hake hau whataha u mea kehekehe kai ke fuloko mahi no ka te au. Koe te whoke atu e uheina, teita?
2: Ia.
1: Te whoke atu uheina ke...
2: Ia ki tara. Ia. A whamalo ta pito ane vela e, ko a whamalo lahi au pito pito ke te koe, pea na kumare ia ho tuku I mai fuirea koe takimamata. O kata whamalo ta piso pe, he kata fui programa mau inga pongpongi ni o kura ki kamata taki mamata piso pe kamata me kamata anga tau tai fitu hiwa fitu pe toki whai mai. Ka koe a piso pe koe tau tai mi te wanga ato ngo fui whiu I koe ni e ua whataha I mai e whataha mo I whiu anu vela koe pe koe tau tai mi. Koe harewa a piso pe ngai pore koe ana nau whehanga hangai mo ia I e taimi koe ana nau tu utai I tonga eiki. Pea koe hārewa hon nau iku a ngā, ai ola e nau ngāwe. Kau whoke at pisope, mālau pito.
3: Mālau pito e lontoni pa kofa mālau tau nivela ne o me whakau kau koen. Pea koe taimi koe te tau whoke mau pē ki a semis kuki he taimi nai whanono mai ki tonga. mana tu ange kaina me he senturi ta fa o ama ke full time ni kon ko o Columbus e ta fa i wa ki Amerika me ka kama ko ya na ke fa te unua ki kon ko e ke na fa kolonia na te ke fa kolonia na ama pe o fa si si o fa ina de ke oko ta ko ko ata ki tu ki ai ne o na wan ki tonga pe o me ingo ka ta tolu ko ka kai ana ofa ki ta tolu kana e toi me pe fa ka ka me muy mia. Pe iku wai ki Hawaii one peke ai as in Scook. Asia I heni for one a me na na fainge for one for colonia Australia ni pegi nu sila. Ta ko fu time ko na na wonge na autoria ko ki ai I fu time ko yo pio fra si sio ki ai kai pe ke invade ha for nua ko paule va ke ave na fo I a fo ta mu fra osi ko slavery trade. Ko kawe henga me ana na faige fu Afrika pe na titu ko to be. Pe ko mo fa lo ma hata me kute si o lo to ke na ta wa mana te na wo ma I na to lo to ko ni ka ta to I ka. Na na pe na to na na wa fa na hi asenita ke ke na wo mi aki ko ya. Fa fu fu ke ta mi ko ka ta fit fit to lo. E ta si o ke he ta mi fit fa ha o ke ta fit. Na on pe o fa ka si ko ha fa ngambia mata bai bai. Kana lava na to le na wakai ki fisi, pe na lava fa ka kolonia I ta hua tu moe, me ka o intia ha ta va lo no to lu, pe na lava o si o ki ngai fo no to na nau, na nau anta ko ai. Ka ko e ko me ko si ko ki ai he ta mi o kuongo e ka te au e tala noa koe ni. Na maua koe ki hai whanua kou alfa ta tape ki Rusia, os maulava elea ilo lunga afka whanua, mau ilo ka ta whaifuka sosiale, tunga whaka politikare ai whanua koe ia, pa mau Tokio kia, I he senturi I ua taa. Pea koe tunga koe ua taha me ua noa, ai koe tunga koe na siai e kalas ai ti kau misnare koe ni, na te upe na tolu i he nau tui, ai na whaipe ai ngai kalas aho ma ngai te ki na tolu, pea pore na mbui ko kau blacksmith ko kau tuki kwa mea o mai leva ke fa anga e na skills he fonu ko na ko nga o fa lot ko ke e pe na alu fa ta ha pe ai ko na ki mea ofa na ilo ke o tua pe mo ki nga o na na ofa I ke ofa ya langa fonu ke na o langa ke fonu ko ya ai ko ko ma ho inga pito ya e he time ko ya ko me na na fe hang hang ai e kai ni ko ya ai pore ko e ai na e ai na love te ki ai na e bai na polo kala ma ki mua lolo tonga su tau fa lo to fo nua tonga fai na ta au pit na ke ki ai ko tau no fo ko ki ai e tau loto to na ton ke fo ke va kai e poko ha fa na me na wa o to ta na ka na fo kana na o ko ma pe fa na ta na nau loto to a pege nau nofo pe I tonga. Pe neongo nao ke taimi nau lawe polo kalama o kwae ngō ua na na whakatonu ulea. Ngō tamakoni na keke tokoni ke ngāwe kau whamisinari. Na keke nau tokoni na hauna tolia o ka keke nau ange mea koku na loto ki ai. Hange na whakakovi iho tau kakai o kuna uange koe lotu te volo mo hae talano kuna whae koe kia. Na koe mea koni koe e kutaimi koe ni. O ku keke a ngāwe whamisinari. O ku ko kasirua ki ko frontier mission ko kinau tolu ya o ihe frontier no fi hanga hanga I mo fai nga taa mo me koto. Pe ko mo nahi ko kakai ko ya uteu inau tolu ku maa silang kinau tolu. Pe yere me kalasi nihe uteu peye ki nga siasi peye ufaka kolo peye o ku maama mo me kia. Kaka foi taimi ko ni he konga ko ni na frontier ko to pe na ngawe. Pe na wo ko konga I e na mahu inga kako o me mahu inga e na tolu e na complete confidence e otua e na tui ta ele e ia ke otua ko me e ia mahu inga e fu mahu inga. Neva na fononga ko na tolu lotonga fai ko tau pe fai e mawa e ua pe heen ke na ufemarele ake kasi I konga fai nga ta apito ni. Konga faka o fai. Hiri kotu pa ula kina, faka aongo taha koto a ia fai ngufua nga faka misinari e taimi koi. Koi fai ta fihi na e fai he kalkama koni e nevela ma te mito. Fai nga ta apito. Na fihanga hangai mo mate te mo mea koto pe aho koto. Koi nau ki koloa na ka asi he ka inga. Koi nau mea koto pe na e fai. He kai te tahonga toto tu wake. tuaki e ngahi mea koe, e taimi koe au kei whakapo uri. Kakafu taimi whainga ta, au pito ane. Ko kohono uhinga na iai pe e taulotu, hanga kulawe ka ane vela koe ki ai. Ka koe taimi na nao whakatu utara ki whakatoka. Ko e whaka ofa mone whakaofa na nao fuoa koe ai. Pea koe rao ke taimi na nasi manele haloi koe ngā koe kawo eiki te nao ki hahake, nao o mai ki ofe awe aki holo ki nao tolu. He nai kei kei taha pe pūre he atu tonga he taimi koe. Manatu e ngai tuu koe he taimi koe, aku kei lau maari e pea aia ko mumui he taimi koe ia, pea iai pe pea moe, pea mo isa, te foki mepe ka te au he mumuri ki ha mea, he? E hata kala uako. Toki toa muria ki he tau koe na ki o fau mai koe ni koe i fō. Ka koe taimi whai ngā taa e. Ko tau sio koe ka fu taimi whai ngā taa pito ia ki he ngā au e wha misinare a eo a ngā au koe ni. Ka koe mea koe o tau uako koe mea i neamu ene whai ngā taa. Ka koe toa fui pulupula aia. Kana e kai ke toha foi pulopula, e foi pulopula le leina, whakatoka i tonga. E toki toho takai holo, ngai toho koni ki mui, ka koe pulopula na si toho i tonga, e aho tahafitu. Peka konga pulopula ko ia au kutu taku ai, ngai tohu, ai konga ke kehepe, o au maki tau tolu ngai aho koni. Ko ia kai ngai kai ngai tae oua e nau loto lahi mo ina nau, me nau feinga ki whakahaku a lot whakaristiane ki tau tolu. Ke nau fai mo tāti hi. Pa mea whai ngā tā aia. Aia atunga maala i tātau kusio pē i e ua. Ko pau ke ato kini. Pa pa fuwa tā ko ia uwhai ngā tā. Apito e vela kini ko uwhai ko pē ko kini vāo. Ko e kini i ko konga uloa ki ia ko. Pa ko e tō i ai te hoko mai ngowe mo ngowe mo ngowe. Ka ko hono kamata i hono kini i ko iai. O ku kau ia e ki kau tama ko ni. A e ngawe na nga uwhai. A hono whakatoka e ko speri i tonga. O a umai ki ahan pe mahu inga u pito ia. Ke nao ki tau mana tua ki nao tolu. A e ngawe lele na nga uwhai. Ka ufoke atu ko hea ko tau tai milon toni malo api.
2: Io, pa malo atu e episode. Pai ko hi te utuwa tai pē ko hi koe ku tau ofmei ke konga, o se konga ura ke tau programa. Te ua tai pē whehu i koe ni ke hui ke whama apu e kei pē pa tato ki whokirewa ke tuku mai a lawe a ngō tangata te ita maka pēa mō one bengai. Sai, katake ange o lawe mai mua ki a ngahi mea pē mō o ni mea mahu inga. Nā tau wako pēa mehikau ngā au e koe ni kwa misinareni. Pea, okotui mefoki na elava heni ke tau sio a whalo fua ki hono fua, pea mo hono ola. Ko ia koe fua fua whahako fukene tu uta elot whakasiane. Ka ko ia episopi katake ange ki ke lave mai ki ai malo, pea tatok foki ki a tevita mo onevela. Malo pito episopi.
3: Malo pito e lontoni pe kukaweni i ha fehui mawinga pito ki whahatokanga ki ai. Pea koe te kauwhakataha pē moe mea koe o koutui ki ai, pea koe mea koe kuhausia koe ki o koutui taere e ia. Fungau e koe ni a tōtaku na e whaihe kau tangatani. Koe ku mea lelei whakaloko fua ia kia tiki tau tō. Koe koe whakatoka i futaimi whaingataha, pea ku mahu inga pito pē ia ki tau tokanga ki ai. E koe lelei ia koe lai hoko. Ono inga na ikai ke hoko ai vokasia uika nga tolpa nga unofo. Ikai na nga mui mui e kosperi. Mo alu. E koe fai nga tae aho ni pe atu alu pe mai kai. Ke ke alu toko chika nga lotu ia. Ka koe uiko nga fai mo alu. O simahi noe koe oke mate. O se mahina koe alu koe ngā whakamisinare koe oia koe ia, o se mahina te nau mate. I e feitu koe ia, pia ku maho inga apit. Pia koe neango na ea toko taha ia nau tolu na e, na aluia kumi moi ki he toko taha e kao ki a muri ki haa mea. Pia aluia ki a, o se foi tau whae ia nei tonga a ia, pia maari koe a ia, pia ae tunga koe ki a i. Koe foi toko hiva na nau tolu koe, kana nau kā te kina pia whae ngā tako na nau whae. Koe mea maho inga taha ka te hui stuu histo i ai, koe nau obedience, better than sacrifice, koe nau tolu. Koe nau taha ngofua. ki ui ka ki nao tolu ke nao o mai he misiona. Pai koe konga ia ku mahu inga au pito ke ke whae koe ki ai. Te kuna whanga omi ke tau tolu ai ai whae nga olu nga anga pa whae nga moui koe ki ai. Koe ui ai lotu o ku kehe ia mo ui ai fono mo ui ai whaa mili mo i koe ki ai. Koe ne ui pia ke alu mahino lewa koe inas matea. Koe konga mahu inga au pito ia le leina mai he kau tama koe ni. Pia te au whafoitui lontoni a ko au e mea lahi he kau tama koe ni. Ulua ki nao whanongo le lei te aui ki nao tope nao mamahi. Tau eke historia i mamani ku pekoe. Fonua koe i mamani oku lahi tahano ave ki mamani ahoni. Ai kau ngafa misinare ko Amerika i ahoni. Pa taimi koe ko Britania koe lahi ake koe ave koe ni koe ai lotu. Pekoe lahi ange tāpua ki koe i fonua. Pekoe kau ia i koe mea maria ku wana se hoa ku ki ai. Koe tāwe ni mawalu e na whae ne e te Britania. Ke whae anā ui. Ke he au pito ia vela mo wawahu mo tonga. Tawalu tolu wha, tope o wha, taupe taha, tawalu tolu ni ma, o ki hamoa whalo tu hamoa. Ke he au pito. Pekoe mau inga au pito e ki tau sio ai. O kai kui ngā ke tau whawhewa na ki comparison ki nawa. A fui ngā ue koe ni kaku mau inga ai toko taha ene mawane. Pekoe kau ia i he mea mau inga au pito pe ia kia te au. Ai tuunga koe ni koe na nau ia i koe lerei whakaluku fua ia ki tau tolu he whonua ahono kamatai. Ange peko kulape pe koe ki ai, koe kini, koe mea whai ngata ai a koe ki ai. Koe hoko atu koe ki he keri mo wherei mo mea e te mahala meki mui. Ka koe kini koe ni koe ki ai na whai ngau kamata avao koe ni. E ko ongoi he ulau mare ko whawhetahi ngau e lerei ku nau whai. Ka ko whakamaloi e lontoni ka whoke atu koe ia ko tau taimi malo.
2: Pa kamalo atapito pisope ki e fama apopoko ya pe amoe no lave i mai a ngahi me a mahu inga mo oni ko ia a pe mihi ka unga u famisnare ka ko hi ko e ka u kolos lewa ke a teita maka pe amoe ni vela ke na a fra osmaha na lave mai ki e a ye koe konga fa osia ke ta uraki a konga uraki ta upokama teita maka ma foket pe amoe ni vela malo.
0: Io fa malo a pisope pa pe ka uena e vela ka foki mai te ai hame a ku ke lotu ke ta na ki mai ki he a pisope e pompongini e vela malo
1: io malo bito e te vita fa malo beo ki ke pisope ko ka ke ka vengan ko ta uno fo ke to ta no e ka vengan ni ta ta no pe historia me na ko ka ko ta ni e pisope matai koloa e fonua e lotu tau pore pore ngai han pako pou pou pe se te te au ki e tala noa o hanga o toi hakure mo toi makiri hake ai historia koe ni ke tau fatonga e mahu inga fwoi fei lau lau he kamata anga pau nei kai kamata anga he kai halolotonga pe he kai hakaha ia deau ke tau maa whana tau maa whana ko toa pe hake ko lau pisope. Tau si atu e ngā ue whai he kau misinare he na uange ki tonga o, i lo ia tonga ia o nofa maari e ia pena e anga fefe e na umo ui he fuloto lo tonga ho tau kakai i he taim fuapo uri o ye u hanga o i lo i peko taimia e ke i lere koe ni hono kai e tangata i tonga pena e anga fefe o koni mea koku mahino ka te au ko o tua pe ia o ku he mea ko toa pe ka ko mea ko ma fa na i ko sat ke fai nga loto lahi na na uma ke na uo fai ho na ui ke fo nua ko endi ke tau fie fia lahi au pito i e ngai manuwa na fai he kau misnare he fo nua rotonga o ku ki rotonga hoko ngai fai nga taa whaka matakari e tau ko ni koe whakaloto whonua e tau si atu ai e whaka ofa pina nau fefe nau ilo pe pisope nai vahe vahe holo ki nau tolu e tamakona nei amuri ki hamea o whanongo koe he historia na e alui alto e lotu hi teni pia tafoki ia pia mihe na kai ke tokoni ke ngawe na nau fai pia iku he tamani pia mihe fui ngawe na nafai kanane whanongo bēnai alu o ma ue wakai wa wa ua whola ai toi foki ki o nau whonua ka kono mōni e tau siwatu ki he ka koe whaike ke foki ka ke koe ko tama koe nako na ke lawe mai kaane nai na ko hovare au aia ko Primo Connery koe ongo tama ua koe ia na u whanongo nai pehe ki ma wai wai koe ki aipisope nai pehe nai nai hoko koe ngō whatonu leaka, nai kai koe pehe, nai ihe konua pēnā wā, spoto nai rea whatonga. Nai nā wai fwoi mahina taha tolu, ki mua, pe tok tu u tā te kau, a kau evangelia. Koe mea koe nāku kata ai, koe pehe koe tā noa, nāna hoko whatonu lea, pe whai atu pe, koe ngā koe nai tonga, nāna fihia nā wai, he inu pe mwe kawa mālohi pe mwe fi awa ki hu whangai whatapu. Ana hoko na wea koe whakawhipaki ki he, ki he tau ngā ue. Ka kukai ki tau nofta toke lau e fwi mōni, ka koe whakamā opo opo e tau taratara noa he pōni. Ai o mea kau evangelio ki tōnga pisope. Ange ni a fwi mea unia ngō hulu i atu, asi o hei māmani he ngā ue nei whai. Koe mea kumahu inga kou sio ai, koe teu iko ni koe kau ngā e whakamisinare kumahu inga. Wai a piako o ilopena ke iai e University of the Nation i lafa lafa. O ilo e nau nofo ki hono teu i ai mo ui whakalau maari e ke au ka tunga whalala ka kato ke lau maari e maoni o nipet nao toki mo vete ai mo toki mo vete ai. Me ulahe ngai whonua i muri o se hifo he tau whanau tonga kunau iai. Kai koe whioke wai siasi heni ke siasi upper room. Kai tahe nau ngai misi o na. Kuna woki India ki loto lotonga whaingata e lotu whakamosi le mi me ngai lotu i India kuna wofo tuwai ongona mai ngai talanoa ai tutu mo ui e kau karistiane e whonua kawikai holomui ai vilitaki atu o tau kakai ke oki India kau whawhetai i tau tanoa e poni ki tau sio ai ke mauinga oi. Oi hake mai ai lotu pe me omi kau ngai wha misnare ki o tau whonuani. E tau si o ki ai whai aha tau ako te evita ai ngā weni. Koi ngā koe tau si o ke mātunga ko māma e whonua. Ko maria se wifo he tānoa ta. O hangange kei nofo pea tonga i hai whakapo uri. Oi lotu e ane a fi. Pea oku tau te wa ki atu ki eni ke si whakamanatu i tonga i wange au tau e lotu. Au tau whawheta i bisope. Ai whakotutu uko ke hanga whakotutu ke tau tātā noa he historia ka mata e whakotuta e kau misnare. Te tau toki au atu ki a lore, te tau toki au atu ki a haifua mo haifua. Ka koe tau tala noa bēni i he whatūta te kau ngai whamisnare. O pēa koe kau helo mōn pa kou salute ka kato au. E kau whoi toko hongo fulu koe ni. Nā na wome siriake nā mou i tonga. Pe kou whawhetai. E hanga heo tuā whamama e whonua. No reongo e nau lotu hi tēni. Ke reongo e mate ai toko tolu i ha te iho. Ka kou tui nai kei tō e pē mo e kakai. Kakai ngai mea bia hoko. Ta wō ngā ue, lia ke tau mōi e mea hoko. Iai e mate kua pau ke hoko. O tau whawhetā iai. Kai ātaha iai. Tene au sia whai ngā ongo koe ata tau mkoi pisope. Alo whihanga ngai mea mata e mea whanai lū sia. Ngai whunua lahi mā mani. Ke alo moko sia o ke alo whiekaia. Whaka ofa e mo ui. Oia e devita. O ki whoki atu ki he e tau mea kui ngā koe tau tānoa i he whatuuta kau whamisnare e o mielo tū ki he tau whonua i he pōni e toi mi te tolu kau whoki atu eita
0: Iyo, ko whamau atu e vela papu he whakapisope pe mo uheina ko e minite tolu ko ni ai utu mai koe vela pisope ko loto pe ko hinga ko tānaki atu pe aku ke toki whaeha ki wakai ange ki ai ko hui ko amana koni ki tafu amana te ta uangea ue lotu aia ko tala no are vaia me taha walu waono ki he taha hiva waono taue te au taha hiva waono ke uafe waono taue te au taue ne uangea ku tau tala no afok tau tolu I e tau polkama ta tolu me he taha fitu a fitu hiva ki he taha walu no noa. Sio ko ngai feto a kia koe ai tau ai koe o tarama he folfola o tau uluhulu me ai mo o o ngahi e kakai kotoa pe koe kawako. Aki ai mea koe paptaiso. Ka paureva he kai ki tau o ta tolu o ngahi kakai aki ke hoko kone kawako aki paptaiso ta kei noa pe. Hange koe koe o maia koe ki tonga. Ka pauna kai na ulawa fai paptaiso koutu yao okno. Hange koe koe koe mea na ki lawe kia ki mua. Koe tala noa koe ki hono whakaloto yu tala ke kakai. Koe lotu koe ni, koe wilo pe, koe wilo lea uia a historia. Na tala koe ya koe hui koe lotu te volo, a lotu katolika. Koe lotu katolika. Koe hui na ea e faifeka uia, na enofo me iloto. E kolotawo pea, na uigo ko son devolo. Koe, patau si oleva ke historia, koe mate anga ko Captain Kuki. E fu Captain koe manua koe a Britania na elepa meitahi, ka fai hano ofia pea. Ne kai kene ilo e Captain Kaloka ia, oku iloto a son devolo. Oku ia toko ta ia iloto I pea, o poto e fana mea fana. Kone to anga tau, kako mea koko tukangi ai, tala mai he tau mea. E tau reson tau huluhulu ki ai. Mo uo o ngahi ke na hoko ko e kukawako ake paptaiso. Ka pāna na witonga, na kia ke na paptaiso. Na toni ki o te tau tā no, ta toki ahe no ai. E anga ko e kuwakai ko ia ki he mea ko ia. Ko e whekau ke o, o whai ngā ue ake paptaiso ke na. E anga ko mea ko e, ne whai son paptaiso ko ia. Hono paptaiso e kakai o whakaului mai ko ia. Kaje! Ko ku tana ki pe aguia e bisope to fai kai ha vakai ko hik ta tala no ta valu a no ki he tahi va wa no ta pe au tahi va wa no wa fe wa no ta pe au an ta mana ki ai ka ku ta to ta ta no ta to ta fit fit hi va ke ta valu no no a ko me ape ko me ko hui ko e hoko ta ha ke o atu ta u tu aki pa o si pa ta to foki mai at ma tau foi fas pa tau tok fok mai reva ki tau por kama piso o fa malo at malo apito ka o at tau tu aki ku hoko ta ha pa tau tok tok at malo
4: alo
0: ko vai mala la tua kalau mo fa nongo nongo mo tu aki a pleni cast ki weekendi malo vai
5: malo apito te vi ta malo la maria hu e ki lele ai tonga ko to apik mo me hanga tonu mai ki por kama ku i areteon Wato e pe foki a ngai whanong, a ngai o ngonga le rei ko ia me Planet Cast. Weekend I foka inga ko stau mai uta fo o, kalas keke me a le rei ko ia ko lahi lahi ko ia si e mao a ka inga. Ai weekend ma, ko mariwa tu ne a ki ka inga me taulanga ne nau lava tonu mai o tiriva tu e nau me a le re, pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai a ka inga tonga pe mo si tu taki mai ki a te au ko uhi a ko nau fie mao me a lere. Ki mo tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la va lere ki mao tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe uka iki a hao laiseni fra uri ka kwa ipe ho passport I fe tu taki mai koi ka te au e vavita te u lava tokonia. Pangi ka koi au krai pensin lere ko lahi lahi hono fe tu kwa te ka inga koi a koi fua fatangi ai pe mai sa Amerika o mafuke. Si asi mo e pure anga. Ko ia I ka inga ki mou tolu ko toa pe. Tari tari re re ki mou tolu e ka unga aue. Ko ia plen kas ki mou tolu ko toa. Observe si ho mou mea le re. Lava le re ka utahane tokonia ka ki mou tolu. Ko ia ko ngahi. Fie mao ko toa pe uke fie mao ko ia ko ho mea le re. Ko ki mou tolu ko ia oku. O fie mao ke trade in o mou mea le re motu a ka e whakafo o mou mea le re. Lava le re moia. Pe kuo osio mea lereho no tā, pe kuo te kia ike osio no tā, pe tu taki mai koe katiau he lava lerei ke iai fōunga, ke tokoni a te kaltahani ka ki mautolu ko iha ku mufie mao ko toa pe. Koe ngahi yuti kao maafo ke ngahi mea lere ngā ue, paka komesiare, pe a moe ngahi mea lere ke pe SUV, ke whamiri, ae koe pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pe kua au pe fukotahanima e mao atu ia me kautaha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni mao no walu, pe koho au tonu mao pe ke mau iate, koe fika te au fitu ono.

Mai kita pulka ma pepe kang mo to i ngalu e a ko yo ate fasi ko ni ki ate ko esi ka ngalu afi pepe fo ki kamanu i ate tu siare manu e fetoa tam tu soni hala fitua pe ka sen tavo pensimani va eno hoklan kostafu paula faifkau paula moala ki hemlitoni pepe fo ki ki apiula fa malanga de ambopita halalilo pe ka samson tike Paula Tatafu, Fred Bani ki Pamaston, Yaf Kalonigea, ki Handiri, Pepefo Kawate Toltau, Saya Tayone, Amasaya, Pepeka Topuluka, Kiko Furimaono, Faifeka Fred Fonua, Faifeka William Sau, Piamo William Tengei, ki Asleria. Kokmotoluya, Momia Mangalwea, Mangalope, Ketapurgama, Ihe Pombongini, Pepehe Ketaufa now Hopo Ade. Atu fasikoni pia magmotol mumokimotol ko tapen talotong ngawe ye pompogini kag mo fanong mai ke tapol kama ngawe ngai fare maki ka fauri lori ka fauri taxi ka security pe kag motol ye ngai fare ngawe tala manua te pompogini pa ka ge ngalo eta fana ko pate ngai fe tu ngau yai mo ka ngawe mo ngawe ai ma manatu ma pe ki motol pa ko ate pe tala lo au ne fang maringi mag motor we pompongini pe pe heka motor mo ye tano a hina mo me ama geta programa ye pompongini ko lo a wena mo me fang maringi mag motor ye pompongini malo

0: koe tatami ostam ni te hongo fulu pa me ta ha bon pongini fa malo at ke fang maringi mo tala o lo au he pong pongini wong le yat ka mo tol ko to ape mo me amai i henga lo pe ki a pita halali lo pa pe foki ki a pilo fa os malanga mo a prosi halateka maka mo tol ko to ko ia i he ope ko atu tal manuka mo tol fa henga ko niko to ki hu mai lo tonga ate tau fasi pe a kage ta foki mai ki ta por kalama i he pong pongini o ne vela con corpe cateco que tu mai a caben a no ua ko ta por kama e pong pongini pe ta foki ai ki a uena ene ta ta ki mai e ta unha fe ui malo ne vela
1: yo va de ta ko caben a no ua o kei malu mo tu lo e pure anga tonga ko ne kei tau ki kom na nite mo o tua mo ui au te ai atu o ku kei malu mo tu lo e pure anga tonga Koe ne kei tauhi e komina ni te moe o tua mo ui. Hulurga e ai tohi koe ni sāme tolu tolu. Me koe vesi ono tahawa, koe ono whareha. Mo nu ia a ka koe pureanga o tua a kia sihova. Ai kakai, kua ne whiri mona tofia. Amen. Malo, foke atu e uena ka te koe. Ke hoka atu e
2: antatak. Iyo. Arbe formalo a formalo te tama ka pepe ki ta ta go se ne on level hat po ko ta wa main ke konga no wa ta pol kala ma pe ta fa ta ta wa mai ki he konga no wa piso pe ma ke ko le to ipe ke ma fo ke tu pe ke ke kamata i mai mo a e ta u ono kini kini mai bo no ta la te u ta konga no wa ma le au pito konga no wa ni pe he ko ni o ku ke malu pea motu loa e pureanga tonga, ko tau kei tau hi e tau kona ni te ki o tua mo ui. Pea mo hulu kona me sa me. Kei ke he e episopi tu mai mo e talateu po ke tupu at pekonga o ate pata pepa mo e fehu i ke lawe whakakata mai ki ai. Ko harewa ae maha i tuunga o ku iai ae atonga i he tau tu koni hengahi aoni. Ko i ke whakwheha na ki pia moe fuka veinga mahu inga koe ni. Piso pe mahalo ka foke atu.
3: Mahalo bito lontoni pa mahalo lai atu. Te pita maka pe hegi. Fatau lama mai e tau pokla ma. Le vela mahalo e tau nole rei ko fai. Te tau au mai ai ki he konga hana ua e polo kala ma e pong pong koe ni. Pea ku... Oku maari e foke tau nofo tau toru i he ngahi i ponua he pasifiki e koe kau ia i he ngahi mea ku whiu i lai e te au i tai ngā ha mea ku mou makehi ai pia tonga e koe kau ia i he ngahi mea ku wati fi ai a e makehi a tonga koe makehi ana tau ponua i he ngahi mea koto ape e tau ape ia mi he taimi e koe ngā mea ku tau makehi a tonga koe tau tau ataina ko kauia e uaki mea e ke tau sio ki ai ko e tau a taina. Pea ko e kapaoleva ka hatahaia e tonga ku pōpula ko tui pē maro o fie mau ki whahatoka ngai ki ai. E ko tonga ia ku kaupeia e tau a taina pea mo e nonga mo tie maarie pea ku tau kei monu ia pe ai whonua e fufo i ma i moa ko ia whakatuputupu lani pea ku atupo uaki na e whai. To ke kau ia e mai moa ia pe te ke ilea ki ai pe e au pe kai tata ia o kai ke e sa ia i he kurea aka e moon koe ni o ku tau kei mo ua pe ki e whare o tupou. Pe ku aho ni ku whakalakalaka tu unga o e whakaekonomika, mo e poto, whakaeke te mia, mo e ngahi mea katoa pehe, pe ku pehe ku tau lava hakihi i mea whakamore more atu. Mā lo mo e whare o tupou. Ihe takiama, ihe mea kotoa pē. Tunga ke whakalakalaka e whonua, na ulawe mai e ngai polo kalama ki mua. Ka kutoe omi pē ihe efia fini, ke tau toe si olo loto atu ke ngahi ngau i koia. E ka inga whanongo koe moone moone koe ahoni koe ne lava peha peha ki whonua o kuna utu ulewa ke nau tala ke ngahi mea kotoa kuna ulawa ki ai. Pau ilonga te ihe o pe e ngai whamatala mo ata ki tua e ngai mo ue ka kai e whonua ko ia. Ko tonga nai fumakehe a pito pea tonga i me pasweki. o tala noa pe me he hiva ngau ni manoa a o mai ke ta uni e tau e tahafe fituona ke ta uni ki ai ai kei ma kehe pe tonga i mamani e ko tala noa ki ai i he koe tūwhaka universal ko koia me whaka auliriki me whaka alfua koia o tunga he pasifiki o tau ma kehe atu pe atonga. Pea ko ia lewa no ngahi whakapulipuli e tunga ko ia, pea tu loa ko he tainimi. E kainga, o tau ilo ukare ngahi mea u hoko i whonua mo mea. Tatokanga tatolu ki ai, ko tatokanga pe ki ai, ko no uhinga ke whakamaa popo ki tatolu ki otua. Ko tala no maari e ia u tau sio ki ai, ko tu koe ngai otu motu pasiki. Tau sio he tunga e folong. Oi folomu kune hanga fatu e pule hanga tahana pita fitu. Tok faton tonu me hata hatunga folomu ko ia. Oi ngai pule hanga kotoa ko ia, oku ma kehe ange pe pule hanga tonga. Ihe tuunga koe ni oku iaia tonga pe koe, ihe tafa aki koe ni, kehe pe mo tawa taina, mo tuunga e lotu, mo e tuunga koe ni utawiai, mo e tala mo faunga fonua na ngau aki me tonga. Tau ke ngā ke ahoni koi ki ai. Pa ngā whanua koe i e Pasifiki, tau siope ki Fis, tau mai ke taimi na hua tue kau India, pe au ke taimi na malu Pitania, pe koe kau ia he ngahi mea ia ku tau makehe ki tau tolu i e tunga he ngai aho koe ni. Tau siope ki Hamoa, hua ta siamane he taimi lai, hua tu Manusila na malu ai i Hamoa ia, tatau pepe Hamoa Amerika, ngai whanua kau ngā piki, Solomone, Papua New Guinea, Vanuatu, tātua ki nā tole kāinga. Uhinga, ai tūnga utau, ma kehe ane atonga, ko hinga koe whai kovina niti, nai whai e tu pōkua. E koe ne langi mamma o ia, nai whai, mi he tāwalu tolu hiwa me ahawa noa novema. Walawe mape he tau polo kalama ai lotu koia moi govina ni te malu maotua. Mm. E kukei tongo mai pe he ahoni. O mahoi ngā epa kutau kei moua pe ke whare tupo. Pekoi govina ni te nane whai koia o kei tūloa pe he au ke ahoni. Ai ngā hue ai mai moa koia. Te aku mahu inga au pito ike mahu inga ki ho taulotoe ahoni. Neango aku hoko ngai mea ihe aho koe ni, aku whaaloloma kaku tau kei tau ataina pe kainga tonga. Tau ataina pe ke tau rea, tau ataina ke tau ngā ue, tau ataina ke tau lotu. Koe mea ia aku mahu inga au pito koe ke ai. Koe hiva koe tala noa e saame koe ni, toko fatu e saame koe ni, koe ngahi ki saame koe whakafetai me whakamalo ke otua. Tako e kauia i e tunga mahu inga au pito, ai konga ki mui e saame koe ni, kako e monu ia ka koha pure anga oku otua aki a Jehova. Mm-hmm. O tonga pepe mo isileri mamani ufai koni nanite mo otua. Ko isileri pe mo tonga oku na fai e ngawe koia, ine mahu inga koe e tafa koe ni ke otua. Pako maka tuunga ia, e tau sio pe tau wakai ke ahoni, ko mahu inga au pito ke tō ke loloto ke tau moie kai. Ko tuuloa e whonua he ahoni, ma ngau he ahoni, kono uhi ngā kovina ni te nai whai. Nā ke whai e koi mua, nā ke amele tau lawa e tau tolu. Pako hono mahu inga ia e ke tau kei, o kei malu ai mo tūloa e whonua ko kovina ni te koe na e whai pe tau tahawalu tolu hi wāwa o mai ke ahoni. Ka koe, uia koe tau tai milo ton ka atake o tu whakatoka ngā iha ke kau whoke atu ka te koe koe ngā ke lawe mai ke ai o whai whikau kau pōtala noa e pōni. Mahalo apito kau whoke atu koe, mahalo.
2: Iyo, whamalo tapito piso pe tau kamata ilelei mai tau konga hono wā ko ke osu whamala ala mai pea ko ki mō pe ki o kolos atu te utukwante e whiu iho nō wā. Pea suka patato kolos lewa ki te ita maka pea mō nivela. Ko lawe i fōki ho o wha lawe mau pe o whikau aki. Pea mō o whakamamafa mai ta whaki koe ni. kan ikai nau tolu ikai e ikai kapan ikai nau tolu no kamata lele ikai ke tau peheni ikai ke hame e fa pe o lele ki mui po ke e tamata anga pe ko ku ko ku mare ma peho fa he aki mai te fa ko ya po wat fa malo ke ke ke a kolosa tangi ki feu ko ni ka tato koloski e on tata ka ku ke tui e lava ke fa fo ke atonga mo onia ke fai ha komina ni te koia moe otua i he mo ui ke toi maluangi pea mo toi ae kakai o e whanua pea mo tau otu tonga. Kata piso peo lawe mai ki ai, kata malo.
3: Mai e pito e lotone te hui koe ni pe kukau ena fe hui mahu inga au pito ke fai ha sio ki ai. Koe koutui taere ia ke toi whakafoki a tonga mo onia ke whai kovinani te. Oku maho inga au pito ia. Te aku kei lava pe ia ke whai. Te koe whakafoki ko ia o koe mea ia o ku whainga taa. E tau whakafoki ha mea kuo maheni pe kuo masani ha mo ui ia. O lata ia. Ka kono whakafoki ko ia ko whaililiu ia e whai. Ko whailiu kawa ia. Ai a o koutui ke riu kawa. Ko riu kawa whakalau maari. Ko riu kawa a ta mai moe loto. Ko mea aia tene lava e ia ia. E whakafoki ai ki tau tolu. Whakafoki a tonga monia. E whai kou nani te moe otua. A mea to ato moni. Ukustala mai te e kosperi. Ofa ke otua ake kotoa. Lau maari e mo loto mo ko mea ko mahu inga koi ki ai e. Pea ko mahu inga koi ki ai o ka pau te tau mau e fo i ai lau maari e koi a. Koe e whafoki a ki pēta tol ki ai. Koe tau ngau a ki fuki tonga e hu lo uifi. Koe tari me nihiu tau tau tolu o ala te lai thia o kutala ia o kutau fatomala fi mea dai fai. Ihela ia ka uia. Ka koe loto me whakakau kau ki mama hei e mea. Pego maho inga ia. Toi ho teu teu. Kako fai te kau. Toi whakataha me ia. Me lau maare ka kata. Pego hae whataungia au kia te koe. Maho inga taha ki whai riu me api. Pego kau ia. Tau makehe anga pe tau tolu i tonga me anai. Ko ne liriu pe a ngahi whafotunga me ngahi. Ngahi talai whamiri me ngahi mea kotoa koe. Te nau liriu ki ai. Kaya me te nau rili kia. Ai whanau ke mu talangofua, ke mu mātua. He aku to tonu eni e eiki pe taa. Ka te atu ho ongo mātua ke alo tila marihuana. I kai, kai kwa mea ia mamu te. Kai, kai kwa mea ia. Ke ke alo kai ha, kai kwa mea ia. Paka apa apa ki kwa tamai mo whae. Kai tolongo ha aho e funga fonua. Koi whakafamilia, koi omi koi helo tu, kau tā mai o eki mu whakaongo ko mu ngai eki. Se lā ve i rewa ngai bea koi ni, pa tene lava rewa e ia ia, o whakafoki tau tolu. O kou tu i tai re ia pe au e lontoni ko hinga, he koi tu e whiwi ki ai, ki he tu i pe e to e whakafoki a tonga mo nia, ki whai ko nā ni te moe o tua. Iyo! La vaia que has fitu interesi ko falave ma peki mo ko konga ma inga eni na e hiki e sen resleta fitu interesi ka foki aki ha faka to mala mo oni vete mo si aki ka ma ulunganga ko tani ko o te hanga vete puti tau ata ina le e tu iki ai tu mo oni au pito. Owa toi vei ua. Ko maho inga au pito. Ko tau tui ki ai ta tuangi ki tau tolu ke ohia ki tau tolu he lau maari. Pe whakatonu hia ki tau tolu. Pe whakafemoni ake ho tau lau maari. Seko me lau maari o tua. Ko mea ehu mau inga taha ko i ai. Tau kai lewa ke tau lava ke tau fi. Whakamoni ake me lau maari. Me lau maari e maani aki eni. Tuka lau maari e kene taki. Ege he family. Ege he society. Again, for no. kake mana wa hepe ke afe meo, afe meo. Toho no maho inga iha no tatake ki tau tolu. Ka e fai sa whakapo ou, toho no mea to maho inga ki ai, ko e riu kawa. Kona he riu kawa ihe, ta fai sa whakapo politika are, ko e unua ki iha ngai mea ke hoko, hoko i Britania. Tu se ulo tu iyo sa resa loa ke. So kona he riu, kona mea ihe ko iki ai. Kona he mea ko tau fie ongo ko iki ai. Ko fie mao ko iki ai, ka iai ha whakapo ki. Aki tau tole maalohi ko ia, ke tau whakafoki o riu kawa e tau mui, tau tuku loro, tau whi koi koi i tau ngāo e whakataha. Te koe mea mahu inga i o koutui, taere e ie ki ai London, o ka pau e hoko e ngahi mea ko ia. E lava rewa ke whakafoki ai tonga monia, e whai kovna nite moi otua. Koe o tua tatau pena e tupou luaki e tau tawalu tolu iwa, koe o tua ta tau pe ia o pihene. Pe ihene e tiki moe nu sila. O fe te potu kotoa he o pe tau whanongoa e polo kalama e pongponge. Ka koe mea mahu inga koe kai. Koe maluange mo ui e kakai i otu tonga koe nga foki he o tua. O koe kai ke inga koe ni ke foki te a family kaka ke foki foki katoa. Oi ka e tau lea te he koi ki ai oku fie mao a pito te ia. E tau ngāo e whakataha. Ke pata ke pī whakataha ke tau tonu. He koi fi oku lava lewa ia. Ke kau whakataha ai whamiri pe mo siasi mo e whanua. Te koi kau ia i he kau kau alahe lava ke si whakafoki ai o tau tonga. Oku tau ongo i he ngahi aho koi ni. Oku whakaloloma ngahi mea kotoa pe. Taku tau whakawhetai. Isa, na e kau koe whakafoki i ai, hansi whakamana tua si kau taurege reka. E u kos. Koe kau ihe tau koloa fufu. Koe koloa ia nga he koloa. O ki nau tolu o nau lotu. O ku ke hei me kau muri koe ki te mana tu e nau tolu hame. Koe kau taurege reka me vas koula me awa u i he kakaitonga. Nau si lotu my family. Una lotu mai fonua, una lotu. Koe kauia ia tafa aki, o ku mahu inga au pito, si hono toka ngā ia ki nga tolu. He koe kauia he tau, he ngā he instrument kā tau tolu, ke he tau mea ngā ue tau tolu, o ki nga tolu tu waha mo tua. Koe kauia ia whakafoki ai mo ui, pe tau kau whakataha iai, pe a lava rewa e London. Kau foki a koe hea ka tau taimi, mālo apito.
2: Iyo. Pamalota pito pisope. No, kato mai tau fatangia. Te ma foke atu e te tamaka pe mon. Vela, koe tau ngo fehu
0: i ena. Malo ia e uena. Ka e foke mai koe uhi ko tau taimi ku wawe pe tau taimi. Tau taimi osta muni te wawalo pe ame he taha i he pongpongini. Ko famalo atu e pisope i he tafakoni. Koe koe pe foke e mea ko tokanga kia he pongpongini. Hake mea koe kuke lave koe kia hi. Ko tonga o ku kehe pea tonga ea pea mei hea toi whonua i mamani. Ko tau malu anga whoki mo tau mo ui anga a fwoi kovina ni te koe nei whae tupo uraki pea mo sihova. Ko fwoi kovina ni te koe fwoi whakapapau aki. Tupo uraki pea mo sihova. Ko mea koe ko tokanga koe kia e kehe koe a tonga. Pea mo maha toi whonua i mamani. Koe kovinani te manatui, kono kehe anga, koe foi foaki e tupo uraki a tonga ki he otua, i e ene tui ki he otua, o ne whaka auhae nga he otua whaka peari, e potu i a kau, e fumuata ane, koe ne whaka auha, koe ene tui a koe ki a sihova, o hangi kono li koe a pita vi, hene wholau koe ki ano honori ki tahi ki a tauwhatahi. Ka pau koe mo one o tua he kai ki ala tauwhatahi ki a pitavi. Ko isileri o ku kehe ia. Na e whiri he o tua ia ai kakai isileri ko ene kakai. Ona kehe kehe ia ko e whiri a isileri ia ko tonga ia ko e fuaki he tui. Ko tu te episode te to aki tana ki mai ki he foi ke ko di ke tau sio ki ai ka ko me ko to kan ko ki ai ko tau malu anga mo tau mo ui anga e foi kovina ni te ko ni ko me ko tau ke ai mo to fonua ko sio ke ta no ko ya hiva ni manoa e ta no ko ya te tanga loa e hiva ni manoa e bisope ko e kane pe ko ko for for ko ta ni ku ni a ku ni sa lo te ka pa ke ya fonua ya hanotala ta ka ke ya ha a fonua ko ya hano fononga anga ke fononga ai eh onge ko hiva ni manoa tala noa ka tanga loa ko tamai ura ki tu itonga o tonga eh ne ango pe kai ki tau pe ko moni pe ko loi kai ke pe ko tala o tonga i ta noa ko ni eh ka hange ko lau ko ka poto be ko ko tau tolu ko o mai tau tolu me fe ko fe tu watu me a fonua ko ya ko ngalo ya te au ka ko ka ko ha wa ka ko ko ta ri ko mari ya mari ya ta ha fo itali ko ya ka ko ma ka ka ko ya me fe e ka ko ta wo ko to ma te me lang me o toa ko ko kitana ki pe ya piso pe ke ka vingan ne pom pom ni ela ka fo ka ka te ko ka pa ko ha me ko tanak mai ta de to fo malo
1: kai ma wi ka vinde ka vingan te ito fo malo a toa episode ka venga mawinga ni a foke tau tolu na i foke ku tala noa ta we nga foke fehui e malu e fonua o fate fito e kom nanite mo e o tua ka koe ahoni kwa ito e malu e fonua ia o si famoni mai ai kakaito olahi ka tau te fito ke kau vai vai ku nau o si mana vahe nau tolu he foki ki tonga nga wa ke malu e fonua a ko vi via ba tali be bishop e ko sei fo fe wi te tawa be dal dol ke ngai me ko ya ma donga ka ke malu e fonua ka mo ni be a ko ka hang he ka venga o tala mai ko foi kom na ni te ko tau malu a ngai mo ni ya ka ko me ko ni ko ke tau sio ke me na tau wanga tau atai na mo tau mo i fi fi ko ya honi tau futo kanga pito ke huoka wau moi hakalo ne tuia pita mga na ili noa iholo peta ume ata tulko ya itonga ko ya honi wei toi malu ia na moe tau fanga pulu o ku tauhi iho tau ngahi api itonga ke fai ake tauhi fua fatongia ki famili honu ke pefonua moe hou eiki kai toi malu kwa wipe ia o tamate ipe fanga pulu he api pekoe o ku ne ka wai ki mo tua ma to lui ai ka ko fa la ve pe ka u pe no lo pe ke ka fa no o ke ta si o lo loto ai ke ma u inga ko lo tu ma u inga no ange lo tu ki tonga ma u inga ki foi mata i koloa ko ya ko ko inga pe ta ke ma lu ko foi me de ta u ma lu ai ko nani te mo ni pe ai le a ko te vita pe ke pisop ai lau ko ni ko e folofola ko o tua ko ka Solomoni ka na e i kai ke manatu ke ngawe ho tamai pia tau ilo ko toa pia tolu mon pe lele a ko e folofola ke ke ufanga e fukatapu o hae ua e buleanga ka e fafe tai wange bisope ke fai kovnani te kbo omi ka ne i kai pia na itaje pi ka na itaje oua e kovnani te e mo tu pou luak pek mon me ho fa fa la la ta mlahi ta ke mo u be ke fare tu pou au ke on ane o ia ko fa malo be o me ko vinga ko ni ta e me ko fi fi ai nga li poti fa ka muri wo ki tonga na wo ma da mai ko nga fare fa fo fa ta e fo dua fare lo tu o la fi ko no fi fi li be ko ha fa more be here for noa langa fare lotu a ko maui ngaia mo ta wo mi for noa muri ta fa he mata loai o ilo ku la ia pito ngai fa yang lotu fo tu o ta kakai ne ngo kai ke ta o na ngai me a ko feinga ke tu e lotu he ko ta malu anga pe ngai for noa muri fa ia e lotu pe taki ki ai fa nau pe taki ki ai pe mo family taim ta tau pe kwa ge pe ko tau ta no historia hono o atu o lo tu ki tonga taim ta tau pe alfa ta pe le mo kovi ka ge ta la ta tol ke ta hanga ta ofi o kau Britania bena na a te lotu o kau Britania bena na fafe paki i lotu me nau omi me ngahi me anai fafe atungi ai ake ai ngāwe ai tafe ko speli e fonua me la tau pe o koko i he tau wobe ki ngai fonua ni pe a kou fiafia pe ngā koe omi kawe ngā koe ni ke whai ake hono o atue ai le o e whatua hikure o e whatua merie o kau kei whatua merie pe e ngai le o tau kei kalakalanga e ko ngani pisope e he o pe pe kai ngā tai ngai mītia i ngai whitu kotoa pe o e ngā ke tāla e mahu inga o e lotu ki o tau kakai le ko pe whewhea ki lotu ku te whai ko loa ki te kau ki ai o e ko uf whoki atu ko ngā ko tau taimi e pisope e pe ka teita malo pito
0: io ko fa malo atu e vela ki mo ape foke atu piso pe ape ke awe na ko fa malo ka na to ko no ka ma ke ta por ka ma pom pom ni ki a fa fa ka pa mo ala ki e merito ni piu la fa os malanga pita la lilo pe ape foka a prosi hala te ka maka tangia atu ko afu tangia malo pito ka mai pe ape ke sione ka fu sinau mo to lo ni ko ru mai ki ta por ka ma pom pom ni ka ye kama foki atu e weina pe ape foki ki a pisope tau tai ni toto mini te wafa ki he wā pungpungi ni malo
2: Iyo, a ape fa malo la he te tamaka ma he tata ko o ne vela e si I kei a whaka aust wha lava lava tau whatangi a ke pungpungi ni pe a pisope ko hi e foki at ka te koe a ke tau au men ki he konga na tō mui wha aust e tau konga hono wa mahu inga au pita upito ke whakakakato A te whakat ke whewi hoko, pisope ke kātaki, ko he hare waha whounga ke whakatau ataina I a iho tau ki whonua. Pea me ngai pōre ko I a whatu tā maki, mo wharirifu, ai whaito o kona tāpū. I ngai tawa keke, ke kātaki keke, lawe mai ke ai pisope, mālo opito.
3: Mālo pito lontoni, paka kawe nā whehui māwe ngā pito ke whai a siu kia I e kai no whanong. Pe koe, I e taimi tatau pe na whai e kovinani te na e I ai pe ai malanga te pou roki na e ne ngā oe ke malanga koe ni. Pe ko kei whakatalu talu mai pe hano tuku au mai malanga koe ni o ku kei yo o pe fui malanga koe I au mai ke tau tangatani. Koe malanga maari e na ne whai me palofita ko hosea. I e vahe whāwesi ono, oku aua oku kakai, koe masiva ilo. Pe koe rea koe ni koe wisdom, pe koe sothihe le whakarisi. Oku perepere ngasi apite tau siof koe kia. Pe ku mahu inga au pito ia ke oku rea rahi mai ai malanga nane whai ki he kuongania. La he Tua mai e ngahi tau tangata ke kehe, pea kone au mai ke senturi taha hiwa mo ke wanoa wa taha. O ne toki yo o mo o ne foi malanko ki. O ngoi katea. O no hinga au kai ke lava kakato e mau ho mau fatongia. E koe mau inga pe koe tau sio koe ki ai e ku mau inga I he tau tangatani. Ke a koi e tau whanau o whikau aki mo e. Mo e whakahala ko ni koukoko, eh? Oku lawe mai pē ke kwae ai whaua so where ka kāla e iki eki ke tatakipe, Ke oa nā mau he, vi he whakatauere, maka teakote, eh? Aia koe koe mau inga koe he taini mi, ano perepere ngesi, mohono toi a ko iane ai tangata ahoni, kene malava, kene tuupe ia te ia te, ke malohi au pito. Mm. Pato tangata e koni koni, e tu pou raki kome, o ka taupe he, o ka pau na tuku e whakaukau kei kia peseti pe e whanoa. Pato tangata e ahoni, o ku fie mao au pito e ki te wiki peseti te au. Pe koe, koe momona koe ia, oe moui koe ia, Koe toi whakafoki ki nga tolu ki nga mou I whakatāpui. Pea koe kauia I ngai ahoni I ha, koe mahawha te voloi ahoni koe te malu ki ai. Koe, e whaibia ai whatongia ai ta mai mo whae koe ako naki ki ai. a koe tuunga koe oi ātakai mai whakalakalaka oi ahoni e vitamaka pe heka anivela molantoni pūwhie mao au pito ia kia. Sai koe koe ahoni e koe kaulotu anu paukene ilo ia ngahi mea kotoa. Paukene ilo lahi ki kompiuta, paukene ilo lahi ki ngahi ki internet, paukene ilo lahi ki ngahi mea kotoa. Ke lava mea ke na whimahi no aki ai pa moito utupe fono. Oku kauia ia ngahi mea a koe ahoni tonu ia koi whakataha pelo tuia ma ngahi whakalakalaka koia. E koe no moni koia tina u e lava lewa ka fwoi kapakau mālohi lewa ia whakaivia lewa ia. E koe tala noa mai tamasi ahoni ia koe pano mai no ia oku tala noa mai ia ia ngahi whakalakalaka whakateknolosia ia koe ahoni. O ku mahu inga au pito ki nga au whakataha pe mwerotu. Koe, koe tunga koe tanimi koe ku tau wakai koe ki he koe fufo i tau whania o ku tō takutaku i he whonua. Pe aku hange i he tanimi koe ha matangi ake mi moana. Koe whena matangi koe e lontoni o lolotonga pe e ne tofu ki ai moana au vale pe kua ke ia mi moana. Penga matangi whakarifi au pito. To tono lewa ke tau mateu teu ki ai. Ko tau mateu teu ki ai i hano tari ngahi matangi koe koe hae ngahi mea koe tene tari au. Kata tau ia mo tu unga o ku iai ai tau whanau e ako koni. O kou tui ta vewe ua mo ta te reeia ki ai. O ku maho inga au pito ke a koki ai ilo ia ki he ngahi ta whaaki koto a pihe whai to kona ta pui tonga. Pauke ilo ta mai e mai whae ki ai. O kaka ilo te kau ngā a pipa te pau o to tonu ke nau ilo lahi ki he tuunga ko ia e ahone. Mana tuena tau tangata koni o ku kehe ia mani asti. O ku whakalakalaka nge ai poto mo ilo mo ngai bea pihe. Kaku mahu inga au pito ko haa mea tene hanga malu ia e te ki whanau. Te ako ilo e ko haa e pai tōko na tapu. Ko haa la ia kau koe. Ko haa fo ia kau. E ne maunga e wesi ia koe ia. Te ako e o koutui o ku mahu inga au pito i he tunga wha community. Te e malua ngai whanua. Ke teu teu ia ki nau tolu ke nau ilo. Se o koutu omi peo ko fui malanga wa o ku au pahu kakai. Ko e masi. E ku ke nau ilo na toke mea koe ia. Sa, oi te ilo hema mātua ia koe hae lai a kau koe ia. Koe hae mariwana, koe hae tiko ngai kei tamsi koe ia. Koe hae nga ngai tala noa ke ngai palani ma ngai whakau kau ma mea. Tau me ngai taha, makai mau pia ngai mea whanofa tamsi, o whai ho mua ka ife, ilok, o te whai ho mua, o mai kiloto whai, pia ilo he tamai me whai mea tamsi whai. O koe e, ko manatu ki he ni e mea nai hoko, koe whalo lo mau pito koe, ko e o atu o talatu ki he ngō mātu. Te kwhe pe e tamasi taumea ngō māsi ko ki tamasi a maua ia ko ki fue e lango no mata wanga lerei. Kau pe atu ia kako fe tamasi o kuna pe loku wako ai. Kata ke ui atu kea. Pe ha me tangata iko ini pe ne pe ma i kai kata. Mahalo na ku alia mo mea. Famone mole atu. Mo ke imeji tiena e fana ema tamasi ene nai. Sa? So ko kahi mea koni ko kumai ko kia. Te te ilo lo loto ke te ki whanau, pe te ilo lewa ke kahi mea koni kwa. Sa kahi mea ko tunga koe drugs koe tonga. Os mahino ia, ke mahino ia mi he tau fitu o alua ki na honga ilo ai ni whakatu tāma koe. Pe te nau awe lewa. Kono inga koe kaui e ngā yako toka te ui ai family. Sia si, tala noa iai. Tala noa iko mea ko niko kumahu inga apito. Toka teu ki mua prevent before happening. Malu ki mua pa toki hoko. Ka ua tari pe hoko whakafoki wha mai inga mea koe. Aia e lonton niko koutuia uia ki ai ki honoa ko iko ia. Koe ta whaangi koe niki ilo he taha ko toapi. I whanua sisi o tatuli tong.
4: Toia.
3: Nau fe ilo ngaki te koia pe te nau feo ngoi aki lewa ki ai ai tunga au tō ki ai ai ponua he mai au ka koe mahu inga au pito ia ki te au kono kea koi koe nga kukei tokoto mai ki vanaiki mai ai malanga koni atu pō uluaki au hau kakai o me siwa ilo. Koe ahoni ya. Ongo ngai tau au a koe ahoni. Lahe ngai keke. Ongo ke whonua. Lahe ngai mate keke. Lahe ngai. Ongo ngai mea eu tonu koe ke tau sio ki ai. Pe whai hatoka teo ki ai. Kau whokat koe hako tau taimi. Malo api.
2: Iyo, ape wha malo. Pisop. Koe hiko tau au mai ke tau mwe tau ngawe. Pe te whaosi e tau pe koe. Kwa whaos pene whehu I ko lawa ma uke. Tuku atka te koe, toki kolosi lewa kia te vita pa mwone vela e kātaki. Mo a keke e lawe mai I hatoe tānaki, I hafki fōnga. Ai koe tau tokoni pe foki en pisope, o hange koe mala e koe nau kuke I ai. Kātaki, koe hare waha fōnga te ke toe tānaki mai, ki ndau hanga o tau I aki, ai whaitoko na tapu. E koutu I au. E fumato ak toko ni lahi au pito, au pito. Kau fuket malo.
3: Malo pito, Lonton. Nae, koutui, he taimi da tau peo kei toko nia pe ki tau tolu he o tua, o ne whakafou mai ngai, whae ngā maalie, ki tau tolu, mo tunga kui ai. Nau tāno pe, he konga ki mua tau ni, nae toko taha I he wharearea, nae au ka te au, koe mea nae loto kei ke toko ni ke tau kakai. O pehene au ka tokoni whakaseeniti tō koha te koha tawha aki ki he, he potunga au e moui. Pea koe tokoni ko ia koe whakahoko te nau lawa o a ko iho tau kakai. Te hoko lewa ai ngai mea whakotuu ke slapa e a ko me ihi lalo pe o a o ke high school mo e kakai e whanua. Te hoko prokalama ko ia ka prokalama ako whatou tupu. Te hauka polo kalama ko ia, ko e tokoni ke community, ke nau ilo, ae hano whatū tā maki o tā whaakoni. Ko e ngai purianga e to e te auto luono ku wau ke nau ngāwe koe ni, te aku whātatari ke whai ngāwe ki ae, ko nau loto fie maari e te nau fua, ae ngai mea kotoa pe ke nau whakahoko.
2: Ke
3: ea o ki apiako kotoa pe, pe ku nau ofa mai ki he, students e taha mano tupu I he tau te nau whenga ke nau whakakato. Te hao kani ke tuunga koe ni koe ku tau ilo ki nau tolu koe ku si kina ia mapa mo kautama koe tori tori. Tau mau inga te nau fotu e rehab I tonga. Toke rehab ko ia. To koni ka ki nau tolu ku nau esia. Ke whakafoku foki mai ki nau tolu koe mau inga ia koe ni koe ae prokalama koe ia. Te na uange peo a koi peo tau kakai, mo toko ni peo tau kakai, mo a koi ki nau tolu ke hoka te prokalama koia. Oko pou pou pese te te au ki a ngai ofa pehe. A ngai ofa pehe ni e Lontoni ko ia, ko tuku taimi hafonua, te aku tausio ki ai ke ofa e otua, ne manatu ofa ki a tupu ulua, ke kovinani te tai pai. Pa moni pe amin, ko irea fuke na fai ka Solomone, eo tua. Solomone, e kai te uvete puri anga me te koa. Ko e no uhi, ko e ku manatu ofa ke ku tāmai o hiki, ko te evita. Ta ko e ahoni.
2: Malo.
3: E palanga pe aia pe ku ke tawange ke ongo ke loto, mo loto. Ko e ki tau tolu tonga. O ku auha tau kakai, I he kuonga ko ni, whataha mo pore lahi koni koni ke pai to'o kona tapu. Ko tau auha angaia. Ka ku ome ahani koi a moi whakau kau a koi ho tau kakai ke nau ilo ke mea koni. Ko kau ia ki ai pe koe mahu inga ki tau tolu e Lontoni. Kau fōke atu koi a koe tau taimi. Malo abito.
2: Iyo. A malo tapito. Piso pe kohi de teitama katoe mi te hongfu maua pe a lawa e tau fatungi a te makolo se atka ki moua to foki mai ka piso ki wha o se tau polo kalama ka foki
0: atu
2: malo
0: piso pe pe a kam foki mai vela ka foki atu katiko ta anaki mai malo
1: iyo malo bito teitama malo piso pe ka anoa lelei ku tau whanongo o fa fonua mo e whakaukau ke langa e fonua e ngai whakaukau. O wai mea Māori e tau tānoa he ngai kawe ngai pōni. Au tauto o sio ke ngai mea koe ni koko e. Tau sio hange koe mea kanana ke lawe me kai pisope ku o hake ai ngahi pilisone I tonga. Si. Toi hake pia moe whare. o mapa pulo kahu fanga fatapu sisi moya ko me ani ko hanga ko fatonga ki hanga o taranoa ki ai a fonga ko ni ko e lau tau si o kono ai ko ni ko tau i ko fai to ko na tapu ka se fe facebook a la he ko me ni e kakai fai mo ave ke so tia ka ta ki ko kakai hala ia ki ta ti e tai min kakai hala ia na kai ko mai na to lu ke tau i me a ko ia ai ale ba u deha ko lu i mai fa ka ko ko i he a pia ko to i tapu o ko ha ko fa to kai me a ko ni e pisope. Tau sio foki, tau wanga pe i tonga, kai paloparema fa sociale family mo mea, ave kotoa fua he tangata iki fai whikau. Kone mea, mai pe fai whikau, lau e himi fai e lotu, whakapapa i lahi au pitoi e i tonga. Koe a piako toki tapu wahe wahe ia. Koe whahinga ke nau ako he counselling. Ia e whahinga u lau ngāu e whaka social worker. Pea ku teu i peo peisi he tohi tapu, pea bea ereba mui kakai teu i pe hoko ke kau takilotu, pe ke kau malanga, pe ke kau ngāu e whaka evangelio. Ai aku mahino ka te au. Koe ngāu e koni koe uwhai he kau whai whi kau. Pe sete e walu noa o e paloparema e kakai. Ave ke kai totonu, kai tonu e whononga. Ave ke kau counselor. Ave ki he kau social worker, ke nau tila mo e kakai ko ia. Ka koe paloparema koe i tonga, ko tau apiako tohi tapu, te ui pe kau kakai ko ia, ko e nau fuiako tohi tapu pe. He ilo pe ke taimini pe kuhala e kuma ufa ton ton mai. Ka fie mao ha kau counseling ia, koe counselor pe koe ha, pe koe kau social worker, toko lahi fie mao iki tonga. O ilo e au, ki ilo si i ke mea koni na ea i ku fehu i ke a pensi mani langi. He ko hono mala e ia pe a mono hoa. O inga koe palopare mak to whanga i fonua. Pe a ko peni koe tama counseling. Pe a ko nomo ni i o fukorapu e a fonua. Fie ma ulahi au pito e mea ia ko ia. He whee ngā tu e kautangata miheni he tawhaki ko ia, he mental health, he whee ngā tu e kautangata. Masi, ma u whai ngā fuange whee ngā ki he waniha tau whee ngā ki whakarelei. Ko ngā whee hāla aki e ngāhi teu tangata au tau whai ke whonua. Taka teu e tangata ki hono mala e pia e tonu e whakauto uta. Hake ka pekan tāno kai pisope, ko e matai ko loa to tonu ena, ko e mea ko ui ko e tau e tau e fai toa kona tapu, mai e fukau tau kei. Koe whonua koni ko Colombia. Tau tano tato ke trucks koe topu ia maa mani. Koe nao kosi yo e fukau experti koe na o fai e ngā ue ai. Tau kaki whonua vare vare. Koe atu koe ngahi tau kei koe ia. Pe atu moe ngahi ofa koe ia. Langa ngahi apiako kai ke kau kei pule anga. Langa ngahi lihepi kai ke kau kei. Koe fukau ia he mea lelei. Tau pehe kua tari e loto e whonua. Ako whamu, i tau tāno he poni, ke māma e whakakaukau. O te tau ate mea hala, mwen pehe e whainga tāno a whawhai whakansirika a pensi mani, langi. O te tau ai e mea hala ki he mea hala. Ai e mea, ai e mea ave ki he mea toton. Ka lawa ke tau sio. Koe māma ia lotu, māma ia tohi tapu. Kai ke te ilo pe ha ke fai ko ni ka fai to o fa tonga ko tonga ko ilo vo pe ku kai ke e sai fai to o kai ke fai pe ho do fo fo ta mo tu amaki ka kai ke te lava ta la fa mole mole mo to e fei nga to a fei tu
2: e
1: ka ko nga fo ki lai lai me ko o mai pe e fo ta i pe o si o ma te mahaki ho fa nga fa ta pu nga ko ka kai hala ia ko fa fo fo ka ka no he poni. Kua ngane lau maare maani o ni. Kua ngane lau maare maani o ni. Fie mau hakakai, nau lava ilo e lau maari e feohima lau maare maani o ni. Talatala mea lau maari e, fanafana mea lau maari e. Fie mau kakai ko ia. Ke nau omi, o tokoni, ki o tau fonua mo e whakaake ake mo e tewaki o e tau Malanga I pia te hiwaki pia mona whamanato e tau senturi o lotu, wangea o tau e lotu o tau whonua, o whakawhia whia, e tau whonu ke resi, tau kātoanga I tonga, e teu I koni ke tau whamu ke tau whokio, o hoko ko tonga monu ia. Tau sio ke tonga, tau ongo, siongo I tau kau vai vai, nau tau whie whoki ki tonga, eh? Mm. Whaingata a whoki e ko toi huhu atu me kau tī poteisi nia ki tonga. Pea ku lahi mo ngai palo pare ma. Ka koe ta whaki a kou malo hi au ia, ton ke awewe, kou expertia ta whaka, alo tari, e kau tamo kai beitonga. E nai tipo tai, pe kau ki tonga te vita. Mi aseleria, eh? Ka ke, ka koi New Zealand iau. Kou ta anu aku, kai kou alo alo o kemo nao tolu. Ka, e pae feitu ia ton ke awe nao tolu. Si, lahi, awa teo I mi absodia. Whahi whati absodia ke ki inusi nao tolu lahi, foi mahina ta. Pia nao toku mai ki tuka. Kaike, koe whainga fotu ufa kau kau kau, maa whana tau tā noa e poni. Toi pe tau minne nima te evita. Kau whoke atu ka koe koe ngaka e whoke piso peke whaose tau kawe ngaka tau toki. Whaose la tau he tau liku e sia po.
0: Koia, ko whamalo atu vela.
1: Iyo.
0: Kone toki mahi noa ni piso pe mo uena. Tana e tipo ta e tangatami a se elia ki tonga. Si. Kone tu koe taini mi saia ne o hake koe ni. E koe ai whoke ngā au e taini mi taha whaife inga ki ai. Ko fa hinga pe ni o fai fe hui ko e ko ha mena to la va yo fo la u magi ge ni bi sope e ko alu tu mai no fo ko ni pe o si ma we fo italia o si ma fo italia na to ta ha na ka ka I tonga ala te ka ta ma gonito e na passport fo o na do e ke u I longa sai te u la ki ho po pe me ta mani ko fai fe ka u ke ma ho po ke winga ke ke mai no ka ye ko fa ma lo vera mo ne vera tan ke fo ka vera ki tonga ko ye ku ne ilo engai
2: ile
0: ta tonu ko ya ke fai ke kaske
1: a big shot don tai
0: ko ya fa fenga taki mo ke sa don dai kama fo ya to bishop to beta minute fa ka lava ta programa os pe pa krisme te malo
2: e yo a fa malo ta vita te vita va mo ne vera ko ki tu ko pe fa male ko ni ki mo ko los kapiso ke fa ma po po eta mo ta lo tu a ko tu ma inga pito e tau fela ko ki he tau ilo e pe ngai mea e tau tolu pe lo ton a ko tu ta tau pe e episo pe ko hi ko e lave ko nuku o mai hengo tangata ko e mea ko e ave fai to o totonu mea totonu ki hono mea totonu atu ko e mea haraki ha mea ko kai ko ia e ki ki sai e fe paki pe ia ka olewa ke o ate fo ipana tolo totonu ke mea ko ia pe ua taha o ku kitokanga o kitonga o ku tuai o ku totonu ke tau o totonu ki tonga o ku o seha ngai seni ta ke ave tau whana oru I hepi ai pe ave ke na o si poti mo na o fie fia pe aia na whangi ke aia fai nga mea fai ai ko mea ke otu pe halata ha mea ke lava kake ha mea pe ke ke lava unu ha mea ia te tau tu umau pe he pe kai ka ke te ungata ai kau fuket pisop fa ma pop mai ko ike tau taimi to e tau mi te tolu pa ke kresma e pe tau fatongea o e pongpongi ni maro pito pisop
3: maro pito lontoni fa maro lai atu ki Nō fai whakauka, te ta makapeka, ane vela tala noa maa whanau tau fai pongpongin, pe mō ngāhi visone, mō ngāhi taumu. Kawe, pe whakasa ke tau prokala mahe pongpongin I ko, mana toi ke himi nai whatu. E toka taha iloa koni ko toka taha mori toni, ko himi a ngāwa ke misiona. Kame kau ko whato ngāhi taini mi, o ku si au pitosi a wholawa kau ngā whaka misinare, I mamani o hange koia ko tau mo nei fai. Pena ia e a misi pa mo e rika nei fai e tu fare wa pe ka tu mo fa. Ko u nga ia a hoko foi eka ni manoa koina I la fa la fa ke te u ve ka ma musare. Pena fa tu koia I pena ia I me ka nga o nei e mo e te au ki intia to ko fa ki ai ka o be te mo ka la moala pe ka mereana. Ako e koe kawe ni e ngai mea mau inga, he ka lama ngai ngawe ko ni e te whoki pia tonga ia. E whoki pia tonga ke lau maari e ko ia, mana e tō tau pena e whai e ko vinani te matu pōraki I e ngawe ko ni. Ko e himi ko e nak pehi e whangea ua tole himi. Whanongo ki e tangi asi india masia I natokala. Ka whonu mala ia whanongo e whanongo. He kore ku whai ki tonga manu ia. Kainga ofa mai. Kainga tonga. Tau ofa mai. E tau tū whakata. E tu mo flala ke o tua. Ke te tokona ia ki tau tolu. Whakafoki ki tau tolu ke tonga manu ia tau moi.
2: Nani.
3: Ka inga tonga tau tu whakataha. Ofa mai. Koe tangi e mga ifonua ko toa fie ma. Ko koe ke lava ngai aho ni ko hea kwe sia ki tau tolu. E pole whakalirifu ko ia he fonua. Moni pe. Ika ta tau pe ki si aina. Koe hono mau inga taha. Ko whakafoki mai fo ihimi ko ni e ane mela. Ko tau tolu ni ki tau la kamata mea. Tau tue whai ha toi liu kama fo au, toi kamata fo au. Mo tau tui mo amanaki. E ia e ha utu tau le rei. O ka pau e hoko ha ko e tau kakai. E tunga ko ni lama ke vete ange ai pō pula ko ni o tofanga ai whonua ai agoni. E ko ia pē ko ofalaiti ke munga ai fufonga koto pē ki nau tolu i he ata o ngomo e o pē. Ia halea ku kai ki tau pē feunga whamule more e angeau. Mahalo ati vita maka pē ki a Onivela, Lonton e tau. Pawai ka kato ai whatongia i e pōni pa koe kreso tau eikus Christ ko ofa atua ko tamai. La mari man oni na foia ki mal tol me ka fanngo e ke mana ke ho ka tu te vita mo lontoni le vela pol klama pong pongini o bena hiri ka fai te pe ta nata amen
2: amen
0: e o fa malo at piso pe be ka wena fa malo at motor gonya motor ki huto muy mai son ka fus final tu ko afu a pe pe ka tangia tu ka tu ko afu krifi hiriate tam o sa ya si tu akalau fa manata pe Hafe tolu te mau te fok mei mo tau polo kalama koe a ngahi leo e ngeen koula i e pongpong. Whamalo at bishop, whamalo at weina, pe kao ne vela, mo tolu e ope, mo tolu e ngalu ea, whana ho poate, whamalo kak mo tolu mo te mea mei pe hafe tolu. Malo apito.
3: Malo.
0: Malo.
2: Malo pisope.
0: Atu pe e tau ngahi fasi, pe mo taitari aki hafe tolu, ka maki pereiki he o aia ki bukofi. Malo. Malo.

0: ko e tau taimi ku osi tau minite wanima. Osi tau minite e wanima pe a mei he wā I he pongpongini. Ko ia, ko e tau proklama fukeni o ku hoko I he pongpongini. Ko e tau proklama ia ko e ni ngahire o, o e hengi hengi korua I he pongpongini. Pe a koia a ko tata lele I foki a uheina I London tui fua ki he proklama I he pongpongini. Pe a pehe ki a se one, one vela tupou ke ma whakahoko atu e proklama koia ngahire o, o e hengi hengi korua I he pongi pongini. E, uheina ko tui pe a ku wongrere ya tupe a e proklama I he pongpongini e. Ya ko ya ko tatale le ko pe ka ne vela ki he tau proklama ko ya I he pongi pongi ni ai ya ko tau ngahi hiva ko ya tau ngahi ke pongi pongi ni ko tau pensio watu ya ofaloto ko he la la tang tangi pe foki ki he fea wini e sopo tau va ahau vaka poreo funga sayone se are yongi vaka taimani klapu funga one taka sene tolo afrimo e hala ongo I vahala atu pe amo e Kaufusi Brothers ko e tau kautamea ki tau ngāwea ki I he pongpongini e uheina. Ko haa wakai mai ki e tā ngahi whasiko e pongpongini uheina. Mālo?
1: Iyo, a pefo mālo lahi I te tamakara pe ke tangata ko si one, one vela tupou. Tau o se lele mai pongpongini hoko atu. Kon wha o se tau proklama e tau ngahi hiwa kuia ngahi leo kou, o heng heng koula. Oi, ko kwa ki tau iwa te tama fa fa fa au pit au pit. O ango ve lau ka motu a ngang e tama ta hi me he wi ko si na tau pe ko to to at ko te hu mai ni te to to at au pit fa fa fa pit va mala te hi ngawa lahi ko ya te vit. Tu ko mai tau ngahi wa te a fa fa fa au pit au pit. Pa ko ve ko fi si a he kura te ngahi wa he o ngahi wa mana ko e hu mai te ngahi wa e fo o mau pe ya le ngo ngahi wa motu a ka ko ngahi wa mana ko fa malot ki ai ka ko hi o e tau tala mono pe na to ko to pe te na ka mai ke tau ngahi hi wa hengen ko la ka tau pe tau ma ha pong pong fa fo fo ma tau hi wa mali pe a mo ki na to ko e te na ka mai pe si ka wa wa o ka to le ka na ta ko to te tai tai me ke ta po ka ma a te fa la ha ka moto fa tau ngi tau ma o ha hengen fa fo fa I he pong pong ni na tau ngahi wa ka he te fa lo lo te vita te fo ka ka tau ka ma malo pito.
0: Io ko fa malo atu e weina e. I he kau mai koike polkama I he pongpongini. Ka ke, ka uangan ki whainga maare koni ka onevela. Onevela ko haha o wakai ki he tau ngahi. Iwa koe pongpongini ki he tau polkama malo.
2: Io malo pita te vita malo weina. Mone lau koe e saa me te vita uhange hatia uhori ka tawhenga wai. E hohoi hoku lau maari e.
0: Maari
2: e,
0: maari.
2: E, ke kai fasine te whanongo atu masi.
0: E.
2: E. Oya go peanga I fa kau kau pe moanga I sio ke ngahi fasi ko ke hanga fili fili ke pai ake tau request e pone I pong pong ini e
0: koya e yo ko fa malo atu e vela pa mon pe fo ke we na kai ko hanga o fa ingo fu a ni e ko hanga o fa ingata a pito a nga we ni ko hanga fo ke ko no fili a nga sio koya ke hanga alu ko u hiva ta ko kai ke pe ke tau fili fasi tau olunga ata ata apenga I fasi vave koto ape. Kupau peke o atu ae fo I fasi vave, tamo fo I fasi mamari e uolosi e vela.
2: E waka DJ.
0: Koia, kopu inga ane kutau, si o pehe mea koe hula hula. Koe pehe fasi koukou, pao te epe moe fasi uolosi.
2: Uolosi, koia, koia.
0: Koe koukou, koe tau talua noa ia, pea koe uolosi, koe taktaha tala ene kavenga ku hau moia.
2: Koia.
0: Kia huai mao kavenga tare hula hula.
2: Koe ema,
0: koe. Koia, koia, koia, eh. Koe pehe anga koe a fili fasi. He koe mea koe koe nofu hange koni koe ngahi konseti. Ka pao, ka tama koni ti che I ke nao ilo. Ka te nofu he konseti nofu pe kita he pensio. Masi, he ka kia hata haito alman se niti ki api me pensio vela, eh.
2: Mone wisi.
0: He kuke hea tupe leo he pensio. O mai mea koe koe tau olunga moe maa fana. Kaje, mo tau oange ai tau fasi taitari aki tau dole pongpongini, pehe kati motol ko tope mo mea mai heope, ka pehe kati motol o mo mea mai ngalu ea he pongpongini, fahinga koe aku nao toko tope api, fahinga aku nao ngaue, koe hapi o tari vana mo hengi hengi koula, taitari aki tau dole ke tau polkalma I he pongpongini, pa tau toki hoko atu malo.

0: koe tautai me ko toi taminiti e tafitu. Toi taminiti e tafitu ke tolu e pompogini pia koe lavai e tau fasi tatari, tatari aki aongo penolo koe e pompogini pia pia foki ke aki motolu kotoa pe kumo mea mai ihe ngalu ea pia mo ngalu o pe ke tau polkalama ihe pongi pongini. Kaikehe, e uena ka foki atu koe uhi ke tau fasi kamata tau olunga e pompogini o atu fokia e pensio e faloto pia mo e hei lala tangi tangi i he pomponi taa fokene ngai mai mua tai ne kuini. Pea meimei ngā aue a kipe a fuiwa koia o a fuiwa a kautamea koia o kuna au hiwa. Ka koeni tau whakamalo i he hopo mai kau tangata koini o mai fasini uena. Kau foki atu kate koe, ko hawhahenga mei hena. Pake mantui ke sio peke polkama kai ke lava ke usio kia i kia kina utolu koia. I he pongpong ni unau tohi haki tā polka māu hena. Ko hata hame hena ke au kei tāu whasko ni, mālo.
1: Iyo, whamara ta pito e te tamaka e ka māka anu vēlam. Tukui mai tau tasmalai o pongpong e, koe paupe hoke pe heko hi koe tasmalai kai ngata koe a pensio ne takiaki i tāu tōru ke tāu māwhana. Ka koe fu ima i moa fukeni ai hei lala tangtanga lot palasi. Whamalot ki ai, te a o kou tazare ko anu o tumu a mai a tāsene ulakai te wita. O te maaka tangatani na kai ke na hao e lori kai ke rolo e. O fātu tāsene ulakai ka koe ma moe family o feu gere mea kotoa mihena whamalot pito. Pe a pe foki ke u, ame pe foki au ia e tau raka fasi ko si tuko i pe foki. Apahat mo Island Bay, ki walinga toni si i nau si me, amai ki tau programa i wiko toa pe, pe wha maa loo fok pa i ngatai ku nau si lotu amai tau programa. Valencia tuiva, maa loo pita of pe ku tau lere mai folau, mi senen, tau aki ena, o fat kakoe. Pe a iwa fungia, Kenneth Mateo, Maria Colette a Falemaka, pe ki a mina fetu, mo Klausia haunga tau, pe koki ai kaufano le teo, mei walinga toni, o fa pe au lele ate. E tau rakifasi ka kumo tolu. Whamalo e fok tina tolu kone, nina si kauwai nina e ki tau pokama piula whaka osi malanga, o fat piula ka koesion, kaufutsi nao, o sa es tua kalau pe ki atungia. Wafu o whalahet ka koe, malo si ngā whai mai whatungia mihena, te te foki o fat komo kau kupenga mihe Base Dubai ki Waiouk. Me pene o ngoko ke mau hafu i kanaheri. Loto ngai he nā, e. Ko fuka ua wā mui momoko. Malo pito, tangea, malo saifatangea mai vena mō kau kau so tia tutuku o pe wā amasi kāni pe pe ke tāt ke paiseni ka mufui ke mō mō sehitari mō kotol koto a pe a o fātu tangea ae makamoto. A pe koto tuku ati mō a pe ukolosa tu te vita kongki a pe pe mō a e pe tasnala e kongsi wha kamalo atu ke kina tolu. Nana si i lava mai i ahwhalai te whakakakata viso ne oe si lotu koia ai kau awa o kau taure ke kame kau vaskola. O ku taki he ni te vita mwane vela tangata so ni hema. E ne si hiva pe i mua o fatso ni hema malo a pito si o hao taki mua e pokama pea o kou atu e whamalo he ni ki ki kulukoia a I We The People. Sela Oscar pea mo Plita Noa i he fuafatungia e te whakwa DJ bai ngā tae mo kina tau na nau si lava mai ki he tau polo kalama lotu a te o whalahi ka pe fō ki ki he kariko mawai tangi ka ko mawai fifia si Iola Sana Leo pa pehe ki tangata ko whā unu kureka a te whā malo o honga ia i he pōpō pa moe ofa o mai a kina tau ko eni aiko kina tau le na nau si whai fatungia na si ato ngai fatungia himi koe sāme te a moe ngahi lau kore na mūsi i whai whatungia ki ai. A te a maau la taisia o veiongo anseko, malo pitka koe mo tū ingoe, te tū ingo mō lalo a kau whanonko le te omila a kau. Pēki tangata ko tapu te whakanga, malo a pito loketi te a mo vea, te ka kau tau mo whinau, sentila, kula, tenko pōsini, malo a pito pōsini, te a pehe ki a sione niwe, mo fletfonua, mala o pito, pia mo sana, mo vai, pia koe o wha malot mo tahini ko si tamarini o loto palasi. Pia ko wha ka malot ka mo tolu. Koe e te wita ko tuku atu wai tau taf malai si tuku mai minam tolu koni ko tuku atu ka fukeat malo.
0: Iyo wha malo atu e uai na vela, kwa hata mena ke au gai ta fasi he pungpungi.
2: Iyo malo. Eita ka ui a teilepe kau. si kakai koe ni te evita, kakai eni, nga utohi mai koe ni ka te au. Ko sana foto aika, baria, foto aika, e se ta Ioane, Moris Mila, se piuta fifita, henere saafi makaafi, sai asao, malamata awa choice to pou, sei masi lata hakao motu. Stephen Paul Fononga, Malakai Pani, Te Vita Kawaka, Maile Mahanga, Peamo Vivieni Halapio, Visalapio, Telekalafi Kaifa, Peoko Tafuna, Fononga Tunga Fasi, Pilto Tutanikai, Peamo Funga Langistani, Peama Pehevoki, Kia Halafitua. Kau ibe deita ko forget malo opito.
0: Io fa malo a tuvela, pako ate pe fasini ma motolkoni, na moka ma ke ta polka ma koya igure o fa do amelie ke pisope ta sa se no we ni sila la vea pe pe fa te ko we na mo nivela si kan alu afe pe ki a manu i to tu usiare manu a manu fetoa pe mo tu soni pe ki hala fitua sion tavo pensi mani va no hoklani ku stafu fa fe ka paula moala piula fa os malanga pita hala lilo aprosi hala te kamaka pe pe fa tangia tu wafu Sione kafus finau, pia mokrifi hiriate, osa yasi tua kalau. Pia pehefoki, kia Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Afu Kalonihea, Wate Toltau, Saetayone, Amasaya, Topluka, Kiko Furimaono, pia pehefoka Fred Fonua, William Sau, pia mo William Tengei. Pia kwa wata epe, pia mwifasi koni, pia mwotolkoni, kumbo asa kiheope, και τα πολλοκαλαμά και τα τεκό ελώνει του υπλότου σαν όβα πολύνη πέκο
1: Πολωνία
0: Πολωνία πέα μοτάσεν η ουλακάι πέα πέχε και η ουίνς τάρι η επομπομίνη μοτόλ κοτό από τα λοτόγαν άου επομπομίνη κο άτο επιεφό και φασίνη πέα μάκι μοτόλ πέα πέχε φανάχο πάτε κο άτο επιεφασίνη μοτόλ εγάι φαρι μάκι τέξι Pehefoki ki kau security, pia mautolu kotoa kautonga ngāwe, ngai whare ngāwe, kou atu ai pehefasini pia maaki mautolu. Pehe ka sione tāvo, sione, atu ai pehefasini maau, pia muinistahi pehe ki San Ova Polonia, pia moloni tu ipulotu, pia pehefoka tasani ulakai. Ko e taufika hanga fulueni pensio, ko e... Ofa go ate o faloto ko e fasi ko e heila la tangi tangi malo. Tako ata e pepa me fasi ni ma au e piu la faos malanga, malo apito. Kau mai kita polka mai pungpungi.

0: Ko he tātami kostamu ni te hanga fulu pia me he tolu I he pongpongi ni. Aia ko tau whikahiva I he pongpongi ni. O te whakapore o ko tuila vo ni. Whatawange pēsana ka fusifinau na o le rei atu. Ae whasini pia pēka te koe e titi. Pia pēfo ki ke puku hivo ki a penisoni fifita. Pēka solomone tā palu. Ae whikahiva pongpongi ni ko tuila vo ni ia pia me I a whakapore o. Ko e tau a wena ka foki atu ka te koe ko ha ha o wakai ke fasin tau toki hoko atu malo
1: iyo a whamawa pito e te vitae koe koe koe koe maari e koho whiri fasi e kone tawata hoi koe tau kita hiwa pompongi ni koe ni ai hume koe ni ai atui lavo ni e fo o pito ka te hau e kusio fuke ki ho ohanga o mai fo I hiwa koe ni atui lavo ni o ilo re kufi hiwa waka pōre pa ilo re wai o iaha no anga fuhi wania he e alu e ke taime kuonga ego mon bea o koto o hene ngau eke urele mono fato hala mai ke mea koe nafa e kuke heange hono fotu ngā tā o nai me pensio maari apito kako hane ka teo ke fuhi wani hono fa kwenye no tuko ima kwenye e waka pōre o tala tala no aia he pe mai pe ia tui lavoni ke tala se oku ofa ki he wafu kovu nā peki tonga, e? Tō o ngā loto nuku alofa. Aina, uglawe mai ni ki loto nuku alofa, e? Ke rei ola. Hei kua ana poloni ati, e? Pape e mai lewa, o kari atu hafo isei kake alu, pia tupu ai hao ki manatu, hafo kau kau, e? Pape e atu hao ki fo isalu salu, ka e fai e tari atu. Aia kuhange ea koha, tani kuku ewa fo ome koha ngai, kakai koki loto nuku alofa, na ahia holo ngai, ngai kalapu mo ngai fai anga hulahula tau kiri atu peha ki fei ngai kiri ata ki sei mo ki sarsar te aso pa alu ia he kai fai peha taritari atu he pa kuas mai te ka tau ka eva he malu e fia fie oua ai ko fai hivari u fau I ki ai hala tau pito pe mohono tata e mga fai hivari u kuongo fuka reke e u maa fana pa kona usiot fuka mo u muki ngau ngau e mai mihen mohono pito e pa kupe pe pe ana poro niati e te vida mohono vera kwa fai ngafa fasia kwa na uena o ke tutuku mai kona kai to e faha mohe ia iyo vai mohono pito pe o fape te vida na e onga tu ai fui fasiko e ni da kabiran tenge I pe me senen ko asi buka kabiran tenge u hange ko haka wasi asi ko ke ka fula wa ka he to asi pe asi ma ki mama kabiran tenge o va tu ki loto senen ye a ve fo ki o fa pena si onga tu ki a o tangata ko ititi o fa ka ko e folo ho puri o pe sai pe me ko ta me he na e pa ko pension fita kore mai te vita tuku mai mai puki fo e te a te a o te pe ia ki a solomone ta palo malopito ti pasa mo mere ana o Fatima Androsko, pe ki e ongo whaito o, po e moe kau whaito o, ki a se kola mo Stanley Pasina, o Falahea Tamoa. Kolose ap te vita mo vela, malo.
0: Iyo, fa malo atu, e weina, e. Pe hange ke lau, e vela, tau fe unga peta tono, e weina, vete mai koia. Kak mori foki, a lau kone a kumisei kaloni, pe a mo Ana Polonia ati, e. Koe, koe tala noa pe fasi, I he lalo wafu kovuna mo hala tau fa mo te pia mo ko hala tau fa foki o tai tai ta ha ke ha tai te sio ki tau sei I he hala tau fa te kia I ke usio ha tamasi I sei mo ni loto nuku alofa ta tau pa mo masiko ni ko tau a koloa matang o te sio pe ki ta I a tau ai loto kolo ku pau pe ke sei a tau ai a tau ai Mahalo koe kau ia toko taha e kusi o koe ia me mea koe toko taha kaku moni foki hanko lau kone a uena o kaki tau nof ne tau patau si o hataha kuse ko tau aia kone aspena e nukalofa o kupau peke se ia kaku moni foki o kaya ipe kau tangata ia o feitu koe anga ia koe mea kofa malo atso ni kafusi Malo apito ho kau mai ki he proklama I pongpongi pa pe katase ni ulakai mou tolu kotoa koia pe a pehe foki ki he ke atu eku fasiko ni ki pama stoni ki a fretani pa pehe ki a maka ulu ave maka kau eni he tangata mahalo tase ni ko maka foki nofo hala tu I nuku alofa kau ni taga tabanya ni ako ike isi yao ni ako ike habu iloto nuku alofa vela kako ilo pepke ima ui pia maka maari foka maka mo e palangi ko loe aheni pa ko ilo pepke si malolo e palangi Ako ata pe fasin ma au maka ru ave ta pe fo ka Kennedy tu po ki pa Maston ka fa no le ti o ki ai me ai pe pe ka te ko flet pan i he pong pong i ka ta o ho ko atu ki ta u fasifika valu ko ya o e pong pong i atu e tolo a filmo hala si e te fi e fa no ngo fasi ko ni ko e ta u waka yang e ki ai ko fika valu e pong pong i tolo a filmo hala si e te fi e fa no ngo ke ta u fa no ngo ki ai i he pong pong i Kako kawe ni e fasi kou mare i a wai e vela.
2: Koyo.
0: Hinga, ai fo i, hingo ako e fo i fasi, ai si ete fie fanongo. Ko fie fanongo ha, ho e valerei, pe ko ho lau, pe ko,
2: eh? Koi mooni.
0: Koi lahi e ngai
2: pia.
0: Koia. Ai tu fehu i koi fo i ma, te tau, ta kai pene tani.
2: Koia.
0: So to fosi, ta mui puku hi fo, pe ka solmoni ta palu, son ta vo, Ko ha ho motari ke fehu i koe ni, eh? Ko fehu i, si e te fehu, maa maa peko fie fanonge, mutu lau peko
2: ngai. Fie fanonge ke o mai foi good news.
0: Koia, kaje, te tau fanonge ai. Weina ma fokat o mai, e fahenga kona me hiena, ke ave ki ai, ae fasini si e te fie fanonge, malo.
1: Ika, te vita bone vela, koe foi, koe si te fie fanonge, Kono tari ieni e tolo filmo hala e foi mea koni tari tari mai kona waka poreo, eh? Ai kone aloana tari tari mai, kato kifaya treba foi kore, ko si fie fanongo atu, eh? Pe tari atu. Ko foi mareo pito foi connection koniti, pa ko fua malota pito, ah, tuku i atu foi fie fanongo, atu ia pe a, ma a, te atu ka pepe ma a sela oska, eh? Pe a mo klik tala noa, pe a mo DJ mana, fua malota pito fua fatongia, da perto at no famalo ki sta hotel o ne vela na ki si wagai pe fa fa hokot ki ai ai si malanga ko e kau a na au me kau a was last cola famalo ki sta hotel ki a Charlie Hola ki Charlie Hola mo vea ya mo ki fa nau i ta ta dere i mantol frata ha ko ya mo fu si pi ba ne vela na tu no pe ko fa malo ki ta ta ko ya na DJ pe fa lukreka pe pe ka vela sanario pe mo e o fa ka mo pe mo e fai va koia e fa na mo mo puna ne fa ho ko vikeni ne ma o fo fa pito malo e nga o pe malo e sto con areta a tu fa con i mao ki tai ne con hi va usu areta o fa ka ko e malo o fe te a mai pe pe fo mo fa malo pe ki ta ro son he ma o tu pe po a son he ma ka ta ta mai o fa ka ko john malo pi si to con ni e pa ko ya te ra pe ya mao ana pronet Kemudian bel anak perempuan itu masih tawitan kita tongang kita tata fangi fast kau kata ulu fast clean kau kita itu mau tata tay dia tiada oh fatu eh malu fitri kau fokus TV sama bela malu
0: iyo fah malu fatu eh na bela kau fah yang mana kita tunggu ay kau fikir malu pung pung ini ay siete fie fah nongo malu
2: kau fie si kau fie fah nongo ini masih si cerita ada fah suri mau timbal desin malu asikan ni tawa Pepe fo ke manawaki alibai lolo kau malute fa pe mo biola pliki pepe plikla no mo se la oska se ari hola mo bea pe kai ko ia pe foki ati vas ko ni mau mo fike tunga fasi tanga tu kwafu ta kala frakseni linda of si hoi mo hofu of si hoi rei damasila la nivia pe ke mo se se fla hola fa to kou te vita ikabuka pe mo fa oso vake Koi koi pe foki pita, pe aka umasione, pe amo io sekola. Koi ko fukateita.
0: Io ko famalo atu vela, eh? Pe aka tamai taseni ulakai, o ku kaunga a, pe amaka ulu ave, pe amo rekoti tonga. Rekoti tonga, ki foloa ha opuri, eh? I he tau polkama. Ueina, hange koni ko lave me koi ki asela. Ki asela.
1: Oska.
0: Eh? Eh. Ko hai koa fakai ko sela.
2: Oska.
0: Oscar, pia mo mea. Ki foloa, o ki foloa na puri koe, ta poupou mai ke polkama, ke uhinga mai koe na kulupu tu aki, maha pete whakaukau ipe te tala mo popo ha mo tu uak pe ikai, Koe uhinga, he koe anga mea, koe o mai o tala pa mo whanongo mai i he reti o, Ka ue mai ke tala ke ma whanongo matou ka mo mohe mo tolu. Te ki whakaukau ilahi apito e klasmeni, i he lere atu koe tau polo kalama, hono ono teke mai he wike ke he wike pe aspe na moje ki na doluia ka tau hela tato e fanongo he na a popo aki mena ta me kage te ki faka kau kau lahi apito apito ke fahinga a peheni e weina koia i tai utoki ko se lafo ke toki ta e pia fase ani ua ka puna mai ki ko tamai zan gafushi ka siete fie fanongo ki he fasifika valu e pongi pongi ni o a ma o taitari be koia sione kako atu a tau fika valu koia ki he pongi pongi ni pe a maau e Londri Brotu pe foki ki a Ana Poloniati taseni ulakai pe a piheka Wins a tahi pi ula faos malanga sion tavo Cliffi Alatini so peta leitza tu lua ki California pe pe foka na wa ki telepo ki tonga lo tonga tonga foka ve vine te te wa te tau pola ki ka to anga komi sei kaloni pa me ka tu fika pa pita la lilo me ka fa no le teo me tanedin pe he ke poko i foka pension vifita e ti ti sion ka fus finau pe pe he ka Solomon ta pal ato e pe pa me fasini pe ama au e a Samson Tike Paula Tatafu Freti Pani Afu Kaloni Hea, Wate Toltau, Sione, Saia Tayone, Peapeka Amasaia, Topuluka, Kiko Furimaono, Peapeka Fred Fonua, Uriam Sau, Peamo Uriam Tengei, Ewena Fasio Pe, Peafefe, Aipa Ugona, Uriam Tengei, Peame Senena, Peamame Taha Vela, Osio Kiyo Faifekau, Kia Fred Fonua, Peamo Uriam Sau, Koha of a Kaukau Jai. Te na kei hoko atu fai whekau pe e toko fai whekau ke ta whetongi e tau a kinaua.
2: Kau e kon tama.
0: E?
2: Nea sua no fai whekau.
0: Takon mahi no e nai. Takon mahi no e nai. Aia koe tau whika walo eni ke pongpongi ni. Toroa whin muhala. Tau tolu, tau lotonga ngā au e pongpongi ni. Tau te whito kak mo tole ngai whare maha ki. Pea pehe foki ki a tikoni o e halatutonga maro e kaumai ke polkalama e pongpongi ni sio ke kakai ko nao kaumai ke polkalama kake nao hangai na tolko sela oska pia mo pliki tala noa pia mo pliki tala noa oku o mai nao tuuaki ke tuuaki pia oska pake nao fanou mena tolko polkalama te ufaka kau kau ilahi apito apito mea koni vela mo uena
2: koi koi
0: e tafa koni o koufie mau ke o mai koi se ko selan
2: onde ga mea ke huea ko le huma be lo goa
0: ai kai ko sa ia ke huma yo ta o lunga ba be fasi ko ta ko ta ni to ta be fasi ki ni wa as ma as
2: ma
0: ka ko ko ya ngabe fogi se ko no ai ya ke na as ma ke mai no ka na to da fa no ma ke ta por gala ma i pong pong i ka ye
2: mo to lunga ta ta ho ko
0: ma fa ma la chela ta mo ma
2: Brick
0: Halatu Tonga, Tikoni Halatu Tonga, Malo Apito, Malo Apito, Sundavo, Catafanongoange, Catafanongoange. Now, so Mahatami, you
2: know?
0: Eo, Catafanongoange, see at the Fiat Fanongo, Tolafim Hala, Yepong Pongini, Motol Gotoa, Momea Maheope, Moea, Ketapogama, Malo, Apito, Apito, Cauate Fasini, Magdal Dole Pongini, Malo.

0: koe tātai ni ko tuatami te tāua ke whaa pongpongi ni pia koe tau whika fitui a ke pongpongi ni o atu a whiawi ni sopo tāu whaa au koe nofo e tere au e mamai pia tāmai e whatawhihi lola he pongpongi ni e konevela e lava pe he whiawi ni a tā e whasi whakamiko ka hiwa e whakatonga e maari e io moni pe tangata he koe hui ngā foki koe whasini na hiki ia he tangata i Amerika hiki i Amerika kena malolo pe tā whasi koe a whiawi ni i Amerika koe koe ne koe hui ngā lava i e whatawhihi o tā whakamiko ka hiwa whakatonga e maari e lahi apito whamalo atu ki a sa tai kava malo pito e kau mai ki tau programa pe hange koi ni tamai koi sion tavo ta seni malo maha lori ke hoha ape he mai ai ka aku tau mai isa te kau fusia mo fata fei lola ka i ko lori ako na ulele ak pe ia ea isa te kau fusia pa mo fata fei oku sola mea lere tangata oku hila ia Ote lo. Kaje. Famalo ta sen sai au ka me me ake ke a nga we. Kapante ta faka tonga i eso po ta fa koe koa o ta fa a hau.
1: Sike de. Mari la hi.
0: Mari a pita ta sen. Kaje. Kama fokia tu hena ka hau vaka i ki ta fa siko ni la to ki osi. Ai no fo tere a koia o mama hi fanga. Ko fanga fe tu ni fokia ka ki fa ma o hanonga i ka tai de mo ui ka vaka i.
2: Eo, a kaweni a hiwa i loa, taha pene ngā hiwa, a whiau ni sopo tāo whae, a nofo e te rea mamahi. Ko ni me fwoi, mea pe wike, e ngotama kau ke mea ko loto mamahi, po loto whaingata ia. O awe pe ke te rea, whainga whaitu o whaingata. O kono mo ni ona, ia ko anko analaiso ke ngā hiwa e whiau ini. Ko tahe ni ngā hiwa, kuna wha upena tolu, whawhionaki ki he ofa, e viwiri, e taitori, a, aluke nofo he tere, a, maungana. Ai, fotunga kone whewe ne soptawha. He ku nehangai o mai e ngai fo i whekau. Nehangai o mai ngai fo i whekau, ma ke, o whekau aki he talapuna ke tala kone, e? Ko fo hiwane upe, ko sa ia pe oai, o ku ne fatu pe whakau ka, o ku tala mai pe kone mea mooni, ko ko pega tau tau katoa, e? Na ne nofo he tere a oi mamahi. One ki i whaka amu noa, e ki ha pupunga matawai, e? Sige, aiko ne nofo me te rahi laifiki ai. Pe a kia se kope mohono tāpo a ki, he ki ha meesi ke te si lawe noa ai, e? Moni au pika pe asmai vikawa, he koe matawai e o whā, e? Mo ene ma, oku hoko e koe ene a manaki anga. Ko loa oku whakaongongo ane iai, pe a o ka awhi mai ko ha ofa tene whaho, tene lau koe whaifetai. He, ke ula ko ke resi ta ke neki hanga puke ni ma he maari e la ko tau nopo koe wau tau whaingata ia ko kore ipea ki mes ke humai ko te puke ia ke hange haki ofa whakalangi ke te puke ni ma e mo ne apite kau ne fuiwa uongo apite pongo lolota pako ne alpea ne tau ki langi lai une osi a e ko kutu peki a e upena ole le yatu motol ko tau pe ka fokeat vela mo te vita malo
0: Io famalo atu e weina pa ko famalo atu ki a fatave lola da mai fatave foi con a faka ofa ta e iva e ko foi iva fo ko foi iva faka ofa e ai be ko e foi iva tu a ofa tu ka si fo ki au ko mi ani ko bui ko alu ki tai tu li fo
1: ko tai ku mi
0: Mariela au pito ai pa fa malo ka tasen malo tasen o si a ka mai ko wa la o vela ke foi Ivan pe ko tari pe ke to mai
1: ko moni deita sio ke fa amo e puna ke
0: ko
1: hang he foi foi lai ne u ko ni ne hago ta no ai ana tu e taimi ko nei pe fa u hia ya se ko pe ko ko mi ano ta po ki ba ai o re ta u piki ha ki fe fini
0: ko ya
1: o la ke ama la ki te tu banga o le ke to ha ta po ki
0: mari
1: mari ko ai mata wa ya ko fa ka fa amo ta ta ko ni be mi poto e o mau mau nga noa
0: ko ya
1: ko fa mi ko ka ko no ko ya ngai ko ni fa ka u ka u
0: ko ya
1: be ki ha o mesi ke va ve noa
0: ko mari ia foki e ko ko fa algo ia ki America ko alo nofo e tu fe fine la ko hingano foki ta fasiko
1: okay
0: ta fasiko ia I he na fia wine so po ta fa ta ko fa alo ko alo o nofo ai he ko a ku ia ki pe a la hi ko ia ia hingano a arisieri ta ko o ma wa fa nga mari ko ni te sio ke hanga ko no fo ko ho no ui ko fo hiba ko tere a
1: oi mama
0: ko no fo tere a oi mama hi na fa kau kau yo no fa fo hiba ni ke me ko ni ko mama hi o hange ko ni pe ke ha manu pu na ia e fa na u mama hi ta ha o ta tau mo i kare ko i kare ko fa ave ya fa na u hengu tungu tu lirifa tere a ko hinga ko ha kene hanga wa koi ene fa na u ye time fa ngata
1: koi
0: ai ko ko fa kau kau ia ko ta to kitala no are vai ki ase kope mo ha mo ko fa mo mea ka ko winga na fa kau kau ia ko en no fo tere a a
1: o mamai
0: o mamai ko wi ko I kare fa na u ia I fe tu ka he ko ne alo pe ko kamata ke ki fulu fulu mo puna sio tu wange I fo me ata ke to me olunga ka to kituri
1: Mari, Mari, como no la uso, o faga a nawa que apupunga mata vai.
0: Coia, Con me hago con una coia, con ahí me pepe en tu con me cohiva, con te ula que sio y en ahí tavag pe katoki katoki lava que fa. O fa ta han epe con tavag que con ne fa hiva mos mosi,
1: Coia.
0: Ta mi la hima fa. Hawa va que ya pima o kai fias mal ta noa en ahí me pe. Ta faki ko ya pa ko fa malo atu kia te ta fa malo apito ka ma ke bon bon fo lo apuri te vita tio ko alu pe aku ke ka pe ke mo alu ka ke
1: ni me to ko ni a ta ulo ko asi mai ko fa hin hin ni me te to me pe ko sa sfo ko ke lo pe ko
0: frisco
1: o frisco
0: we san francisco ko fa malo atu ta ulo ka te ko fa no mai e na foi folao ta Kau buat he kalapu di Saint Mateo. Oku ya, ya hanga tu si anak tau lah o kore, dia kau tamat. Aye kimi ikawa iye poko ya.
1: O stai mige mai kimi ikawa kena sponsor mager dia poni.
0: Oh, sama lah kau tau lah.
1: Kau tau lah.
0: Ba mantui, hanga kau hingga aku iya kiai.
1: Kau
0: matu aku kia ilongo temi a tau lah.
1: Okay.
0: Oh, yeah. I need to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Ko hui ke tau whanongo, o ku talanoa fasini whakalau maarie, peto e talanoa whaka materie.
1: Materie, koi.
0: Ko ne whao e fasiko ni ke koristu tuku e korisko tupou.
1: Koi.
0: Matu ne kekei ako a waka ia i tolo.
1: I tolo.
0: Ka ku talanoa waka ia, na ako a waka i tonga hai. Ka ku talanoa waka ia, ki hea ngā koe tu uhange koe mamaloa whakamaterie kia fefe mamaloa koe ilangi
1: oua
0: ke tau whanongo koe huinga nao to'o mai koe fasini ke tau sio kiai kau whanongo I he pongpongini koe ate fasini pa maa ki mautolu koe ni he pongpongini kia loni tui pulotu pe he foki kia anda plodia tasedi ulakai pe a mo winstahi paula whakaus malanga Sion Tavo, Krifi Alatini, sio ke kautoloa, Krifi Alatini.
1: O, si me kautoloa.
0: So, peta Leija Tulua, Samson Tike, peka Paula Tatafu, hango peka ko Samson Tike, tau hiva valo ene Samsoni.
1: Na si.
0: Koi motua tahaya ko istutuka ko iskotupou I Nusilani.
1: Ani ke faa uta?
0: Iyo. Aya ko Paula Tatafu, Feret Pani, hango Feret Pani. Me pa Mastoni, ko tau afu kaloni hea, Maua e moafu na matua piula maua. Ko tori tori ia, Te foki kia paula leveni.
1: Te sei tua tamme.
0: Wate tolu tau, peka saia taione. Pea pefoki ki amasaya to puluka kiko furimaono fret fonua William Sao pe William Tengei ki sene asteri atebe fasini mau na hakiri telepo kumse kaloni me katuf kapa pitala lilo me ka fanon reti o me tanei tini pension fifita poko hivo etiti sione ka fus final sione ata palu sela oska tensia titiari asaeri pe ka fata fei lola kitonga huawai maka pe ka David Manukia ki America pe pe foki ki Cliffy Hiriate pe pe ki Miss Kappa Kapeta final a pensman va no me ka fa audi lori sata kava pe pe foki ka tevi ta fanga honga Gustavo ko ata pe fasini pe maau pe pe foki ki a taula taula ata pe fasini pe maau ki Frisco ki he pei i he pongpongi uena fefena malo.
2: Io a famalo a tivitae con mo nevela con ofat con sike a petani ko selaska tama selaska kai kwa ne mo he pese ke to ai ga mo fafang mai ofat selaska e pa ko ofat ta senula kai con tama tangata ko fa na o pe ki vai sari sari e mo ne pita sen ofat tu pe pe fo ki o pe ki a mai a satai kawa David Tafanga, ofat David Tafanga, malosi kau mai pensman wano, makau fau lori, krifilia, te malosi kau mai. Aden mapisila sevele mo anni fare maka, mo fe wa mai, ofat kamo, pege tahini ko he hea hina fare tau, ofatu hina, pefo kia choice tu bou niwa na paa ke ngawe, ofat kakoe pege tangata ko tanela otkolo na paa, ki Mangrove Bridge, ofat kamo apau leven, mana popua leveni, malosi wa ame kita programa, pega miss my Miss Capeta final in San Carlos, America. Big Hawaii, Maka Maka America. David Mankia, Mokmotor Kodape, Fatafe Lola, Malo Sika, Amagida Programa, Fifita Leone, Malo Pito, Pigwita, Ocean, Kaufus Final, Malo Sia, Amagida Programa, Pamokmotor Kodape, Ku Tekisi, Hoglen Gustav, Malo Pito, of Kalon Hair, Maka Famao, Me Hunt Lee, Malo Pito, Devita, Kofokato.
0: Io fa malo tu ina vela ko ha ta mena
1: io malo bida de ate fas ko ni ba u e pa se di ko ne ban cancer pe pe ki ke to nga ka so dia be mi sene pe ka ko yo be fo ki ko si ko ni ko klo matangi pe ko ni ko ka ulani luana tanga tu baf pe pe fo ki ki aso ne fa de ne a hio fa ne pe mo elisiva to ya ya hio so ne fa iba no fo muri tau mohuni, koe ki pōrio en te vitane si tafa, pōrio Olympia Faiwa, Timothy Sinman Mua, Halapitua, Leo Tokelau Sifa, Tupou Niwa. Pepe foki ki a Naki, Lupe pe Momere Vamilau, Ari pe Molute Vailolo, Anasisi Mereana, Livi Ti Pasa Akesa, Hala Magaununiu, Diploma Ameria, Tavite Nilala pe Moivi Fualalo, pepe ki a Kaumavae pe Mosione, Pemo laisane pemo lata tupowe aisea en lata tui tupow. Koya deita fokat katikoe malo opito.
0: Io ko famalo atu e vela. Pego ato epe a fasini pe a maau e hoglani a Gustavoe. Malo opito pepe kang motol ko tope ka ko istu ko ko istu tupow. Mo fanong hangi me ko na ulavi ke anai. Ko fasini ta fanong Tetap aku tak tahu macam, talan noa fakat materi, petu talan noa fakat folfola be. Famalo aku kira fakat dari mana ye? Ia ni, kata fanong aku kira, ayah kata fika fia, fika noi je pompong ni malo.

0: uhina faka ose agipe o tua motonga ko tofi a kage ko uhina fuke na to mai e vela ai fasili hange ko tano tano fala mari te tano fala mari
1: oi mala mala tala
0: noa ki he mama loa tsi mari au pito pito no ana mande ko to tane na kage ago itoloa
1: mari
0: na ako e tonga high school kalto ene fa we fo ivan ne ngope ko mama tanga na toki si a flavola tangata konga mai pe koni ki mui ni mai ta mi kama foka tangi we na ka wa kai ki fasin malo
2: io a fo malo ka bi tivi tanau fe fe bi to fo ho mai fo hivani o ka mai e tau a top 10 e pong pong ini ka we ni e ai ne lo loto pa ko me o fo ka han e ne vela e ko e o tangata ne ka ki tolo a ne fa o ia fo lo loto fa o e ako lawe pigi kong al si peko ni kuhiko e tautai ni mo fukat ka mo ene peko ke ma imua ola ko e ni he kei ki fai hano he liak pe fasi si he ko e ola yo te tangata e falau maari e pe pe ki fatou kate a mga himea koea o fai mego ne ala ke ma si ene pe he kolistoloa o wana anga lo e tupu anga e si su mua mua famili si asi mo e whanua pung ne pe mai rewa he ka tonu e ka matanga pe tonu me ngata nga e maone o fulo lo gabit pa ne tok fomuri tuku ak pe ko e tonga mo unga ki he loto o tua matonga ko hata tofi a e maali au pita pita mona pit o fena o lele yatu ko hika o forget kas mo o fa pena unga ten milia me pae na kan levu malo se kao me gita po kama pe pe fo cross me gilot sene ni tata o man kan seri a pa stena e kao kostu foia o e tutuko e so kaso dia o ni usawale ni o fatu man malo se o ama gita po kama pe pe e tangata ma Allah fu programa e o fat man ka ko e mo tol ko tape mo ki a mai bi loto sene ka fo ka te vita mo vela malo
0: io fo malo a tu e we na e vela hange pe ko beko ta no ga we hange pe ko to e fasi ko to pe ko fasi ni ke hange ko ni ngai ngai me a o ku hoko e ko ta fo no nga e ko pa al fa ta pe fa la mari mi fo ma te e ta fa ko ya na ta si fo ka ne na e hula ko a miri a me e ko to pa pe alo faka o se aki o tua motonga ko utofia tala mai dangata si aki fiele feitu urele ia i toma ke ave koi ki ai kaku ave koi ke va ta ko ya ko kai ko hamea ko behe ko pole pole ko uhila ko si mento iko awe ko katolika kaku hange ko lau ko monu ia ko kufo i alu pete faka o langbe mo vanto ko wao guia ko mao mao toko ko fulu tangata vela kaki hata e whakakina e mauto. Mea benio mau asia i mauto luhe mea koe kosipoti pa mea koe ia.
1: Whakakina mo ni. Whakakina i tari.
0: Kone

coi tao tem cu tôi tao mình tên nima kỳ hình nima y bông bông y bông tao phi tao hoa phóng kia bông bông y đi cô phá tao ngay bên này ông lê lê ya tuyệt phá sini pia mao e sa te kava pia pia foki kialini saia maikolo aisea pia mo cho mo tolgo ya pia mo fanogo mai ki tao polo kalama y he pong y pong y ni pia pia kang mo tol a te vita manugia pa pefo ka penis mani va no mo ka fo aujo ta se ni ura kai mo tolu ko to kai te ui ki mo tolu hek mea uena o ko fika ura ki eni atu ya e share yongi ko e nofo a kau alu e ka hi ka wene hen ai fasi a e taimi ko e hulo hula i tonga a penis mani pa pefo ka te vita manugia ko ya ta se ni ura kai ko e taimi ni ko gula ko ko turi pe ma wa ka ho a ke tu i ko ya i he tu ko hulo hula ba ko ne i kai pe pe ko ta mai se lui mata i se ves ka fas ko ni na ma ma ro wi nga se ro ma ke a fas ko ya na tu ko si pe a me ka fu si prada a le junio pe lo levu ko e fa weni a fila ke pa fa ma lo a tu se mata i ma lo a pito ai kau mai ki he tapolka ma i he pongpongi ni. E, oena, kai ke toe, motol koe mou ahe pongpongi ni teo teo mou lavato ngā we, ato e pe fasiko ni pia maa ki motolu, pia pefo ki whamaroa e pe ki awena pia mo onevela. Ose ni oena, kai toko whamaa popo me tapolka ma, kau ate tau fika ula ki, nofo a kau alu, mou tolu kotoa mou whanau ma ki tapolka ma, tatape ngalu ea me ngalu ope, pia pehe ki tau whanau hopo ate, ngawe anga tarotonga ngawe pongpongini taute fito ngai falemaki weta fanao pote na fanao maki ta poga mai pongpongini mo tolko toa ngalu e ape ngalu pe malo

0: koe tatami osta mi te taha pa me ni ma I e pongpongi ni e. Pea koe tau fika ulaki foki ake pongpongi ni ne o atu ya e siare iongi I e pongpongi ni koe nofo a kau alu e uheina. Tamae ta se ni koe nofo a kau alu o tari a waka ki e ua, eh?
1: Pea.
0: Mo oni apito pe ia hango lau koe ni akum se karoni. Funga sai ane koe a fa uia. A sosiolo tonga ole matua hivai e tere noti petelo I estibio a lui fa I o mali fa malo so ke ngai tana ki fa malo atu se lui matai se fes koe foi I mea nuk mai koe te vita manu bia koe piki hohoa pa ke hopo atu ki loto tens floa o faka manamana atua I Koya, koya, koya, ta fa malo. Ta fa kato heina koya ko lava ta taimika he tentele polka ama koya koko. Ke fa ma apopo mai ta polka ama ke pompongi ni malo.
1: Maari e pato leto. Lo voy te vito fangia koya koya koya te vito e na kauya koya. Ni peat peo koya ke maa hoa. Alu lewa ya tari e mata pa itu a fatu fuhu e. Tukia. Moena opito. Fa malo atu e. Si shwa au fa si tari waka. Tangata go. Ta se ni ulakai e, o pa peke ua hou e funga fonua, ko ta imu uofi atu, hou a ke malakta, o pa atse. I o pa maato se lu, matai se fes, maato si kao mai kita programa, o pa peke fau, me lei mai mea, ko ta mea pina. A kake te vita ko fo I nofua kau alu, ke tuku mai e, ke ne fa, meri e ko ta uefe, pe al falawa ke ta ufatongia, ka tuku mai pe ia, ma fa malo ki piso pes lonsa vea pa pui fu fatongi na ma fa ko I o kalanina e fa laite ma si ka was ko la ma au pe ko e fu hi va pe ia ma vai ke mo no fo a ka ma alu e mo na pe pe a ki mo pe te vita ke wata ki fa malo va pe ko ki to te ko mana te fa ko fa ke fo I ho fo li wi si ti mo fa ba ta li ko ki fo hi va ko ni ku a ko I ko ni tangi lotoni te vita mau tau olunga e nako hako ia e ki classmate e toko ua I lope pārewe. Ko erisiva tu a mohe loa seid o puloto e Amerika pe a mo vai kulangi. Na wanga hako I ginawa mau tau olunga I fo iwa koni e mau hiki koi ki mbaile taha o ia taha taha ki ai pe a mo higher living koi ki ai a sandelu. E kaneo fai manatu miri pa ko fama loa te vita o to o mai ngai hiva tau manatu. Tau fia ko tau piki ai. Fa malo at te vita maka I he ngawe lahi uk fai, mkai kua ngawe si isi en, to o mai tau ngahi wa, pe whaka of ofa pito ho mix, mo combination ho filifiri mai uhi wa, ke ngahi wa, ke ngai artist ke, maali, apito pak tala pe ia, to ko lahi apito piti pe kou. Sio te vita ke tau ki to mu ta mata u me a fu la he pito ta programa o jo ke kativo ta breaki mi pe ta hanima ta tau kamata ta to re osuni ta ni mata kamata ku so alu te mi ta tau fituri ko ton pe ko mo se obiga mo nevela o se unga foi ni ta ni ma komo kofi so galata ya ka ga no fa ka ta te vida ko to a pe mo ho nga e mo fa malo na tol ko to a ko to na u ka mai o ku fa fi fi ko ko mo ni fo ge foi programa ke fa tu mai ta u fe o hi mo ta u ta na ke nga hi va he ko hi va ko ta le ni ko sma o to a ke lifta to ta u fifia e ko ke ha me ke mama he hiva ko fifia pe me manatu me li mo ofa me hapo pa malo to bi te vita ngawa la ko ya kanof ko bi ko ta tai ni ko ta ko te mo to pen ta ka pe ta e wi ka ha te vita malo o pit ko fo ke
0: ato io fa malo atu e na ta ko fa manatu a pe ka mo tol ka fa nongo na lu e a pa pe ke ngalo pe taim ta ta pe taim ta ta pe I he wi ke ka ha fa fe bi mo tol mo ka ma ke ta por ka ma ka ke fa malo atu e wi na Kutapta mi osta mi teni makalava ke te teue programma koni oku hoko malo au pitoo.

ko e tautai mi o se tau mini te tahataha pia mei he ni maa e pongpongi ni pia ko fua malo fo ki he lava lere I ko e tau proklama ki he pongpongi ni pia me proklama ko ia hikure o e whakatua me rie ki a pisope pia pe fo ki ki a oena mo nevela pia o mai ni ke tau proklama ko ia ngahi fasi tu ki mu a e hongo fulu e wike pia mo e a ngahi re o ko ia o e hengi hengi koura ko ia atai e fua malo ia ki motor I he lava lerei ko ia tau programa ki he pongi pongi ni pe a pe foki e ku famanata pe ko tau programa fa o si o si wa noa ko ia be ni ma e pong pong ni fa ka hoko atu ia e fai fe kau paula moala I he pongi pongi ni a e programa ko ia toko ni fa ka lau maari pe a mo a fa o si a pe tau programa ki he pongi pongi ni ko ia e ku famalo ke motor ihe lava lele iko ya polo kalama ihe pongpong ito ifo manat pe kak motol ae taini tatau pe ihe wike ka umo mea mai ai ihe tau polo kalama koya ihe wike ka u to ifo manat pe mo tau polo kalama koya ihe tonaki me ihe taha ua hoa ta ki he ono e fiafi ihe tonaki kotoa pe koya ko ufa manatu atu ae tafako ni pia pefo ke utala manu watu ke ako maalunga tonga ke amana ki whamanato mou aho e tona ki kori palestini mo ka maura kanga pia pia ke kau kori si tutuku koia ospen te watu pia tango ahi fasi pia tabto ke hoko atu ke tau programa whaka osi koia o e pong pong ini pia me ia whaifikau paula latu I he paula moala whamore more paula moala I e pong pong ini malo apito pe kou tatau atu aibie ka mou mea malo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu mano Samoa lo fa fonga tapo I mai mau te malau ni tu na tano fa lama ma lo le soifo manuia. Usi mai lo le fa fonga I telefoni le astofi asa fa yoni wa felu sfulono ale lima te lo tasi pi PMN I au te roa. Lo su su ina nei se vainga ma lo si fo fonga la ve ele au le mona pasifika e ale le si ti atu I Hawaii. Le nei fo fanga lo te ita ia se ali milione mai Los Angeles lo ia ia ona tupu anga Pasifika mana onga fo le University of Stanford. Fa ai wina le vai tau po le season ali mona Pasifika fa ingol vasu tun te anei le na to manu malo le Brumbies o lo po pole le to tele a to no ta alonga muli muli le ale kalapu. Pe ita ina fa ali se scientist le University of Canterbury fa bea o le ngalu lo fa atasi o New Zealand ma atu ni o le Pasifika e ala I fainga fa vao ma lo e ma fa yeo na la vea ile luma na o le au le moana Pasifika ile tau vanga ali Super Rugby. O lo fse o ta inele minister le wa I fafo le a fio nga vao vasa ma na yo Winston Peters ma ta ita yo Samoa tonga fa apea pule ngon laka pi ne ya tu fa atasi in tau ma fainga tau fia ile moana Pasifika I tutono le tau vanga. O fa ino fo ile polo fesa lango lango ya Steven Ratuva e ma fa ni usila no mulu muli ta I pe sile atu fo I ilo le fa ta ta inga Australia e ale fa o nga ino so sani tau tupe e fa ta unu wai moi mitinga tau ta alonga a tu nu o le Pasifika. Sa ma tua fia fia le tu stala tu si ata mas polo fesa in o tau lau lono fa moi moi wa ma wa lono tike rio le fa fo mai doctorate mta upi tau I tangata lau ele ele po indigenous o lo fa moi moi so sani ai tangata sa mo lo au mau ya tunu I fafo. O fa alava au Dr. Helen tau au Felisi sa tu si aina na tu si evalua o mo na lo mi aina lo fa amana tuai le ngana sa mo lono vai aso le nei ile anganu u ma anga I fanua. O lana su su enga fa fo mai o fa ingoina o le pui pui ngo mea sina sa moa lo fa malo si awa I tanga te sa moa ina yesu isu ele ngangana e ale tu su singa ma waa o le fa atu funganga ma le fa mtolaina o tala fa asol pito na fa alia fo ye Dr. Felisi o tanga te sili na mamanuina lona so I fua o lona tama wa maliu fa apia lona fa ya onga ta wanganu fa manu ya ina se alo sa mo sa ave mo mo ta ta sine mo po le fire commander ile fa ilonga ta waloa ole New Zealand Order of Merit ile fa ilonga ina ole aso so I fo le tupu Britania na na au au nanga le vaenga tine ya fi mfa le vaenga fa fo se ya New Zealand po le fans na to fia le ota paunga e si tone paunga ile tine mo le tasi ba malutasi ma ta tuai mo le tolis fo lo ta sanga au kilani ma si iti ailo ni tu langa le ave mo ta ta sine ole station officer na tofi ya fwoi mata ita ole tu malo ile luwa visulu lima po le area commander ma avia fwoi mata ita ile ofisa fuofanga fa ale malo po le national operations commander. Ta muli mawina ile ota le tele fa ale vareve matu ya na mali liwe tangata Pasifika yafi ay maise lawe tamaiti makitangata matutua. Ole ala lea ne ye fa atu ina ile afi Pasifika li tausanga luafi malitonu fa ala wilu ale saonga le muu ma yafi ingangana ale Pasifika. Masi itia le fa fa ingaru ngai no tsaka te Pasifika itu tonu le fence malango lango I mara mara anga fa ale anga no itu tonu ole au au nanga tine yafi o fa ilo se min star ma lo le swing ole ave se aya ya te tau sui ele fil filia pa lo te tonu committee of fonu fa itu malo ole me moni le o lo mane na oi tsaka te tsong la fonga o sui ele ma lo tu la fonu ne e tau fi ai fonu fa itu malo ma le tau fi ai no sui ele pa lo taina e au fia I masui o iwi, e avea masui e pālota I tutono komiti. Na whaeloa e Simon Ross, o le tele manatu whaaria mai tangata tongi la fonga, o lo o mālosi o lato talitonunga le mta opu, ma le whainga lo iai nei, ele o se whainga wha demokrasi. Na whaalia ailo na le fia fia, ele toili li wina po le teo teo wina le mālo le tū la fono, ina ua mai ele whaaiunga le komiti filifilia, na le tali aile whaatala noina, o tangata lau tele. Ma le tala whaaiu. Na whaalia le mana o le ministara o nga yesi itia le tatongi mo tanga te whai ngā ruenga po trades o lo o ngā lulue ya o nga moni whai ya o nga ele I aini tu sipasi. Na whaalua e Erica Stanford o tanga te whai ngā ruenga po to maasani o lo o tā mau le mawaina o tatongi mawalunga o whai ya o nga pe a whai ele aini whaalonga wha whai ya o nga. na ta wo fo il minista le fi tal no ino ne mi ta upu male yuni a fa ya onga mo onga ma wo lunga po le PPTA pe ta i wo fa ilo ma ya le yuni o le fa ya onga o se nga duenga fa apitoa lea e te tawi fa ya onga ona ya itu si pasi ta la fea ngai sa mo telefona o le ne yaso manu ya tele lau tampua inga inga pule ai Maria Makelita tuu.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.